Tatu fa fie fianga si fie filoi le lefo itai ma le oli ino o se balte balawati le ua sifuru lima bonito che ene le chula se firmare lua. Tatu tala nama isa molo nito e fa sala wina le lefo itai ma le aso. Peona e fa fonga ma iai tatu tala le tai au si ipa ia mai le ne ia oli. Iala mfan toi awina ati ia antoi ma te fa fonga ipa antali chula yono ile a fie fie nanei. Ole te tu fa opele na le fianga ngal man mana tip au tanga vai mo ta to ya ste tas pe on long long ma yai mel tu pichono le tatu wa tinu sa mo lo no vinga ya ola ok ya la tatu a ole fa te fiti fo ina le te tu ngal man mana mo tatu ai mo ris fo ponga ile aso tayao te volunga ola ola na te tu mo tatu ile neva yaso Pa maloatu nei te mamti na matua I maoto malawa. Mato telo nei te mamti na matua lo mafutu mai maoto ngasi ngasi. Maoto tangata matua. Olo mafutu mai uto umalawa lene yasu. Ye fa maloatu lawa lpo karame fifia mai. Ole tulanga fo ilia pe on tilo ye to telo nei tangata matua. Ono ole mafutu mai tatu po karame. Ya ta telo maua uto. Uto suafa ya e fa longo longo mai lava talo fai. Ya uto fai vaia. Oto tiu te yolo fi ngai mo oto le aso mo le aso ya tapo io nga lue nga le tatu wan tinu ma futa mai Samoa Australia ma so se atu nu o lor lang le atu te ma futa mai ai ma lo la wal fa ma losi atu oto ya pa aftai ma vi ia rele inae ma orto ma losi ma morfa ma lo longa le atu mo oto u ma lava ta maam tina ya pe fo isu ngai fa fi ngai nga ma tanto ula ue vaeva si ole me ka ua yo ole eva ole happy ya Bawa foi masina tau maftanga la tau ole uli ya balava mako koi afa pia foi nganga el batu balau tau maftanga le ya so itono lo ina do for finga wenga ole tau maf de me aisa ko koi nga por kali vi lengi ya male le sa nga sa el ba kuma ole for finga wenga ya wa dale manga ya se vi fi si mayari si piko le for finga wenga la tau Ia ma ai mai la komoa ma la ko chips ala fu ipa o ala oi kale veeling o le kale veeling fa lo makua nga po ngala nga ela kuma oi ya vai dale manga ya ya po fa de leia po fa de leia ia la tu wa fu ia la tu chips ma la tu mo ia nga fu ipo po ma li ala oi ya la oi kale veeling e ai si mia e populi fua e si ina la ofu ya la ko isi kai ai pore pore la oi kale ve eleng na walo atu to telo tato I malo longa mato maftanga le yaso pa malo tu walisi apela ma mafratua ta ele Salo fai ya le mafuto mai na Samoa la ua fe ngai mananga lue nga uso alo fatu ma ulua seki seki ama ko nge ngusila pe yau ke lo lo vala awinga le nga Olo koi fort kong afa imar kong aka mu. Papa lo tula finga luenga lo finga ima nga luenga. Iyer fok si ino fok ima te fat liel moto li sungai pram mamal fatua ta ili nai vai jeli. Vai vai mali malo alo fatu uso. Wah mai li ni yoli. Fak malo ti a tole a foa. Bili malo si fok manuia lima fatua mai malipone o si talia. Kilipati kuata fatalo fatu lima fatua mai nai Amerika. I Amerika. I le malo tele. Ia fatalo fatu fok ya me ali I. Alo pulo malo fa after him after mai le fa tsi mai nai wa fa tsi fanga loa e felpi kongo u wa fa tsi fanga loa ina I samunda sina la si tola fa tsi lo fa tsi nei te mele aso le fa ma futo mai lungo da tu po klame malo la ma futo mai nai fa fifianga musika si fi floi a welo you tom of tanga wa yenga I want ever setting ilo lola I want to do one of nanga le dasi Tasi ono tasi mali tasi fa mo inai sa mo li tau tua lwede sa mo Pape foi mali tasi lima vitolu a mo mali tau tua mo tantou Mawe pe inga E vai vai pe inga ilungo al Facebook mo lungo al YouTube Awa lava ngi fesi me ayer ku wa inga pa wal mea Ola kako mafu kar ngi yaso akoa Si ya inga ngiri po Matalo fatu tumayan salam al fatu ya falole Alo fatu ma ulua Mafu tumay fole ne yaso Mafu tumay fole ne yaso

0: Luas full tolu minu tolu tene ia lei tu la se football lua pele fa foka bayai ni sinau tatu fa fie fie ngama diso tatu musika se fi filoi pe ona ye fole nei taimi o le aso malo lava le mafuta mai malo fole ona sai ya ti lantu wole musi malo longo le nei aso ona le pisi fo lantu ngaluenga ia ole fa malo al namo utou yo ele ia se me fengata pe a fengata ile li pe a tatu fa longo fa moi moi le tua o ye fso sani moi moi tanto a pesela lenka ku fa longo ingi pese kuwa ya ya kam vanga lele o kam pa pese parangi kuwa ya lenka ku fa longo ya so la ai pese ila o foi pese fo ya tato a oka pe makala upo pele pa wale me ya ma wale pito le pese fo ila lele ai me se momo si va sa momo si momo me fo nga ya momo wa fo ingo me momo kausala a momo si va po fo ile fa ya kongo ya Kamala ia ai a mwala upo pese ia kwa inga pese ia ye momo fa ili yasola. Lea e fa ye momo mo siwa fo, siwa po fo ia angu oka, makau kia. Kwa po a kwa inga upo e kau ia pahu wale mea ia mawa le pito le pese. Ia mawa le sauna le pese fo isa wai. Ia wakule mga raka kala fo ilia e langa kakau. Iyo indi tilele titi. Lang ia paua me ngale langa kou ar me ka kawalo oki ar si siva la kai mi momo mo siva siva po fo ia ngu a le fai momo mo le e pui pui momo la ngiu a e o ola le po a ke vai o ka se komu ai mai sa la ia momo u fo ia le to tele ia nei tanga tia tu fa ia paro makamanga le pui pui momo Le pui pui mo mo mo lau ngiu aka ya le waku ya komiki fu ye e leo leo ya le a ake ke ya lulu mai le ala ulu mai mo mo vai lau ngiu fu nga le wa fu ye le se ticket e ulu mai la mo mo vai lau ngiu langa a e ke nga la ka kala fu ye mo mo la vai kaimi makua ile ya in sa salu pau ale mea ia maua ia le avangoa ia le leva make le akudesi do makua fu ile le la kwesu e mai ala nkama E mankua, e oso koe malisire, paua le mea il fia moe le pepe. Ia moe ha le pepe. Ia moe ha le pepe, fo ilia ia moe le pepe iripo. Aya nga ia ila yo, ki ngala ole mankua la lo makua mariko inga, ole le mo moe la farikeli. Olankama kenye. Malong ko odu, alai momoe li fareo, ya mangku kaku ya sulai, e momoe alu ngari ya laku fareo, ya e momoe, ya ngak lefi ya moe ala le pepe, ya alu do le marikuti, alu do marikuti. Ola alai laku le lo umaku, fadu falong kuwa, wa kangi ko, kiki hii de pepe de kangi, kangi, kangi si pepe. Ay laku ngai do, yer kinga le pepe. Ia, ayfa pe, si ifaifo ilale, ayfa pe o kinga le pepe, ori kamal lo umaku, ayfa pe ala kinga le pepe, ori fafingi ofo kangi. Or fa fingi ngofo kange o ia le aila sari ya seme nga de la ale lo makua o nga le wako ale lo makua fo ida e la kunga lo makua o ila e so mani malo si mani fingi kongore or si wala le renga oso kure vai lau ngiu la e fai mani duwe duwe kele la ye le pese de ale langa kau a le kang de pepe o i nga le wako ale lo makua fa va kui momo vai lau ngiu fo iye mwala oko hey le kamala kang E kamera kan. Oya esa nga failo kalu edu kere ya la kere do va kure kamala kan. Fa e va lu makua ram kwa I ka lu makua. Ta wa na fa su shuna pepe lali. Oy o fese me e kangri pepe yo esa wa lu kere wa pe ya o ele si pepe. Si fa fingela le lenga si vas o ka makua ya le lu kele makua ya fu yo. Makua fu yo o fa makua le ai. Oi le senga me makua I mai kala lo makua fa me ngio lo makua le kai kai kafia fia kala fa me tau tau tau tau tau mor mo le vai ngiu ngai mo lu kai oi e ala fa le sanu e kele nga ele tau el fa su ba pepe le kan ya su e mor kamale pepe e se fo le sipiko ula du e mai ngai ya sa la la e si va la si fa figi fu ide la si va di si kama ore posiva oka ya ale haleluya Ya apa lu ngofan bai? Ya, kan mereka lalu makuat sau. Ora ku soal si bai, ora si vasin ko ayo, si bang ngofo ko akasi ya ya yo. Ai wa ke si ka si poile ngala si si bar bang. Lu makuat. Ni ngoi mai ale fasu sulang pepe ale. Ba bai lu si bang.
1: Okay,
0: Ai fai ala siva ko kasi ai o ala ko jiki ide pepper fi ide fi sus. Pai mane malu ma ma eh malu ma malu mel mel mel ngi ula. Ya fa pe a o ya. Pai ala siva ko kasi nga se vai lau fanga. Ia ka sa wala ire. Ya wala o me ai vai kai minga. A esa mo mo ma ilo. Ma ko fo ma ilo. Sa wala sa pa kama. Male male male la ulu e fufi ai a e ka vai nu ngale mailo oka sa wor sa pa kamar nga vai kai o e sa sa ai nu ngale mailo nu ngale la ulu ko ko manga ai fasi ulu ba ba ile maka ki o me laso a ia ole si lo ba ku ai e fi fi ke le vai kai mi sa u la vai kai mi ke fa ya ku ole si lo ma ku a ma ke le mangi oka ba ka ka fi o fi ma si va lo ma ku vai kai mi a o aso la e fi mo lu vai la ngi Ya fa piala la I mangkamba ngai ngai poe maka fou fo ye o ki fa ya kuri olu ma ku na vai kai mi na vai kai mi ke fa ya pe maka ukia ye onesi a fa piala o ringu urnga a o ringu unga e fa la ko si va alfa I di ma ile si piko ngu ya onesi a lo ma ku ngo ngo fo ya marka malfa I ya ya ngo ngo fo marka malfa I di Yo que fa que ale ne olisi ri nga que va ya min ya koi malisi da umbago na min ya koi ala ne ole malisi da umbago que ken ole ne olisi ri nga le fa ai di ai ki ai si koi inga le ngala ngo fu ai ya o ko kan ma kau ki ya fa ya koi fo ol va de Mereka kau fafingi ngofokang ya lah dia. Dai fai de due che nei o al pepe la le wi. Aga in be fa su su lo pepe. Ha fatto nelle

bai o kako owi e kau ke owi ai o owi mo ia o mea ku kupu I kako wo langa o mea kako o awi a malo vai kemi o mea ngu uva ai iai ili vai ngā vai kemi io e o mea o kako owi e e o owi mo ia leanga o mea ngā eva aifo iai ma ukiro kiro I ka ika ngai ila aso ili fa pengi owi pepe ili ai o owi ai o mea ngā e fa alongwai a oke lelo makua oka oke fa ia kwele kafio fia Wakau kafi, all right, kemingi, wakau kafi yofi mai. Ha oasola. Kepe fai mai e kumukumu ifea kupulanga ele kai kai poile le oke luki ngaya oi. Ele lea kuase kala alanga wale lea kule amu. Ia ofea lava eke koe fa ake kenge ia ni ngava ikaimi ma eka ukarikike. Alo oi lor kupulanga lungu. Ia wale launga oe luki ngaya. Iyo oi, lava ikaimi. O ngava ikaimi e makuwa I... E makau kia fo. Ya sa oila.

Ngama kevi ka ke va lo SPC ya ko ngame la fa fingo fo kam ah mo fa fingo si si ma si si ma si yo ai mai fo kangis ka mai ya la ko ngol o ke lo makwa ya ai wale le ma swa su su o me ka idu du ngi ai le si me fa su su ka mai ona nga nga nga nga nga na sa ta tu fa long wai tu lo fa fong le ta tu wa tu o upu na ta tu lo na ma tu wa i au mai e ta tu ma tu mo ta tu ai ngi vai kemi Maka ukiyo ngi vai kemi. Wa piwa kau fa pele pele ya ka ko makwe ave upu. Tatu fa na o vai kemi la. Le anga le tatu je tilo tilo le manwi le wa manwi ai oi le wa fa le fa na o temi ne. Ha. Le o tatu tilo tilo le temi le ne. A ole esse le manga yo o upu ka ko fa. Pole ala le ma le malo losi o upu matua. Le anga le tu o le upu le batu. Ole a le upu le lofa. Leanga e lole lele matua I lava I teimi, e leto e mafuta a tatou. E eile teimi te ale failo to ruma lau whanau, failo wa inga, a o lewa ta pena tu I. Lewa ta pena tu I. Pe velo la oele ala, pe ke laku o oele faya avao le fingof kwange, a nga e faa longo. Ile mea na au mai ele toi, ina malo matua sa e tausia. O le ala lmeo tupul teimi nei, a lewa e tilo tilo ia. A wala tau fia fia tatou upe avi tatou whanau. Awal saulu awa mangir si emir si dengir ni ay, eh tetawan na abel upul matua, tetawan abel upul matua, ah esel mangir, ya pifu olasi lah kau, si kau finger ya las, iole makwa makau kia fu ya ida by kaim, kamala ya ah, kamala ya fay bola kau iole wafu fu insalolongal makwa kaka ya, katiria kaka dia by kaim ah. Wala kiri sa ngingi usida uwa makuwa fula fula uwa makapu vayel mele ye Kwa keneo kakou ya lewe tatu uloa Ae fafitai Olo tatu ulo to fafitai fafitai Ile fatofa la inga na imantua ilaba itemi Na le fefe ye avele upe momoli ifanau Pole alaba le kumu kumu ifea aisea La ngai moni le lofa mtua Moni, moni le upu Moni le lofa e momoli ai Mole fanau, mole lanto lumana Le ala wa makua wa faila ufanga ole wa tula ile tuol tuol tina wa tula ile wa tuli tuol tama wa faila wa tina ola na upu foile wa le ko ma wala vai kaimia le ko ma wala nga vai kaimi or soriaku sori mai soriang e sorifo wa fai ke ala usori Wo vai ke kala zuri. Alo kokku ayo lunga family lo makwa. Lala mailalo. Lala me ke ku so ai dunga. Wa pe oi la malangan pe lala kaka disfanga. Lo sul family de tala le tule tansi. Se ta do fa fie fiang le uli. Ele tu tule read some what the slim of tule amo. Mac and Nori fa tala fatu. Ma lo se fu la le. Ma fujati nei mangel e jazz fatalo fat jazz ba fujati ma fujamai Loretta manu joy fo fatalo fatu ba fujai yo e bai banga afa pial ngai kei dua ngai kei e te mar malam malu wingala tala le fayatu ile vai temio tantu matua mama tua

0: E oi le lei le lei le lei tene le antua Le lofa fat maoni o le antua ya tic tantou Ale wa tatu toi tapisa ilo o ngantono le nei asu Le lei a uli matang o fie lo na lofa maruna anga le lei E o lona matang o fie le umafai ai o na tatu maua le nei tula Mai le tai au sepa ia mai le uli Te loe te lo fie ta malu itau salu fa fia ngai Ai fa fitai le musumusunga le nganga pa ia Fa fitai le fisua swani le nganga le tu ya Oi ma Leo wa tatu toi mawa ili nei taima la uli Leo so tatu mahalo sina ne imita mita se tasi Ai na ori tatu fa fitai ya ili atua Patalo fatua ili au kamuta pala fingal wenga ili antolo mafuta mai nei vai tele To fine fi anta ili me ma Sapramo Ya mahalo nga lue mahalo fa malos Yo, if I love so at the LA and no for pain, I'll let you know. Hello, Batuso. Apiseka, Fatalovati, Apiseka, and Fantelli, Malosi for Manuia, Malota Wantai, Ya, Molia to a loaf Anga, Mose Tassi, Olifanao, Ya, to a loa, Pocati, Soifuanga, Soifuanga, Olofa Une, Ifiti, Witano, five Manuia Le Tua, Manuia Le Tua, Fat Malot, Foy, Ya, to Mantua. Ya mole una ina fo ina ifana ya lele tangaloa fatalovati ya joy tangaloa mala ingolo ba futo bai na hasty joy tu peko fatalovati na temeloli ba vitel mafuta mai ina joy full tolu minuta talo le tu la tasi
1: e ya sei sio de so ai nga fa personal leo pe fa pe fo fa mata ya vel tale i male tale masani e ta fia ila to male fa yo la to me masani ai e ta tau na la to e fa su enga ol tale a nga il cofftest.co.nz fa ile su enga ol tale ma fa ilo il fo mai cofftest.co.nz e le ai se tatongi fa la au tala vai e yai tu langa la matia ma tu langa le leo fa la au Glaxosmithkline New Zealand Limited

0: Siu fonga ba lir singa siu libet chak rene. Ta tu pe sele nai fa mai an tuwa li ta tu po klam lu ta fo le nga nga mo oil nei fo ya oli. Ya mana tu le nau so longa le ma manwi au fai valo flima. Ya ol to tele fo la tu na fa mai ala tu nga lu nga le so. Ya ol atu mo le si fo po pong ta tu po klam na le so ta ya ol lu ta fo le nga nga tu bo fo ilo le tu tu. Ne po klam mo malo le ta tu wa tinu ma ta tu uma e fa tai. Tai le tu le na upfolo fola leo mafai on aveo se luitau mafso sani mo tantou mo le tatu fo launga po tatu fai ngamalanga ele nefo iasa tofi anga le le tu mfamuni atu le tatu watanu le tu atali watu tiu te manga alwe ngal to telefo ilantou o loo anga iatu le fakmae o lantou fai walu filimbal ne iaso ai maise nei tamautina matua leo lo mafuta mahi maota malawa
1: o telefavita au li ua afiai au kilani ona ole fisuia inga o le tau ngalwe ngat tele o fila ua inga O te tala ia wanoa mo le faale lea ati leo au kilani. Ua o le taime tala noa ma faanga i oi fufuanga. E mana o miere pui pui o ta ngata maa lato mea tō tino. Ia fau fale i fanua tala fiangai. Ia taula lata i fale o loa. Fela ua inga lau tele, faa bea fale fainga luenga. Mo nisi faam talanga, tala i ana ile AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei a wanoa, e faa ali ailo fina ngalo. O loo au mai ala neife au ta aua. Ali Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together, Auckland.
2: Ta lofa sa amolo walofa, o fia ave sa uta po sa famu moli sa amua mo upolu po sa vai. O le Jack Shipping i Manukau le tali. O se lia malalima ta usanga le tautua a fui maono ma le Jack's Shipping. O lana special offer o le ave fua le auta pe yo se atupau e ilalo ifo o le tolus fulu kilo. Ioe, e sa o le lei oe. Vabe vala au mailua fui maono.

0: tasi tasi fa Weary Station Road Manukau. Olea wa amata ona ta apena va amoyu lai au kuso masetema.
1: Papa Toyota Dental Smile every day.
2: O ti ngana uniform. Fa va vene loi le Papa Toyota Dental. Ma fa o ngalo Community Services card. Ise ia ilo nifo ile na le fase fulu tala. E fa ya foi nifo aroi fa ai ila ai lo smile. Suzu mai pevala au mai ile Papa

Fou. Ngana pere tari pere fa fonga bai le fai tei mele oli. Malo lava lo sai malo fo fa malo losi. Ya wo du kula fo di va ya so lanto. Oh. Wa po o fo di va ya so la. Ya mo ina le banga yimo mo di fa ngalu nga fa maoli. Ma le fa ngalu nga ile ya si ma fo fa u me tu po le langa la to pa wa le mea. O lo wa le te fa ngalu nga. Saudi fari, fa ngalu nga, saudi fari. Ile ya si me fe pio pio ye fu al pe amanga va. Ale manga va sa uri fare fa carica ya ku mami mer fa nau yo ya u ma fu do va yaso vi ya leli fa taile tu en ar wen on neva yaso le fu u mala sto fila to ya tu se se ya tu das fly yo fa malo mer fa taile li taile tu le malo si mo le ola fa taile tu la na pui pui ngola na tau sing la na fa malo lo mo ya te chancho ona awanga le le mo na awolo fa ma malo pui pui ya chancho so se me ta tu te ya E alu alu wale poto lute ngata e alu alu uma, ngata. A ole alofa ole li efe soa soa ni mai pea. Ma alofa mai ya tik tato, ma faa soa mai mea uma ya tik tato. E se ale li leyo le li. Fa taifo ili etuwa ili nata ngata wa alofa atu yanto ili ne yaso. Ya fa peke ngofo ngofo ma waku sef soa soa ni mooy. Pete ngofo ngofo alofa atu le tasi yanto. Ay fa taile etuwa le lava yanga li le mai. Olo olo lo malfa inga palo tel ni ya tunu olo tanto yaj. Ya olo lo manel fa nga palota ya tu fa lo ngolongo fo li telo o mewa mai lungo penga ta fa ilangi pati te tas ya ai tiro tilo a o lo lo te fali tiro tilo fo a o lo lo te fali po la tu lango lo yai tiro tilo i fo ile ne ya tu nu olo en alu ai baba ai po la swinga po la si swinga teli talu na e sa New Zealand A of susu ya mai fa nga malo ilea pa ya inga malea pa ya inga ha si ya o mai lava de table ni ola sa utau tu tilo ola sa oi va va ya la se swing over your knee tai ai mai se al sei fuanga o me a ta tu te fa nga ina ya so uma ola sa oi va va ya o inala e fuanga ya ila palota fuanga ya ila palota Yo, afa pe wa yi wa va va ail fanga malolo tu le maniti miti le swinga. If why, oi. Se le la ku sesif e fa ila fil filinga e fa ila bai oi. Fa ila bai oi. No no winga palota mal pocho. Palota mal atamai. Palota mal manuiolo ai. Te palota oi le mete lo ai onu manuiai lu ai. Lai, kangolola ia le fua le lei. Ia mai fata otuina le lei ia vaenga lo amaya. E fainga malo te itasil teimene ina walata le vaiva. Leo watatu vavai wa amata ona o atu le masina e faye le fainga palo. Ia ngala ike ngofolora ke milangi. Koe mafau fau, koe mafau fau. Koe mafau fau. Lea se swinga. Ia wakau fuinga fai se swinga ngi kaimi ya. Yoi. Iwa kawang fa si swinga la ko ko. Ifa nga fa ka ngor ngi kai mi ai de el merenga e vakur se la ka la anga le lua me mo ma ye so. Ye ki kilo kilo a o ia. Ma fa fa ngo fi o me de tau on e mau. O me de tau on e mau. Ya malu lu sa. Ki ri fa pio ke la ko fa la la tiki ko ngole ka mai pusa fu ide e ki ka nga o e fa. Ya nga pe ki mo ingi fa pe mai ka ngoi. E kongi koko e fa mo ingi ma faila uti e ke wa bua kwa ru e kwa de pusa e ke mo ingi a o ye ma faila uti mai ma fo fo de li mai ma fo fo ni me mang ye lu wa inga mo lu ko lu ma lu fa nga yo e ma fo fo lo lo to lang al temine o ka wa fa pi nge mai fo ir ke lo la to o lo anga ya tu le fa nga pa lo ta ya nga u ma lu uti Ya walu nga kanga ka ngawa ku. Ya ngal wala ia lea. Kaba aku nga eh lalu ku mai o, lalu ku mai o, lalu wali lea ki o. Lalu wa lele lele aku le sipiko. Ana nge ake ngofo ngofo wa inge. Yo e. Ay le do, o lau tiki nga nga malo hai. Awa sa fa ngofo al parming. Ya mea fa ngai ka ngai ma fo fo kong mai. Mai mak awa nge fa se ina tanto di temili nei. Oni fa se ngo fi ina tatu nga sa we have so sang awone I se ngo fi o tatu manatu mo tatu langon awone e yo ngo fi se mea
Ia peia upor president ka ko wa au kuorngi va yaso au vavi vavi ah woni tatu vavi vavi a ia fai de lelo fil filinga ma e vaba ai pole ale luma na wa ole a umangeri fa nga palo ka wa le palo ka e le pati e ku mai mal fa nga malo la tulem ona tatu toi ma fut tatu e foila ia de le si fia tau sanga io ia ngai ko momo ring foila ia de nga pa fo ido lo ko momo ring ia ale se me ma fai Taru kwa lwele si seo ni meki palo kai. Palo kama le poko. Palo kama le meki iloe mwole mangwia. Palo kama le meki iloe kukua ilalo laka mkala saifu wangu. Ia ena. Ose kala haku na ngafa mwole mwole. 10 wano minuto cha dele julai chas. Patalo vatu le tuofine ya samu. Samu alo vatu. Alo vatu mwole yuse ya umia. Ia vata si mai amasiana mai lefo fo ya ifo masina. Alo vatu. Nablen Leilua Nablen Leilua Fatalovatu Dadu Pukalebe Singa Fatalovatu Sina Lema Futamaina Washington Jessica Jessica Fatalovatu Namanu Lema Futamai Leitemel Jayao Leitemel Oli Lefatsimaina Samoi Savai Alofanga Moriatu Pea Mosio Tina Ya Tapaina To the Olo Vaifale Lowan Paulo Isamale Olunei Alofa anfo imon moriati ama reko le pluper I vaitele lo sita fa tupu I le best value I vaitele ta yae I le Frankie Mori na ifungalei ma lulava nga lue fa pefo I si otolua ya fonati fonati kon lio vetimotu leo lo fengai manga lue nga ina le taf timpa I nusila ma lulava nga lue ya fa muriatua I lea ya tu ito umalava lo fa anga maina ya tu jasi fonati kon lio Nalo mafutu maina I Samoa. Pati meki fatalo fatu. Pa malo tifo I tine masani. Malo si fuwa lao de lei. Atese fatalo fatu tatu po kalame. Talo fai cho usia sasa eskielu sasa. Tasi le nei perfecta au de lei toi pupu. Peyo le pupu osa kayo. Alo fatu uso. Pa fomina tani yelu malo si fuwa lao de lei. Jo fine fo I ngai alo fatu ngai. Alo vati ya te oluma fiso. Se usio ya Roy Brada. Alo vati Roy. Mole fane oluma futuma na imbali pone ausi talia. Vati alo vati ya Warren Funti. Malu lavo le mafutuma ilunga le tatu poklame. Tau chua na afo ima tatou mantua. Na ifane ole leo tu ua le aonga. Leo tu ua le aonga. Tau chua na matatou. Tau chua na matatou. Tau an tatu wofo yoi vava aina ita maji pe atu ua le aonga. Vabe ai o, ole vabe fok na piki lau fanau. Ai fia mana mia ia se vai a walo so ikua malolo ina. Toto mo walunga ole suka, ole alabre ngase ngase na ti mo wai lea. Ole kali alia. Vaile leua mantua imana ia tele. Ia F so sani tele molo ngase ngase na iai. So o se tua inga ngase ngase. Totele le antu omol mawina. Fai maisa fa le tonu fo ila natu vai. Owa mantua kilia le vai. Yo, leo so nga ponga hivi. Ai fia mau ala kamaria, lea. Mo tantou nei niusila. O nei wala au lele telefonu. O lua tasi lua o fa, wad wi vai vaiba. O lua tasi lua o fa, wad wi vai vaiba. Kamari le kousia. Kau ngar kamari. Ia lele, sifun marewa minitou te ene. Ia lele tula tasi sina fa fia fia. Ma sina tatu musika. Walo vatu efu nei paanga. Oi la to umalawa na wanga. Ia tu mautiu tu mangaluenga. Ole oli sepa iwe stemule fia fina nei.

0: Attention all Vainitoa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
1: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800-270-200 or visit timetobreastscreen.nz.
2: Ofia mawasau ta avale po sau piki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Peta imasina, ole sleek cars ole a mau ailef so swani. Wata apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: O fia tu fatas yon no nga to pe umma. Ai asa tu pe se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ese tu ton ya lato perkas. Mala au no le on wa o fa lua lua o lua lua tasi. Pe tama ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages. Finance solutions you can trust.
4: Talo falaval tato tino o mai tato Paul Kalambe le nefo yaso o le Areto Leola o te fa filoa i te oe ele sua for tato le fa ola o Yesu. O le tusi Filipi fa fa upus ful tolu fa pea o te mafaya me umalava ele fa ma losi mai o ke riso i te a. O le upu le ne yaso fa pea o Yesu e au maya le ma losi. Jesus the giver of strength. Ue iloa le tangata e ona upu ia, ne fai mai o ke mawhaia me uma. O le tangata lea e ingoa ia Paulo le apostolo, longo longo a ile whenga inga fau. Ai a tatu tanga i leo langa le tangata, ngai pea e makango e fai kau, uma le whenga inga fau, ma mea ngau o ia ilonga o langa. E ke makua ofo, i le uma e fai mai, o te mawhaia me uma. Mawhaia isia. Onga o ke viso. Wala ne yang ama faya umai poho. E fai tau li tala anga longo langa ke ofo ili maka ukia o le ma losi ma le sao ma yulita ngatilingi. E fai tau ya fai mai ke wa ili tala nga ya inga nga afatia lana malanga ke mine nga ave fo ili ave ku ilu mo kaisaro iloma. E ke ua fakia le vaa na aluai kiki a ngoko le vaa sae a ngoko. Ngoko le vaa ya kiki fioki kangaka. Ia e sao mai e foi paulo male au waalna. Ia e ai listei mi ngā alu tā lai. A e sasa e tangata. Sasa e ka ngaka ila ngakala inga. Koi kiki foi fale kong. Ia o ilisi mea fa fale pui pui isi a ai. Nga alu iai. Ia alu ilisi foi ai ka lai. E fai mai laku foi. Kau ai e tangata i maa sasa ila au. Kiki ao ki whapea ka ngaka ia osa e sae. Uo ki paulo. Ia alu isi mea fai mai fia ai ma fia ingu. Haru isi mea fai mailang malkala paulo nang malanga ia ua mafatia ile malulu mafakia isi kaimi le lava lava ia faa matau tangata olona nu ia makangaka mai tangata fuyang uese ngalu kala iai sea ngai ma manu fe ai le vau o langi mea muka ukia na tupu ile tangata lene ai uma ai fai mailang natala o te mafaya mea uma ona ole faa maa losi mai o ke riso ia kia a koa i mane makiva ma le leta ngo lima a le leayo ngi mea a fai mai paulo ke mawhaia mea uma a isea e le olunga malosi a e ole faa malosi atu o Yesu ia te ia so le songa fo i mouta atou le ngei aso a tonu e fia ngai manilu i tau faa pe ngā o le savalinga faa lea nganga i le olanga le nei. Ua e manatu i fwai, ua kaipia i o langona o le kangaka fwai lea, po langona ngau i a paulu, o le vaa ua ngoto i fwo, ma mangaku ai, ua le aise faa moe moe. Faa fi tauli, tau mafutanga, le vaa o e malau to lua, ua o e fwo i se fai ngā uo, o e malau faa nau, o e manisi tangata, tu ulanga fwo ia, tu ulafo ina o e tangata, tu ulafo ina lo a inga, lea mana ia, fafita uli olo soifua malo noina, we mga kuifo ule aise fa moe moe. Ia, Poa lavang me fa pena e fa pena umala foi le tele o fa fita uli malutau no fe ngai ma paulo e nga mangu malo vai o le uputa uala mo o ile asolenge e ke mafaia me uma ile fa tasi aku ma le fa malo si mai o yesu ia te oi kusa lava po aku ai nga me ue o ile soifuanga le nei e loa e te mo mia le fe soasuani a Yesu, a wa oielea, oiole sos, ole punga ole fa malos, e te mauai le fa malos, e fa a wauai le savalinga ile olanga le nei, fa langolango ia Yesu, ile malanga le nae te malangai, ai aua e ke fa langolango ile o malos, wa efo ia pogo, i umangu malo e winga fa siotia o ia fa maturo mo Yesu, ae nga mangu mālō o ia, e lei wha vai vai, e lei wha ia inga longa o langa, o nga wai, o nga o Yesu. E lei wha pia mai paulo, nga o mawhaia mea uma, o nga ua o kau mawhai lo mālosi. Ae vai mai, ua o mawhaia mea uma, o na o le wha mālosi mai, o ke riso I a te au. Mo oi le asura ngei, a whai wai kau wha vai vai, a whai wai le la vā, I whai nga tā o le o langa nei, le savalinga o lo e iai. Manga kua, e ke le whaia I lo malosi, e ke mo mia le wha malosi mai, o le puna o wha malosi au, o lona suafa o Yesu, le tua wha fitai, e le ma whaia I mātou le savalinga I le olanga nei, pe a hau noa ma lo wha malosi mai, wha peona e wha malosi au I a polo, a lofa mai, wha malosi mai mātou. Amen.

ma ino te fa au manga lu ngolo to le yaso ya mai se foi tanto lo ma futa mai mau te malawa o ila to le nau mai ala to nga lu nga fa vitai le tua tanto te ma fa ya me uma ono le so sani mai o le tanto wari ia te tanto e ia te me alu wa nga tal tanto malus a e alu wa fo ia e te me wa tanto give up o wa tanto le fi awai e alu wa fo ia e wa tanto fa pe fo e e wala va yelenga ai o le fa vitai le tua e mai ala na upu. E mai mo tātou, whape mai, au atou te popole. O te mawhaia, tō te mawhaia, tō te mawhaia mea uma. Ona o le whaatasi mai o le li. Leala me la tātou whaavaivai ai. Leala me la tātou whaamamulu ngofi ai. Ai tātou te le whaamoe moe, ma whaalango lango i le li. Soa soani mai a te tātou. A whapeo mai o le tino, au e te whaavaivai. Aua. Afa pe walu walu wa ili la ba, walu walu wa ifa longwa tu wa iti ngaina, taula pe alu va ili li. Taula pe alu va ili li. Ele o awa oa le langi le sida sila le atua i antoe. Tali tali ele atua ulo imata imea naite mafti ai. Efa afufonga foi o ia yo tatu leo, tatu te alanga atu yono luma. Awa lani yo tatu fawibai. Tantu woi le li tatalo male anapongi, tatu sa ili ya ili atua, ya le afu wai fafonga mo ufalongolongo ili upu matango fie, ya ali atua pe on mana waina le na uauna, le sunga ya la fale kopa mo tatu, le neya uli, soa soa ni mo tatu, awu ni o tatu fa vai vai, awu al fa vai vai di fili nga, ya on sa yo tatu loto, fa moe moe le li, tatu wava ai ili atua, Leisi me lilo ilu mati silfanga leli Afa pea o lau faasoa Lali me tipo polea ilau faasoa Afa pea o mea tau Afa pea o mea tau Mo mai o tino Ya afa pea fui o mea nai tipo polea ilu langa ni Awa tipo polea Pahua le mea Ya efa moe moe ha o ili li Fisosua ni mai ato Oisi o kako uma Ya ili fa pea wa ato oto li tangata Ya ya taimi E tofu tofu ina ili tangata malana sabalinga Ae pahu le mea Ya tatu tu mea uma ili li To es fulma leiva minuta talia o leitu le lua. We ingo le taupe ono vava ia tuai. Ese au ingo le kaupe ya fu. Ifa amadu madu mori kaula kuringi ya su kofi ala amaya fu. Ia mava ila ukanga mea. Ule fu ukako vava ila afa au ngale lale wa sauli aso maringi ya amale aso. A le fu vava ia kui wingo le tau. Ya le fu ifa ima fa amadu madu mai. Lona winga. Ya e ya engo fon fon tono lo fale mai va vai fo fafo no fon no lo fale mai kango su su angel ir fa malam ya mai kire kiro fafo ye ke fu ya wa e engo fon ofo mai kau kule moye ir mor kivi mai kau kule moye ir nga kire foni wa lu de aso wa fie ku la e mafu ku la kire foni ya mai kau kule moye ya ir mor kire foni mai e fa la lata ko ya nga me ku pu mai mor kire foni mar mor facebook ai nga ya le ko ru nga ki mu nga le la ko su su ku la ku nga mea vai mahalo vai lau kanga mea vai kukui fafone la ma e vava ai le lang ioe wangi mafkia ngok ya oe ma e hare kukui fafone mai fapea ya e fasanga e umakai i maunga e umai lo fisio suang ya e lolo fasanga sanga di facebook ili ai ma se fisio suang yoke di facebook ngale ki nga olo umafau fau ma le vanvali nga ukulau mea saudo upe a o nga e fasanga sanga di telefong kere maf e kere Ele mo so map sanga i dungal Facebook a failo kanga me ya le kuku fa fo le la mai fa pe ang e fa sanga e ma tai mo nga o mai lo fso swang o le ma nga yo ka se angli le yo nga fa si fa i upula e fa yer nge ya uli ya al me la le o lo ma fa ki ya e ka ngo kur telefon i ma ki ya e ka ngo su kur telefon me mai e vo le wo ki mai er ko ro lo an ko u ka fi o lai ya o le o lo walu fa i Facebook o le me delete marka pe Kali susu ya kuah ayam sebaik dengan madu lah lepas mai. Woi kafe online dek aku dulu angkut dulu madu mai. Bau alam ya lo fi lo liu loya. Aku mingo yang favorit kangamir. Alu lo aku kuih favorit barik kalau kangamir. Ya bau abe mangai aku kuasa pikir aku epur puru lo iafu fak. Mai pulau orang iya so aku. Yo, fatalo fatu siau siau wo siau tu ini fasa lai meki. Alu fatu meki. Why am I all the holy?

0: DJ Sua Langin al Bese Leong Leone Amerik Samoa Pea na ifafunga Boy Lay Table Only Leo Toys Fum Al 5 Minute Chale On Lay 2 Lay 2 Chale 2 Lay 1 Si Fui Leo Tati On 4 Ile Toa Faya Funga Mua Si Man Francis Yane Wale Fa Owin On Tati Poklame Si Pa Ivo Stemu Lea Fia Fia Nane Tei Lua Tango To Teli Latu Si Sinime Ate Umelio On Facebook Faimai Ola So Eter Tonunga Titia Langa Oil Tangata Or Talalia Faimai Ya Langa Oil Tangata Fasara Lau Ola So Lua Lea Nga On Facebook Yo fa ofisiri lai ala sa o eter tonunga Facebook o tali lal tangata fa mai ata e ia e manga ia ai e foi kai mika kela ko ilunga e se foi ame ko kupu mai nunga Facebook e a ola fa so ala na fa ia o fa tu Facebook ma tu ia nga ele te te fa ni Facebook on or swing o awala fa ten kolosi de vai temine o lewa tatu titulo wa ia ler swing ma tu wa te ler swing a pe o on fa tu o asola Ah, tatu faangaina awala sa tatu sa faangaina tatu matua ole tusi atu tusi mai ia tai fia masina e tau tali tali se natali ia aluai aluai faanga tatu telefoni ia e vili atu vili mai ia talanoa ilunga na o leo ah. Lea le taimili nei leo o tatu talanoa le tamma faulea o le vala au atu vala au mai ai talanoa I fōlinga le fōlinga ah. Oli tahuala na on Facebook. Ya lewa, tili ay awala uta tu tilu tido. Yay, mawa fso ta inga maainga. Mawa iya awala fu iye wa fafaingo fie mo tatu. Matatu tilu tilo. Ime tu tupu itafai fie lo lang. Ya, ola uya la nga mawa nga abi yay. Oli tili ay ole on al Facebook. Faftai fu iya ti ilan tu nalatu tape na ina. Inei awala maneya bandua. Awala fakten kolosi peitai. Peitai. Ona uwa. Oo fo yele mal malambo tangata na tele I fail Facebook. Waya alwar tangata ya faila nga ya page. Ya ma faya ya nga ya maka upulunga. Pule ya nga ya. Lunga social media. Faita liya ya tangata. Ol tu langa lang na lena tu. Mana yel ma fa suam na tangata. Tele ta ua tua lingo. Ya fai maile na tangata. Fai ma iyo sa ole o titi. Sa ole le iyo. Ya awa hao mea venu Facebook. Kwa kari mali kwa salis fisi. Fak. Oh, ke alwa ye mo mata mata mo tilo tilo o ani me tupu e tati te vava ai fo inga I news ya nga mo mo le tuno ya manisi awala tati lo ya nga il poklame fa fi fi ile tuno ya na fo tilo le lei or poklame ha unga le e le si me ka ungi fa so ma ya or fa fi fi ya ma we vaiva yo I have a mile tanga tana yo sa o le yo ka kilo kilo ak o me wa valu valu lo ka u o me ma ngum ngum yelo ka mafu fa wa kai kai lu on facebook yo fa so a inga ya le ngata I a inga ya a fa mtalanga ma ta tano ala tu ala lo na fa yai fa tu a e alu lu on facebook a wa love ni e tango e fa se post a wa ni e tango e fa se comment I lu ngo pokalam langa ti le umam lamba o ti le umam lamba foi I vae nga lai tala nore na tanga tse ilungo Facebook. Pau ngale meo lo maka maka. E maa fua fua inga falu varu lo ulu ma. Ma numi numi lo maa fau fau. On. I olu kalu fua ilungo Facebook. Ieo fa tu lo le. Sa o ilu le tala lisi vale. Lisi fato ina na pi fatau fa bale bale. Awa lo kea fua le maa fua anga. Awa lo kea fua le maa fua anga. E le vena le maa nga yon Facebook. Ole fa nga ina ola uya va va ilung Facebook e ala nga walu lunga fa ila Facebook ola tilu tilu I me fu ye tati lo me tupu ma so sani mo tanto wa tino ai a woni ota fa ye se tu langa fu ile tati tang tang e fa ile ta mari yang rista na mota ba va ai mota comment ai lunga I posted no ola tanga te ilung on social media langa ilisi ilisi me ka ikore me ari nga fa ye pa langi la ko yoi pa wale me I fa uta uta le leita tso Fout out the later to long on Facebook. Al Facebook, eh, punar kanga kai long on Facebook. Ai power me, on ma nga ye foi. O lo sau long on Facebook, ai sau yo forwarding a la de lei. O ka se au de lei. O forwarding nga a mai le tu e ki sau wa. A o lo mingo I mai la le long on Facebook, a o e nga I mai yo fo e ke lafi mai ko o forwarding a fa. To load fa fong le tu nu. Mo mo forwarding o ka mangu fo yi. Ah. Ale ngao a mese ako ya ai ai ai sau ilungo le page ilungo lau page ai sau etala no mai ai upu le tala fengai ya le no foi ati ati o ilisi aso o folinga na folinga ti apolo e
1: ke lafi mai tua ai au mai e fa punga e lefi tau. O ka koia ngai mai runga fake page, di aila. Ia e ongo sa ira utalfe atu, o winga na te Apollo. Ka koia ngai mai runga ka kua fōringa nane lei. Ma ka kua, lea ngai lei sisi au lea, o ka se kako au de lei nga faya lea tua. Ia, lea fuida o ka kua au de lei ai. Ia, matua maanga ia, ai sa wei runga lau page. Alo lafi lafi mai lale kua. Awe anga ima ia ye pole le skanka. E, sorry ala se mea. E le ilo ila longi, ai si da fia ila tua au mea ngai fai. Iwa minuta talo le tula ilua. Te tua le radio samu ta sinima vtulu amo. Awa lo fatua ima le mbalo le tato wa tunu. Mava ai kamai ki nge ke waku wange ke le alwaku. Mava ai se mea ayala kau konga le ki nga inga finga lunga ngi yasu oka. Wadu ngi yasu e fisi fisi fisi fisi. Ai afi ure ngake le fongi le fisi fisi fisi.

Eo na tau alunga toa le se tau tua le tau auna le nei fo'i teimo le aso mo le nganga maulalo mo le loto fo'i fa maulalo I se ngana ma se tau tua le tau tamali I lau fa'a fonga fa ma ngalo ale tau auna ya te tia tatu po kalame le aso se upo wala mbale se fa mtelanga wa se ona lafo le aso tue fa fo'i mai ya te tia mo le nganga fa'a lualo sa molo atunu pele pele le loto mo le nganga Fai valo fili ma pe na fenga yai. Soifu a mai monu.

le siu fa fi fi nga sui fi fi loi o le dei vai ngol le wuli e pe o le fa funga tu yei e moli moli yei na yalo mo fa na wi ai nga ta lo si o le da wa tu no o ma le sa wa le mu e na ya ta tu wa lo foi ma fa na wa fa yo na wa tu wi le fa na le pasi po le train e ta lo si o le da ye le telefoni e so ta ye ta tu ma tu wa le fa na e ma fi si le yei po o ke i la tu o se tala fa no no e pe ona yei lea so ana nafi le ana mali wai se tama titi a o nga mai i da i lea o nga Mount Albert grammar ya ona ole feto aipe na so ai se train ya a o tu wai lea o nga i lea wau lia nafi fa mi se antu i lea ngang o lea tua e le i fa i lo mai e lam tanga alweng o leo leo po ai lea tama titi ya po lea fo ilona fa sino manga ai po fea se tru ya olo o ye ilona fa sino manga ele i fa iloma ye ele matanga al wingo le leo ya lea fo i a tulanga na pangu le tulanga olo o fa mafamai ya ole silsila le ilo sangwa le mu ilo taimi e kolosi ye ya tatu awala ya male taimi fo i fa antali ye tatu no fo afi po pasi po lea lavole awala te fa ngai na itanga ye tuai ilo ahinga ya ole tulanga lena e pe ona ile fa mata tulea mai le matanga alwenga o leo leo ile so ai ile au uliding ole ua fa ilo mai ile matanga alwenga o le social development ya le lanto fa to isenga ya ole fa to isenga na ina ua maua setasio fa le ton ile teu teu ngo le tula fono o lena teu teu wina e fanta tau lava i mene i o benefici o le teu teu ngana le teu la fono wa a fia antua e ma pei mene i o benefici e o antu pe sili antu male lua miliona dala o lena tau fia le tu mau i le teu teu ngana le teu la fono i le teu sangana se i ma vai antu nei ea o le sola o le wa fatu ese mai e le minister o le mtanga wenga ma o lo fa pe mai ya ya e fa ma lo lo wan tu ya tu to ya na fia o to wa payment ya ma wa mauti no ai ya le langona fo ile le o le feme me ya ya ma le mauton ona o le sas e pe ona ye le sas ya le mtanga wenga ya elenga tai le na afia tu wa le meta wo le winter energy payment le sa o fia tua i tutonu o le teuteunga leo le tula fono tau benefit. Ma faa pelea o na tuku antua i malea banofo i lele i tanganta e faa tumu mai e le form. Ia ma tua i tuu i e tutonu. Ia la tau faa matalanga. E faa to ama waila i e lea se welfare support. Ia pa mai le faa matalanga. A le faya le tulanga lea o lona winga. E ono tau fia le mawai o la tau benefit. Ia. O le tau teung o le tau la fono. Na a fi ai tangata. E to a sfulu mono tupu wafi. Sfulu ono afe lua se lau. Fitu sfulu tangata. O le na maua la tau pensione. E a masa fa pele o na a fi antuwaima la tau winter energy payment.

0: Super Mali Air, Lemma Puiting, I band, Dilding, or Left Yafida, who was a full middle to a chat and daily to life. And Malapesi, who are fighting down Mapu eating, Oleolanga, Mile of Pesim, Malafaili, and if you're going to hear Murpola Wayne say, how Malatanto Mapu eating, I band to a fat telephone to Wayne. Ele di vai ngola so ilang mai mo malau fa funga ele tu tu fa wa le ni le radio Samoa tasi lima even tolu a mo malo le ngalu ma no le fai le faiva tanu si o le dangwa la mo ma fai fo inga le ngal le di a stofi la to a fai u a le vana e ma na vai o le dangwa e tonu fo le fale po le dai che po lo kai lu ngo le mo to we fai fai mali le usa a un so na na na telefoni e fa ma mo mo wi ngo le tang le nei vaing o le fiafia famile tano le ta e ono to ulvava solo wanga pinta i le te miona mba fai le palasi mai o timunga e le fiafia nei fa solo antu i le poana nei o le te miting ya o le a te tala antu fu i le avano i soufira ngal fa li e nisi o tanto mta upu o le o tapira ina fo i le tanto polo kalambi o le awa uli mafunga mua i le nei a sotofi e mfayone e vala ume i le tanto do bera o le tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu tolu fitu fitu tasi lima iwa tolu o le vayaso nei i Samoa o le na faa nga soloi i le polo kalame ua fai waina o le lalanga le vaa ya mai fitu tonu le mal silsila ale matanga alwe nga ufam sinonga ile toi tu tu wina le o le tula fono ua fai waina o le Criminal Procedures Act lua fe se fulu maleono o le tulanga le nae pi o ne yai ya le fat bounding a beon to in mail le fionga le li ya officer silio le matanga wing of fam snonga le sunga ya pali I John Taimalangi e pe on a yailana fat matalanga foi le na we down to tanto dalama samoa I se so le ni ve yeso e le mai aila olana fola sanga sa fa pele on fat tino ai ile polo kalambe na tatala antuwa imale avanoa ili mamanu wale antunu ulesa awai ini ala antu fesili ea ona ole tula ima imale faa tupula ia ole mawai ofwala au faa saina yepi ona yaile aisa male kokain e tutonu ole tatu utudu olea ua ala ngatitawai ona toi sila sila ala matanga alwenga ili tewtewina ole tula fono lea mo faa salango ilanto ele ngan tei soli ngan tu la funu lava ia masani. Ai e sile silai, e soli ngan tu la funu a ilanto, o lea e a winantu, mao lanto fa ta winantu. Iepe fa unga ina fo. Iepe wala au fa saina, iepe ona yeile metham fedham. Iepe ole eisa fo, iepe ona lau sila fiai. Ea, o se tasi lau vaenga iepe ona ta ua mai ai ile ma ta upulei tutono la ta tu utro. O loo faa pia mai yai. O se tasi o vaenga o lena sila sila fo ilele yai maa faa lia yai ni fina ngalo ni tangata. Ai ona o le tūlanga fo ilele e mana na o ina ia vave ona maua le fofo le faa fitauri. Famai. E toi faa fo I mai yai le faa salanga fo ilele o le faa salaoti. Ile taimine ilano le tūla fono I Samoa. O ana o tangata e faa mao nia. Ia lanto soli ngantu la fono o le fasio tangata. E mafai pe afa pele e matuama mafutu. E mafai ilano le tu la fono o na faa o yele tu langa le pita. Wafai si leva. Wafai si leva. E le I toi faa o ngā ina ia le tatu tu la fono na o le faa sala o le tangata ilioti. I to tonu o le tatu utro u isa moa. E le taimine o lau faa pia mai yai. O nisi o faa salanga. O loo faa pelea na tuli le afo le faa salanga. O na faa pelea o na mafayo na talo sanga ia le loo ia a le pango ta. Ina ia mba ngalo mai e tua ile palola e fuwala alia. Ia na mionga ia sa fai tutonu ile teimi a tole sa tuli e ilo na faa salanga. Ia pita yane, o nisio vaa enga na faa lia ilfi ngalo le malo le turu le sa awa ile faa mwe mwe lea wa o lea ele ia o itua, ia le faktala no aina ma le fusilingia fo ia ni finangalo lea ntudu. E winga lava ile mata upu lea, o le teute wina leo le tula fono, e pei ona o ta ua ilunga. Ea mai, o le tasila leo faksalanga, o le efe mainisi, e te tau ona faya. To e fo I mai le faksala o le tangata I leoti, ina ia tau tau fia fia ile si itia ilunga o le foinu mero ilato, o lo o faktawina, ya e lenga tei leo le awi na hantu o tātou fuala au whaasaina ia e peo na yele eisei tono le tātou o tono. Ea, o se tasi o teo teunga whamai e hambele e kua I lunga le mole mea nta o le solo ato e le whale pui pui. E le vale o le fas fulu anga I le limas fulu tau sanga le matua. Ea, ma le tasi I la lea whamai. Toi whaafo I atu le whaasalanga leo le whaasala I leoti. O le tanganta I wha mao nia. I mene I o whala au whaasaina. E misa le vale metham whenabene pole aisa. E pei o na la walunga I nei inisi o soli ngā tu la whono. Ia ma ua wha tumulia I ma le tātou whale pui pui. I tanu malala. E pei o na yele te leo mawata. Le ana tātou moli mawina mai le nātou sanga. Le wa o mai le neitou sanga. Le fisila mo o ele neifiaf. O le asa ufina ngalo. Te lango lango ina le tue wha fo I mai. O le wha salanga lea, o le wha sala o le pangota I le oti. Ina ia wha I ti ti a I lea ufa ingo tangata. La tau te wha ta wina. Ia pe a wina tu fo I fuala au wha sa ina nei tono le tato utro. Ia pe wha sala ina I fo I ma le tangata. O lea, o lo o ia wha o ngā ina. Maua wha lua wha koru wha wha. I tu tono le tato utro. Wha fo I antu le Fa sala ina o tanganta I leoti. E to tonu o le tanto o tonu I samo. O le aso langona. E te langolango ina pele ai. Ai o le afo I le mafu anga. O sofina ngalo. I lea fa sala nga I le toi fa fo I e tuai. Pe tu I to tonu. O le teu teunga o le tanto o tu la fono lea. O a fa ingo ina. O le Criminal Procedures Act. Lua afe se fulu mleon. Le aso fina ngalo. Tolu fitu fitu. Tasi lima I tolu na utala antu moe.
1: Sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo maunga Max Ila.
2: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā mag ma pa o ka vale. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala alwa ya so le kokong.
3: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa I lo ye na e fa a fafonga le radio Samoa I nei fa abito. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valang lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia. Wa ma fai neyo na fata wantu top up ale Digicel I lunga o le upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na lafu aise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa tonga fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele le ile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo aiso top up ale Digicel. Be lafo I fo iso tupe ile MyCash ale Digicel Samoa tonga fiti ma vanuatu. Morisi fam talanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
4: O le Samoa Realty, wa fa'atotua inai Samoa ma Amerika Samoa. Wa lata ile fasfulu tau sangala na au au nanga. Lata uti fa'ata wina fanua mafale, Faya lisio fale mpisinisi, eo o ile iloilo ino o tawo fanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosawani atuwa imho oe. A e fia talitonu, fafso ta il telefoni, o o ono walulima, lua faa walu faa lua. O o ono walulima, lua faa walu faa lua. Peta nga iane ile samorealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
5: 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live. Streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
0: O as fulu iwa mire uchau te ne lei tu lai whana uta la tu lei na moso uwhira ngalo wha lia. E ono mea pe ala ngā tata. Ea, le tu uina I te tonu o le tu te unga leo le tu la fono leo soli ngā tu la fono I Samoa. O le mele ta uo le whaasala o le pangota I leo ti. Bea wha pe lea ua onga onga. Ye pe ua faiso pe ua kele kele ngi whala au wha na te awi nantu. I te tonu o le tanto o tonu I Samo. Sini Manolo soifu.
6: Manolo soifu, se ma.
0: Manolo wa rafa on leo se. Ya
6: ngai fo I ma ngalo no nyes. Leo la u wakuso manga ku I le maka ukulea cha u maka maka koe fo I Samo. Fa kamoi. Ia.
0: Ia.
6: E loa e akako o le ku fa kersiamu o marmalama koe kako e ala e e loa e le au e lo mga kumele o le fas
0: o le faa o le oti le tangat
6: o faa o le oki kangaka ae o ke au le vaenga le ka unga lafo e le fasalanga mamafa
0: faa tele tausanga e loko
6: Iyoi. Apa oleh olou oke ngelang-langu ingal kula fomole. Pe ole ale kele pe la ikiki pe la poa.
0: Iyo.
6: Ole afoni, ole soli, ole angasala, ole angasala.
0: Mali.
6: Ae, ole kuuwa inunga le kolus fupole fasfu kausama. Kuri umal fasfu kausama nga se lo nga uwa umal fasfu kausama nga. Kwa kwa ailo ilo lole palola sawa ikuwa.
0: Olongo inga sa ukuwari walo makuwari.
6: Ia ako ila lmeanga. Walmeanga le peye ka alo ikangaka.
0: Ia.
6: Isamoa.
0: Mm.
6: E peinga nga wako ako ile kongo makoye maipaf. Ile kea ia ile ilkula fungo.
0: Mm.
6: Ae ole ka uwe kea ole vayanga le. Oke ilo kuse mangu pe. Oke muswe kaule ngu usa kupu. Wale mele mafaa kingo waile. Fasalanga le fasalanga le oki.
0: Ia.
6: Ia so ia.
0: Ia.
6: Ae. Eo nga ngaka ya le nga. Ede ikoe le nga iwa nga suima. Ae makuwa ia ulangulangu inga.
0: Fa.
6: Ole aare koe nga so ni kulafongo. Ole iunga nga eka unga o ye.
0: Si.
6: Ede kouse furu pole fasfu kausanga.
0: Ia
6: nga iloa ila ia le maanga. Ia le mea nga kifakingo inga.
0: Malo. Pa. Chai. Mau antulo wa ta ofisim. Maruyele, nehi vya fitalo fa la utrenga le au.
7: Ma lole soy fuwa manguye la utrenga, fonga mua po la utrenga. Yeah. Mak.
0: Soy fuwa manuia.
7: Yeah, ma ya kenil ka kom ka upu.
0: Sao,
7: ang longo kwa ifo ima inyus ima isa moa ang kaya.
0: Mali.
7: Ya kia umalo umangako. Ka kukusalo umangako ma siuso nga wo umak.
0: Iya, fa popo chausang.
7: Oke manga o ya ku ule limas furu kausanga. Aungoa masi parola.
0: Mali.
7: A umale di masful kausanga olayola. Yang of kwa saule kuwa. Wa saule kuwa walo makuwa.
0: Mali.
7: Ae, I do ukarikungu. O ilakou iyo faaluwa faakou. Ya velo saa iya nga kwa nga faasalanga nga faaki nga inga. Iko kongol faakui pui. Ola ukuwa lo umangako kike kee meyo faasalanga doki seumang.
0: Iya.
7: Sile sile fo. Lea ya se siu kakue leo maa malama I ye fionga pa ia lea kua male kala le ngei vai kau.
0: Mani ilam.
7: O le ola male so I fua. Ile ise meanga kakue fai. Kasi a le onga le pule ile so I fua male ola alkangaka. O nga alkako makai le lati.
0: Mani.
7: Iyo e. E makua le au alo umangaku ile fasalanga le fape fasala doki. E moi safa ia so ia le safa iwa imea.
0: Iya.
7: Ya unga wasonga ba lua le ya aku usapule kak sakolong ai kakok
0: mali lo
7: algei vai kau kwa fa poronga fa pui ala ola
0: mali
7: se me ole ola se me mau pule kakok
0: mali
7: a ve ai ya kuri e pe ya sau kwa o kwa ola wa kal kongo fa pe fa sala fa sul ko sam e aku e me rima se pulu.
0: Yeah.
7: Ya laki ya uria le de ibes full kausang.
0: Talo.
7: A o okay ola. Ya. Ola si de fanga ngale kwa o mai kwa wolo ma kwa nga ya so so we mafuka I la ko ai nga pa ko I lo la ko ai. Ala so I fu ola sa loko le ola me pure ya ri. I ola ole manga ku se mang.
0: Fa tai tai la tlinga le a mo wali en tol tan tu fa so ya lo firanga lo falia. Tina ya tungi pa ma no so I fu. Tongi pak, ia cuma buat tutan tu lain dah. Ah, ia lelai. Listo tu tanova.
8: Mana saya masa mana?
0: Langi memang. Tapi full zaf.
8: Oh, tumbuh.
0: Tumbuh, ya?
8: Ya.
0: Wah, mendingnya view.
8: Ya, mengira fakai wakulau kofa.
0: Dendik.
8: Oh, okay le, awak ini mer olok.
0: Dan mahu angga lufinga.
8: Oleh koko I, oil apa uir koko ni kan akala.
0: Mali lo.
8: O e pa urga ka le fucking ope pa urga ka I le fo kula fo. E pa wale me ole ku ye fa sa langa pe nga ava ko ni si fa so.
0: Ia.
8: Fa fu lu le lima ka sa nga. Ki a I ese pa lola.
0: Ei.
8: Ia ia sa wa nga la fo duo nga a e sa wa fa au. O la ba nga so sa la moi.
0: Ia.
8: O la ba nga so pe fa ni ba so sa la moi ia. Wala ba ma ko ko nga ko sala mo ai ko kil kilo lang be ba de sa fai ya sa mo ma ma ma wo nga kai ma ma ken do nga ba ko nga ko si ai ma ma wo nga fa nga u se ka si ai ya
0: Malu, faham tinggi semua mula fikir fali. Mau leli ya tu lama lo fikir dengar. Iya, lewaing faham tu bukan tu ilatan tu faham soal lefifil ni. Allah usahui lo mahu faham dimini. Efah matai orang faham suwi langon orang tengah tak. Itu tu nul faham pui pui pa faham yang bawa lunga le orang faham selanga. Faham matai orang tu suwi. Elengan cilia. O teiloa ma o mautinoa, o ye, o lei e tangata ye whātaua me ia inisi o tātou tangata. E lātou te le whaungaina. Ai o te whai ento e le aise si tupe vave. E le aise si tupe vave. E ese mai, nei loa le whātauina o le afoi. O le oloa le. O le oa uta ua o le oloa. Ia langa o le e o tangata e whātau. Ai o le mea le le I maua kai kai a e kāko. O lea tātou te le I maua le le. Pē wha pē whea o na o antua tātou fuala au wha saina. I to tonu o le tātou tunu. Eoe, e na o nai mea la iti a I e whamai e maua I tino tangata. A le o le malanga mai Amerika Samoa I Samoa. Ea, o le malanga mai whea I whea. A ele I eile to inga mea le maua I nei New Zealand. E te tala a toa tu ale mole me ole kantina la isa wai kukong. E le ngantai lea o ni a fifi o ni faa mo moli. Ia vai e a tātou le malewa lele ni New Zealand. Sali, ua o lava I lava lava, ua o faa susu fo I lele I le pota. Ia ona faa mangola, ia e faa kanga pepae au mai fo I lele fa meo le o langa ako lava lava. Ua e faa uka I ele kele au wala ia au mai ia fuala au faa saina ne. Ai, ola aso finanga, aso finanga. Ele mata pulai pe on ta to fa so yel di vef talof
9: Hello fa
0: Fani
9: Oi
0: Wa mai oi jutina
9: Ah le ke mang wi ava fkai la o fion a fon mo
0: Malo malo le on se mail di va en ole vef maluru
9: Cha ole Ya va kuya sin mang a kor ngai lo maku
0: Ya fa bon mo
9: Olo mang aku Ele awa le lima sfulu.
0: Ei.
9: Ko aku ele ongo sfulu awa umai amataya e kukongo wa umai le mare. Wa faa soe saa ke le foo ile faa fonga kulolo ya kungo u. Ngei mea la ke omaya.
0: Mari.
9: Le faa kangaka nga umai por masinga elan ke a kungei le kia ko kiwi.
0: Ia.
9: Yeah. Sao wa ilka maa loa I faa foma le faa kangaka. Ke lea le faa kangaka kulolo wa.
0: Ia. Yeah.
9: Ae ka ofia kwe I le waenga leo o kaungu umai ngi. Ae ka ofia kunga kakala kongo whakangaka. Arla le meo le whala au whasa inga lea mai kongo. Leo la ngonga ngai ka ke fiua la ofionga whangmua.
0: Mali.
9: Le kai kai. Mea u masangei la e whaia ia.
0: Mali.
9: Ea pe yu singa u kuala loa kunga. Ko iai leo ngos furu kausanga. A wa umai amatai ei kongo le.
0: Fal pui pui. Ia, maa gai anga. Malu. Taifani mole fali. Manu iele nei vef talofa.
10: Talofa la fionga.
0: Ia, langi mba. Tap fuol suaf.
10: Au toa.
0: Toa. Ia, sauno ia toa.
10: Ola uwa uia manatu yae se manu.
0: Ia.
10: E, ole faupunga. Unga unga se faupunga uke manga uwa uia suia.
0: Ia.
10: E faupunga le kamele faasala ile oki.
0: Ia.
10: Na uia. Ta ta ka ko a ese na fa pu fa sala le oki ai ka ko ku ai lo ka fa solo ako wala nga ol solo ako a ole oki ala nga ai nga se fa pu nga pe wa mama fa ke le pe mangi ke ka kingo le fa pu nga ole fa sala le oki ele oska ko wola le ola le ali e pulai le ali
0: mali
10: solo ai ya u ye malo manga ta ko ku se fa pu nga ma fo nya ile metinga ka sanga ele a ko ya u ye nga ka sanga ni mas pu pe ngo sku
0: ne
10: e ku fa solo ako ye kong o au pe ya o ya wa mari wa ya mari wai ai okele okele awai ya le fa ku ngor pa si oki fa mole ya
0: ya fa tai to io ya antu no le to tele no tanto mo fina ngalo le wa fa li el ni vango le fiola so wo ele ngona awa ole tu tu ngol tu la fo no ole na ona pi fa e mo mi fuile ai ele tei mi e te talan tuai tuai le antunu lau tele I Samoa. A whai te iei Samoa I le vai tau leo le a wha talanoa I nai le mata upule na. E mana ia lo walu iei o pofea la vale nao fuanga le wha talanoa I le teuteuina o le tula fono le. Faali e lo firgano, ile komiti leo le asa valia tu. Fo ile le faa la wile ole tau teu ngole tau la fon. Leanga iselo na tau. Eo, ewa fo ine I tatasi, fo ile le na au le faa salanga. A ia avantu ye ima sou firgano fo ile le. Ele ya ye ole ye ile mafuanga. A wawan faa salanga ole me muli muli. A inga alanga mafuanga o kangakangi ile mele. O na ole mele isa wole sa palai. Eo, E pia no vetu, ele ika ika inga kako mau. Le mele alua kore sapalai ya kako isamu. Antonu e yei nisi, ho, o laela to te sila fia le leia. Ai, ele isangwa ilunga. Mafaa pia mai, a mea ole ali ile o pai malafai. Ole nga kela umaya, ole yeilanga vaa maulule a umaya ia kako meia. Iepo olona vaa faila, iepo olana vaa faa ngota. Iepo olana, faa molile nga mailunga le kako ole vaa lili. Ele isangwa iko skala fa penga nya ka ko talo
11: talo fa funga mua
0: ma no le soifu
11: ko fiwa fa kali ko no le pa ba ngo
0: ta no fa itongi pa ngo ngo winga wa o pi ro ala nga malisko inga ne
11: ya ya ala fa ya tu si no ta ma imana
0: ya fa mor mor
11: ya o no ta ita mana tu ya a fa yo le tu langa na wo o ye tanga ta fa pe wa wale fiu la a ba tundei ta si ta usanga dua ta usanga tonu tau fo tu to fai fo no na winga ele o sala mole ele tu ina tau sanga lai o lo ula mana tu ai tu u ai e solo a to el fale pui pui a ole ala vale fina ngalo le ali e o ai ia a tu u ai fa sala ngana e pe e ma fale a u pu o fati fa sala le ot a lo ta itana mana tu fonga mua fonga mua
0: yeah.
11: Fa mole mole la va mari lo finga ngana
0: yeah.
11: E ya ya la kafe sidi le nka ufa ya
0: yeah.
11: O le no fa lo ngoto nga leila o e ta mai di I me fo I ne yo le lut o lo na winga e se fulu pe fulu fa unu me la fa le pepa
0: ya yeah. O le swinga fo una le la ya I amatan tu le sulu lo va yes fo ya
11: yeah. Fa fetai o le wata mala mala mala
0: yeah. Mala Eva, wa iso wa wa noa ele sfuru miliona ele astona ini. Ia, manu
11: Ia,
0: le lei. Ole suinga na ole avu. Na, le anga lena fusili mai. Ole lena fusili mai si tina ya tongi pau. Eo e. Ole lena faile se I ole loto le powerball le po ana po. Ole se imuli muli la ile fao nga ina le ole sfuru numero. Ole sfuru numero fa inga antoa. Le ele vea kwa ima le striker. Ia malika ko powerball number. Ya ma isi uma vaenga nga ole fa yele se. Ole stona inela, ole fa ilonga muli muli ala le tawona manu malo ile tanganta, ya po ni tanganta fo. Ya kusa pele mawa ile fa ilonga mua mua. Ah, tawana na alu esel sfulu miliona ile fa ungole vayaso le rei. Ile fa ngaina na ma ese fulu I ese ile vayaso malea vayaso ile anso lulu. Malea so na, ole anso lulu na ole vayaso asa. Wale to ise fulu lo la tanto numera po ma. Ai ole ansi tia ilunga ole se ile se fulu mlefa. Olo no winga, olo uwa vanoa lea sa taufe olono e teo no manu malo ai ile vayaso le ne. Ole ansi tia ilunga le kele ole avangoa e kele ongo manu malo ai. Peita, ole tanto maua lunga lea la mfaina si tia yei po le maua lunga lea la mfaina si tia yei. Ia le fa ilunga pito isilina te le ole loto. Ole asi tia mai le lima sefulu miliona, a nga I le ono sefulu miliona. Pea va pena, e o antu ya isaso I luma. Ya, ngofula mavofoki. Ole ama kwa kile ala uka kukupe ya la alwa I le vale. Ae maru ya lau, lau tamfaya tongipa. Talofa.
12: Talofa.
0: Ma lolo soifua, oe vulu suafo.
12: Wau.
0: Yo, saundo ya. Oe vulu suafo.
12: Ya, oh, le pepe.
0: Ya, pepe. Ya, sangro, ya.
12: Que lo fongo, moa.
0: Ya, ya.
12: Ele se me fou la lo le la.
0: Ey.
12: Or, que mi fou ringe, o que le akume a le mongi fa fou ringa ngay lo me mongi. Cha o le leifinga ngalo, o ngay kinga yenga kumba kungei.
0: Ya.
12: E mongi ke o kingo pe a fa long kui la fonga ye fa pa e pa sala le oki. Le la la ka fik se furu o kausanga.
0: Ya.
12: Kako kele ilo avo ilo so ifuwa penga isi kai min kako kula laka min kako vayu fasala leo king isi.
0: Mali ilo. Mali.
12: Kako kele ilo a. Kula alfasala nga iya pio nga mayo kinganga okei avo ya uya. Solo ako alfal pui pui. Ole me piko sili nga nga ma nga ia ma e ongo fie I loko ma. Wa e ka ulona nga me pasale leo.
0: Ia.
12: Ka se alfa I kawa ka nga kanai samu e pepelo.
0: Hmm.
12: Ha.
0: Ia.
12: Agal me ole solo a ko le fat pui pui le se palola.
0: Hmm.
12: Onga, onga ma nga ia le al me le pasale leo. Ia nga o ai ingu voi la kau I oi maua voi e maua I koi nga mea nga.
0: Mali.
12: Samoa ia wā o le kala le lei e kua o I mamae ma le usi.
0: Maa lilo.
12: Mamae I le alofa a usi pe alfangi. I le kua lei e I kufa pea.
0: Maa lilo.
12: Ia o lau le paso ni ngia fia fia.
0: Ia.
12: I le ise me fau lalo le la. Mangu ia lau paso a zeu.
0: Abdai, na bebe. Ia, matatua ufala au siu ka mafo. Talofa. Talofa lua, talofa tolu, talofa.
12: Oh,
0: oh. Ia. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh,
12: O chou.
0: Chou, ma lo le un sei yeah. Chou.
12: Ya, yeah. Tai la mo lo no.
0: Ne le.
12: O chei no e o e sel o lo lo wonder tu sai foi mo mata up.
0: Ma ne ya.
12: O tu ne.
0: Ya.
12: O ka to mala mala mo fo le fata la le ma le cristiano ta tu tata.
0: Ma li.
12: A lo lo na il salo a to.
0: Mm.
12: O le mala va tas.
0: Mali.
12: Ona fora tana kalava me ye o tui tonu la to tifa wa ua pe alava ya vaenga nei.
0: Hmm.
12: Ai, tato te mafa ufau fo ile stupu wanga le muri muri mai ile afianga.
0: Ia.
12: Ai, le leite ase I patai tai fo I pose tonu pose lima tau sanga.
0: Hmm.
12: Ona fata unungu le vaenga.
0: Ia.
12: Ai, tonu tate, elema faina fai kitia le vaenga lea ili solo atoa o le alava.
0: Hmm.
12: Ona solo atoa fo Ola foi tão chinelo, não foi lei foi tão milho.
0: Mano.
12: Eu fogo lá.
0: Mano, ele.
12: Ah, tonu, e daí que eu a. Se esse final, se cima, mano, uma onda, só vai vai.
0: Ia.
12: Wa, ora foi uma foi início a tonu.
0: Mano.
12: Tonu, ora foi e foi que ele vai ficar unima. Aí até tu vai tá tonu. Que vai tá se tá já na fata no ele vai ali.
0: Hum.
12: E que vai, mas aí sai sabo.
0: Mano.
12: Ya, fa maru watu pa se e sino fina ngalo ma lo loto lo lo ngono fina ngalo fo yo e fa so mo bua.
0: Ele fa.
12: Ah so ma vai vai nga ma so ta fa ya tu sai mo le mo le por kala me batan o fio fa ni tu na mai lo ma dea.
0: Ma fa ro se la. Fa tai jo. Ya, ele fa. O lo fina ngalo o lo o ele va na ta o fio la wa ya ta. E ma fa yo na fa ali. Ma ya. Le si ta tu talofa.
13: Alofa, nsionga.
0: Ma, lolo soifua, o e vole soifua.
13: Ma, o, topou.
0: Topou, ia, saulo ia, pefu talai la, utalai.
13: Tai, tai mre avanoa, le au ese foi se langona, po se manatu foi langona, fe ngalo wa pasoa toi foi ni se ousom tu pa kinde.
0: Ma, lilo.
13: E, sa o foi ya, foi le, tate fia, taringa fa longo foi, ya tate fia fa ari manatu foi,
0: kona,
13: le foi o te falou te foi o le a o pelo por ser melhor se fulu de uma causanga carwinga uma coisa e ali melinga venga fa o la vale e le o pile se casi foi o sore na se se deu uma
0: ni
13: e que o raio que faz ficar e foi lá foi le e le sai nga mal foi le le ita pipi o pero le ita pipi de o mai ka o pero le nga coisa pasalanga
0: ni ya
13: ya ya que o raio e sao e sao ko ing swing alo mangisi manga so se me ala me ka ku ke fayor fa o ile maliu ba o le oki te ku ile yo te lo nga ku langa e ka mai u ile o se kala le ile ile wa o ya sa mor nga ala pong sa sa mo ya o ko nga ku langa ya mai aka ku ku ko ya ile ya o nga fa le irisyo ai ole ole ole ole ele pulo isso kanga kanga ole tá que mais favor que me folhe aí mais ele cala folhe já lá sano alô usa a canhora a pulo ele ole ole sano já cala ele não vai aí lá sano oi tá kang é que pulo ele kingo é que ele pulo ele ole é que agora aí aí tá uma coisa mais favor ele tá com a pulo isso se passa langa Lai mai ya ku mo ya ke o ke au ai ku u la vai le fa pui pui pa pa pe o au le fa se fu.
0: Ia.
13: Ya ya main pau sanga fo se ku se fu le fa se fu match fo le ba se fu ya ku ke ru ke sa u sa na mo.
0: Mari.
13: Ai pa pe fo le le e of pa ile pa sa ngoi le ya kai kai ya mo ko yo u apa perak fingar wen ngai kong ole mkang wen ngale ole apa pe maile saking yo lau sunga ka pau ole anu e fa ole o kiwa o ke ko kuri mo ba la pa ma ba ba ba wen o ke di fa ole per kulanga ke o mangiki sa fo ni so fa so ang so ka ma makinga sa o mangiki lo ka kiu pa pa pe ko fa ka u pa wa ele ye sa o tau le le ya foi le pinga malo ma la ku wa sa sao ye ka ku te vai ke lo far la be ma ku ka po lo o ku ku ko wa inga ma me nge yo ai sa ma ai te wa ye e le ai ye ki di ni ke le ai ku me le le fa sa le o ki ma ko te nga ai ku ko ngol fa ku ku ni ni si ke ni a wor fa nga ya pe wa ni me foi ya che

0: kuava ya eva penga la pasi ka kuami talova talova lua talova tolu ya talova to ita mo fai mai la suile talova o ya we tu te sila fia de mere ku purka kolinga o ka se pis ya talova
1: alo se mang
0: sei fu mo ruia tui
1: Yoe, kai lili lau make.
0: Yoe, nanga ole yele mele yoe, ke wala au mai loa maua maoe.
1: Ai ala, ngau malonga si oe sa kangi upu. Ngau malonga si oe sa kangi ngoa si oro yo.
0: E kauna vea ele me foi lele kulia kwe alu la o nga sapu la o nga vai vea ua e se le mele alu yai. Ita
1: lai sa sa kangi alu ya ngoa lai wala wapu yop sore le o nga nga sa kangi yai wapu.
0: Ana nga eso se mea e ka ka vo yanga ye mo se me fo ile le sa si po se me ka va pop
1: e be ti ko inga nga le sha mo le fo nga faile si pelo inga le se fo ye paki
0: ya
1: a se mai vo ka laile di ya yo su e a ben le vai e tu e su e ala ta ka ni mai ti yo nga ku
0: e yo ya e fa pena
1: am ka u pu le se mangu ya ka ilo wai e ye yalo wa ukari kongunga e le ka ure me a
0: na li le
1: e wa fa fia fo inga nga lo ke a ma fa ari ali mai ko nga ya ai pe ka ula i la val si la si la si o ka ko ku sa mo wa
0: mali
1: ya mai kam fa fo ya ve se ya pe fa fo ringa nga le ole a ko fo i ku fa ngu ko ya pe ole mele o ke kari kongunga u ya e le ele ka ngu wa fa se me wa mai fa ari singa nga ya okay lo ai le o ai no se vanga fa fonga nga le ku e ele ko mo se ko fo o le a le fa mai e aki ma le laune a inga fa o le o ki le o lo a fia ele ko po po le nga kai me ia ia o nga le o le mele o ke o kaula ia ila o kilo se o manguka ilo ai se pinga lo le ku Awa wa mo kwa ime afu ai kanga le wa kau kalar kuper kai mingei
0: malir
1: wa kau kalar kuper wa malia le kanga ka la ku mai dungal makafa yoiria pelo na kala ngo ngai lo pisa lo le
0: a ia
1: po le ale makuya o le nga sala nga ka ma mefai e fa ma o ngi lo la wa nga nga yo la ku ku ke
0: ia
1: nga pa wa nga al fofo
0: mali
1: pa wa nga al fofo al fa la belabi o le pe e solo mua isi le ia malu le maronga a fia i mea ia. O le fai ngō fie fo ila ngai ka ngaka ia la ke faki ngoa ma o fa uru fale menge. O nga maua ma sao fangala ia ma le mea la le o le mea ua mauria ia ai faa moe moe le lava mauria. Ia pe o le kule lo ke kilo kilo ia inga paa ua ngalfo a o seisi a awala. Ia e faa moe moe ar ngaka sori kula fongo. Iri kanga kala wako kou mai lunga i makafa yoi ngei. E labe inga ila kou mai le melea. Ai faa maongi loa lunga inga.
0: Ia.
1: Ia nga ulolo le nga paa ua nga alfofoa le melea.
0: Malo.
1: Pei o sa ulea la ngonga se o mangu.
0: Pa taitele tui maua le leyantu lau fina ngalo. Ioi, ole vesili la. O ai lani tangata faa mao ni mani tangata tutoa. Ole faya le mea moni mani faa mao. E wai le ama se a kongu e le kupui le mea whapea. E kaka wanga ia ingi kama fu ia le awari ia e fai ala kou wha kongu. E to tonu o lea mata ngā ruenga, ma lea mata ngā ruenga, a leo mata ngā ruenga a leo leo. E fai mawha teita inga o le mata ngā ruenga a lea le customs. Ia po malahe wa a lele po ngā whea lau. Po lunga fu o le wafu. Ina ia wha fai ngō fie o na avantuitua me ia ma fai o na awinatua i fuala au wha sai. Fau te tele tui molo fina ngā ruvali. Ia lele talofa.
2: Se homo luia se wano.
0: Langi ma tafi. Oi vole suofa.
2: Opa.
0: Tupai, ia, ma lole sui fu.
2: Ia, ma lo foile kawaka ia. Ai, ma se foile kauko ino ka kua kungu. Ni hui wa engole kasi.
0: Tai.
2: Ole, ka honu ka upi. Ole, kuranga lewa e fikarai. Ie se umangu manu ka upi. Ma ngai ia maka ngofi.
0: Ia.
2: Ole, me momo. Ma ngai ia faso. Ole, umangu ngai.
0: Ia.
2: Langa e afu mai mongol mongu yengu.
0: Ma diyalo.
2: Kanga kanya e lunga. Kanga nga asa maongi.
0: Iya.
2: Oye, pa wanga fo. Afe fefe malo lofo i fanga, malako fanga.
0: Iya.
2: Langa wa, olmele wei wa, ufa mua mua kupe ai fangalo. Ai fangalo alako fanga ulunga.
0: Ma diyalo.
2: Olako wai. Ole, olfufo leo ke, ilo wakari kongunga de mele.

0: se ka o mo le mele le ko fa ofi mai.
1: Yeah.
0: Fa yo ki ka la ka pe a.
1: Yeah.
0: Sha o le fa so yo mo mo. Si fi le tua le nganga ye. Pe fu le la ko fo sha mo yang mo.
1: Mm.
0: O la ye. O lo a ve fa pui pui. Ma kwa so a ko a pe fa mai ya ma ma. A ve fa so a ko se lo a yu. Longalea lo folanga ya afia pe ya upule masangila wa foma se falo
1: mali
0: ore lango kasi ora afia mo swa ore me kupu ko kupu fo e ko fai fot a wona fa ore o ki kanga kade a ave kupu pipu se la ngonga mba mba ai ka kupu fo inga fo fa sa langa mo mba ya amai ko uma kuwa the mic room was
1: you know,
0: langa fu yi ko ko mo sha mo wa ainga ko ere ko kala ko mo mai mai kala lo se fa lo polunga fo ko nguka I lo nga e ma kai fani langa so king mo so ko ko so au e ile lo fa
1: o ka
0: ka me e ko so kanga nga le ma lo si ke nga ba fi nga fa ainga I e ku la fo ngo ka ko o le ala ma lo ai o ke fai ko fo lo wa nga so wa u lo ole au mai o kamba papa e masa I aku hu ma au mai para langi e le ai so kanga ma ko o mero pa langi straita
1: tio
0: e ai so kanga fa sa mo e ai ma kula ole o kanga kanga e ro sa o I lu kula fo e le se la lo pe u kula fo a se upu fa pe mai o ka ko le la fa ma un sko ni sa mo le la wi lu ma ma ma so ma la so e pe fa ya ke un mangu e la vu ke si le fiel me e po fe la mo me ka me so ye mo so ki mo so ko so a sa mo a ole o mai o ka ma papa ya mo ma pa la langi la ko ke ku ka yu ka pe la me le ye ko si no le le ka
1: yeah
0: pa wa ngal fo do ker ko ngwa e a wo so ka wal me fo le fo me fa a fa mo le mo le ku a career fa mo le mo fa me se le le ya a le career fa mo le le anga ya u so la ko na me fa pena o wo sa po le me la wo ma fo le le fa I fa ka wo le ai
1: a
0: lo de a fi a ko ya u so wa nga la mo ka u pa ma ha ke nga u
1: fa dai le u so nga tu pa I mo le fi nga lo fa li io ya e pe yana fa yetu a ole tele usulu e tele ivo ia ia fingot a e man ia tele le fela no la noa ia fila ngalo faa lia ole tatu utru li vang ole chef talofa talofa
2: malo chefu se mo
1: langi man tafi o evo le suofa
2: o Camilo si sile le alofa
1: ole milo e mangu ya lila santa mari fa me fo wa malanga ole ka ke mafuk
2: ya mo ko sha wa nga le kere me ye pa ni ku
1: ya le le ma wa la no
2: pa kai e mangu ya si fa sho ya nga nga uma
1: ya
2: e le ke fa ya ka la se uma I ko ko ngo menge yo pa pui pui
1: ya wa e o ye to tonu kamil
2: ya wa fetu ashinga ubia le ngola ka kala
1: iya
2: o kokong ele ilo pora nanga pe wa makwa fai ma me ofia sia ka a ka ka ya ba
1: iya
2: ole ngola ka la shiri ya ku kokong ke makwa ma ngai ya le poko ke ngofo ai male me male ai ya mar ka fa fa
1: ole tetalo no mai ni sila po sa mo a kamiru
2: sha mo a mo ni sila
1: iya iya
2: ai mesharang isi la. Ape nga fo isamo, ole unga la kakala.
1: Iya.
2: E nga ya le manga kuyo makpape fa ole ok. aya la kakau aka mafau fau I fasalanga I Amerika.
1: Ia.
2: Makua I loka leleia vai a fasavali a labe I lima I kua fa loka I peale makua fa po longa I amurpamka. Koinga, oyo fape, ma imopeng fape, fengo pamka sa mua mangifile. Oi ia la ku ua I mele koe fake. Ya wal meleng alfa me alfa pui pui ngaf kangilo le ang ha pe la wa velo ka le lo mo ka le ulang sa lo ko le ko me ko nga le ka la ka ta la bu ko ma ya le au nga ku pulang ma ka nga ka ko fai si me se ko a bi ko ko
1: ei
2: ko nga wo si di aku ko ko ng le ngo fo lo fa fo ki nga I ngo fa fo la ai a mo ku a me nga le o mai ma
1: ma to yo to
2: ko ko ko ngu ma fai ya me ma ku ya se I ya so yen causanga I kokon o ala wala ko o de aye le lang sa o ko le ko o le le anga o fa sa lang ai ku ka nga ka ye la ke fa ye ni malanga
1: ta gamilo le wa ma wa tu ma ma fa sa lang ah ya le ngan tu ile ya o le ya ta tauna le ka ko ke ve si vo inicio ke ah a wa fa maile fa maile ka la na panka o la wa ya ka ka wen ka si fa le ya tonu I Ole me nga le ale nga kupu e po le am le ale ka ku vive si fa mai fa san la ile am le am le ya ona ole ai ant tau le le so oil la lang ya to ta e ke fa ya ku lo fa me le ka la lo ya le panka ole le ai ya le panka ka ya u po le u li po le vive le ole me wa ko lo ai ya ai nga ile ai le panka ya ona alulola ye le la lo tu la fo na Ole saunga le mu, male soi fua maa lolo ina, ole panka. Wafa, ukarai. Talofa.
3: Talofa la usunga.
1: Maa lolo soi fua. Oi, fulu suofa.
3: Mkayasi.
1: Nia. Sango ia, oi, si uka maa.
3: Babi, kai lau boro wama goa.
1: Ia.
3: Ia, e moi lawa le, kaparo mboi kala giri kaya, o piwa.
1: Ii.
3: Bimo, mamolo ka loko, wede le, pia kaparo mboi kuya, pia kei loko faku, wa. Ile fa pou gale ka fa sa mai le fa sa langa le e fa sa langa le bali ou le a
1: no
3: al ga ko vale kon ya fa o ile sa la ok ya ou le ou pou ko ka ka
1: mali
3: pou ko le ou ka mai ko ou va mai ou ke le ou wala ko pa ya le bele ou bon le ya pin pin pa pena
1: amerika le le o le a fa ya
3: ya
1: ben ai pa ke ou tu no ile an tu a si a ma sa e tu ton o la fa
3: Fas kuwa kung nga sa umalay bawat wala ng laka yeping
1: ya iya
3: at wala wala wala yelang ng kungula yeh buya yeh si si kula ko pa ba yung ayang kakuwa kung
1: iya
3: lang alay la loy put pula ng tisilis
1: babay
3: le tuwa sa mo
1: babay le
3: tuwa sa mo yeh pula la wala le liang ng maliang ay di mo pa ingay si kawa ko nga pala wala di pa siya yung pa ngay si siya may kula ko Ya pe ka bang ku ka ile ka la fer mai.
1: Ma ni le.
3: Yo ya ba ya ile ko la wa le ka ko form ka.
1: O la na lu fi nga lu. Fa po po tsa sang al fa sa la nga e wo le fa ye I out.
3: Ai va po po va ya ka ko po le fa la ko pa sa la ku ya I ba o I po le pe ra pa che ku.
1: Ei.
3: Che ku ko le fa ba lu lu.
1: I'm table for the gallo ya until to ma ya bongoli and to love the gallo fa li el devia fia ma ke ya sia le avno mul mul italo fa
4: Italo fa
1: ma lo lo so I fuota fu al sofa
4: ya o new lo
1: ya so I fu man we are new
4: ya so I fu man we are la u fica la na se o man
1: dai
4: ya fa ka ya mole ma ka u ma ka lo fi fo ni ya ki fa lo lo ko fo ile ile fa so ya el mongiale upe o de que lo sube ma wa isi ngo karsan
1: mari
4: ai la u maka maka mala fa lo lo ia pe ya wa ka u inicio o sui fo yo le ma mando le kun e a maka mai lu ngo e a maka mai ma ngar ma ngui a sengu e e ka fe mai ai
1: mari
4: ya amalu lu wa ku pe a fa ye pa o pa pasa u fa makalanga ai ole Sila sila male mai moa kangaka. Ale, ale kakua kongo. I, il pare mengi.
1: Ia.
4: Me mua mua aringa. Me mua lea ole a maka mai pare mengi. E le mo fainga la ko oe faila ko su enga.
1: I.
4: E, e fa sea la o kako oe va aile la ukele la kongo. Ao le ai a makama i lunga le. Kumukumu ngare kakoa kungu i ka i ka i re kungu.
1: Ia.
4: E humusa i pai lako suenga. E mau ai o lako u. O lai fao ngā meia.
1: Mai.
4: A fātea ngā e mau ari ka ngaka i a kungu rau gele. O lai fai. Ai fāsala. O ai lai fāsala. A o ai e le fāsala.
1: Mai liru.
4: E se langonga ngā re foi le a waku foi le leo ngā le. O re kūlanga e pei o ngai ai. Ia. E mongi are ke leo fāsoa. Fā se pūru kausanga, rima se pūru kausanga, mongi. Ae, pe anga fāpea. E a maka mai runga i re fāsoronga o kangaka e maua i mēngi o whala o fāsai.
1: Nele.
4: E nganga kā ki ako se mangaku fāpea. Ma ngai a ke le pe a whai umasu e ngā o. O kai kai o re kako mā loku loa se nganga ua o whaungai.
1: Nefai.
4: Kongo le tā ngia i kongo le ole mau ka fungo. I a ke ke e ngisi o ka i ka i ole a kungo e le mai ngā o e whai.
1: Mani.
4: O a wha pe whai uma. O a hiai maua. U e wha salanga.
1: Mani.
4: I a ole wha ngō ngwanganga. A wā e kusi le limo ka ngā karau keli. O a i e wha sala a o a i e le wha sala. I a pe ole se manga ku vai vai ngā wha manu ngua ku a pe a whai e wha o wha lau. Se langonga, ai ole mea ua, e kakaunga whaafo, i ole whaafika u de horo kupu mai sāmoa, i lo kakau aku, e le maanga, i ole mea i le, so i huangi o alo ma whaangau, i a o kupu fo i makamari, i a o la lava e fia fia ka ngakai pai malesi mea, i a o lesi pai mea o lo ia, kurou alo ia, i wa a whaifai a kamoe aku le e kukure kupele lo ia,
1: yeah.
4: Ia ku mainelo ia mga fapa u le kausanga e fasa vai. Ia o la lava ia ia ele o ia ise sui. Ia o le se mga ku vai vai nga.
1: Tei mole fina kan fali e. Tei mandi mole an tue malangang fap te tele toto umai ana mawawa no e fali ia ia u to fina kanu. Sele matango fie foi lele. Ia wai, tei fapea uma le mele la tupu pea o na fatal no ma avi tua le fatal no ino le tula fono. Ia ai le io o atu foi lele i tutonu wai taunda toili ponti anto le komiti fapa le mene. Ia le teu teunga leo le tula fono. E mi se lava ia fina ngalo fa li o le po. Ia mal malo le antru. Se io pa ia tu lava i le fina ngalo le tama i ani. Pe uma lama no fa longo. I tutonu o le pa le mene. E leo yeise tu la fono voilele o loo faa pia mai. E tatau isu ya faipule ole pahale. Mene na faini ya la antou siyaki. Iaponi ya la antou drug test. Ile teimine o lono winga. A faie tauma faile ma lopo a ilava e faa ma alo siyele mele le teimine. E mfailana avele faipule ole tu la fono. Se ivanga na ua yeise tu la fono e faa pia mai. A meala ole ole a faa ma alo siya. Ya i tāntou umalava, ioi o le tāntou langona na e tauna amata mai lunga le whaingau si a kāko wā miu. Peita, o no o yeifo i tū la fono, e lima teita ina e ngā luenga, o no o whaia i tono le pāle mene, e miselava, ia vāenga o le tū la fono lo pui pui a ia ia atatau, a su ia whaipule o le mota, ai, e hala ngā atatau, ile anga i antu lumana, i ona whaia se antu langa wha, pia a whaia ua tāntou umana, e fo fol fa vitau ya e pe ya no to sa no ma fitta lai fo il de ya ya o man wi on wa fo mai mum it ta wana am to mi le pito lunga antonu e pe wa ma ma fa tele le ta la pon le ma fa punga le ole ole fa ole o til ta ngata e oi ya antonu ole o tino fo mo to ma fo fo tele man to se termina na fo Antonu i eini cases pe lua. Isa moa watona i atu ile ilo taitai avaitai. Nao tatau faa longo antoi o faa pia. O le tatau na faa sala ili oti i apai malafai. Peita, ile taimina o soifua le tapa au faa sina. Awae tatau o na saini le au. O le au mamalu o le malu. Ile na fui vaitau peita. Ele isa mea faa pia nana. Tupu lea lai o mailava ile taimini. Ele i joi fa'o ngā ina au lai tono le tula fono. Pea wha pea lea e o ngā onga le fasio ti tangata. Le soli tula fono fasio tangata. Na fa'atino ina le tangata i tono le tātou. Tono. Ai, e se leo ngā o whina ngā lo ufa alia. E tāpe nā i fō. Ia mai, o lai fā fōnga mai ai. Ia le mata ngā lue ngā ufa amisi. Nō ngā, mi se lā le komiti pa tau fia le komiti. E nei o tau whina ngā lo, e se le tāu. E tāpe nā tu ai. Ia tu lā fono mole a ngā i ile numana. Ioi, ua au sāmo. Ai a umi fōi lana nofo, lesi nā vāi ngā whingata. Ia wai, e mwhainta tātou whapea mai, se kuli i le uminga, e ke loa le me mani, o la fui i li si tuol tu la fun, o loo whapea mai ai, oi, ai whapea la lea iante tawal tangata le tonu, i wale si le mea, e kake kaule e whaalonga o tuai o, o le mea fui le leo le, toi fuota ina o leo langa o le tangata, le te lea ina fai, i tonu o tātou whale pui pui nei an tonu unei fafu, Antonu e yeise taimi o le lumana o le hawa apea lea o na ma losi e le tulanga lea ina ia tau mawhai e tau fufo le whaafi tau ia sau fufo le panga wa makanka usui le ami ai leanga o le ewa matuansa sau whaafi ia le manta upu o le soli ngā tu la fono le antantou yo ai mishe le vale ofi entuai o fuala au faasa ina ila taimi le nei o le e feo lono lai titi a Samoa e le mantau ti o le alu la isa le alu e tonu o le antonu o fiti a toa e fo ma le antonu o tonga e tau feo lono lai titi a tatou na paule mea leo te faa fe tai ai i le te milini o le antante leo faa longo atua i Samoa o le faa o ngā ino le tui o le mea le tupu mai fiti i le te milini O le whao ngā ina e le si tangata, o le tui. E tui mai e le toto le isi tangata la ualele. Ia pe ua whao ngā ina fuala au vasa ina le. O le mea ngā lawa kupuiviki. Kui mai le koko o le kangaka la ualele. O na au mai lea toi tui i tutonu o lona tino le toto lea. O le mea la male whaafita uli la watupu. O lea ua kui mai e male koko o le kangaka o laia afia ili siyama. O le HIV, ia po o le AIDS. O le isi nā vāenga o le whaafita auli, te lelea o lo a awhia e ni tangata, e to tonu o le antonu o fiti. Ai o te whaafetai, o lea kakele i wha alongo antu lewa i sāmo, kālo sia, ia tauma mau tātou male nāmea. Ia wale menga nā ala watupu, kusa la o le whaingu mera o tangata le nā awhia e le HIV sāma walalo i fiti. Ia pē tau whae tītia. Ia, pā e rakama ngā o kui, la lewa whaifai mea mailunga. O te leo mautinoa ia ila tunu o tonga, but o le te leo lufuala au whaasaina, misa la vola methamphetamine. Ia, o la awa kele kongo a kongui. E le ngalo ia te aulili poti nasa, na pua e mai ila anta. O le whakunga ilunga pe o le whakunga o kanga alisa. O mo meo whaputunga o le mele o le methamphetamine. Pole aisa. Ae maua i tutonu o le fale. E kasi a le fale e vaa ima le ofiso leo leo i fiti. O e vaa uka i ele maka uki ole mea. Ma ua o i faa na waa onga. I tutonu o i antunu e lua. Ua lako faka uinga le mea ilu mora faikoko o loko hao le au. Tatele fie faa longa tui le mea faa pea. Ae tupu mai saamu. Ae ua ala ngā tatau le toi teute wina o le tō la fono. Au ili ili, ma va ili ili. A fai o le faa popo ina o tausanga. O lono wing. Ea e ono toi faa popo se siya kankou fale pui pui fuu saamo. Awa olea olea umi le kaimi olea tuli e le faa salanga ele ngantai lea. Olea toi faa popo vo ile isi pakeki. Awa le tausinga o ila toui e le au a uli malipo. Ea inane ite. Ea wa faa inga kwa ima le kula fungo nga ole olea fu. Ole welfare malisaunga le muu. O le soifua, o ila tau ia tulia la tau whaasalanga. Totono o mene yo fale pui pui. Ai, e o lo kakou le beanga, o le whao ngā, o le kui lea, kui mai ele koko, o le skanga kai, le skanga sole. O naon ta whapelo le, o i kālo whai a Samoa. Ai, e o no tupu mai se taimi lata mai la. A wā o le ine se tupi, kusa le menga e alinga mafua. Kusa o le ise kupe alua e whakau mai le aisa. Ia nafa pēno la ia lea. Ia, tui mele tonto le tangata le wa ia, ua ia whao ngā ina le aisa le keimi lea, a maise ioka le lea kua imakaika. Iyo. Po a uma langi siama o lai yei kongor ki ngor ngakak. Yele la e fape atu. Ina au maya la ngalele. Au maya ma ngā siama. Se I fape ave uma kwa ima. Fape taimo fina ngalu fa lia lenei fiafi manu wia la msingo tutoi.

Ale temele mele wati le wato se funu minute on na tale ole chula e on no va te tele sa mo mo la to ma futanga e be o sa sa wa ila wa uli ana le ila se yo le me fo le dei temele fia fio la se ngana wole to to bali e le ta to ma futanga ma tu an tia to mo lo titi futama alo fa le to pulu pulu tele ma ta te yan to lo to so fo mo ma to wala ta to to fi lo e fo e lungo pe ma ngal wole e ale radio samoa Tasi lima e mtonu wa moi au kilani malatasi ono tesi malatasi fa moi Samoa ele a wauli a tai au a fie ona e tesa ili epo anita alonga ili po ana neyo le sifuru bidu te te ai le tula e fitu ele a fie fideyo la fapela ono ta aloai ia manuatu ma taranaki ele se ta alonga ole la kapiliki vato a fie le ili po a tai au ele joi sifuru bidu te le tula e sifuru ili po Antai au lef tau ye le la piki male night. Ioi, talongana ai si tātou wanga ye tri ele aso antai au. Ea tātou ta longa o le afoi preliminary finals e pi ono whanga solo o le tamzanga o le laka pi liki. Maru ye tele la wasinga o tutoe. Ea mi se I whainga malo longa o le poana ni o la whinga ye. Ea malo tātou. Tarou tātou o lo whinga ye mga alwenga le poana ni. Ya maru ye tele ali ta fao oile. Fianga ye mga alwenga. Mana tua au fuala au feiloa ile lo fo le tua tayao fa soifu yao.

Okay, let's go.

Yeah.

Yeah.

I don't know what you're talking about.

0: bilo. Ma ai oe usonge I mulo lima la ukalingi wa iila. Uau si maya I lau sila sila ele ma fai onga ngao ia. Eku salava uso peke sau fa afia. Eko akele eko fia. Ae ko akasi lava e fili filia.
1: Yo, con wang ang of ya kwai. Don't judge a book by its cover. Ye wala nga. Awa mula ulima. Zaku fo ya, we don't play with fire.
2: Shooter, shooter. Kasi sao mole au lo mole anga. Yo sao mole au vai kakala. Oi sao mole au wali ilea. Uwa oma pini fo yo le kawa le anga. Mole au langa langa maa. Male au kui pakua. Kawa kui le awali inga. Soli se kwe o mai kasiala.
0: A polo go fe ai a ole fili fo ile wa ka uma fai kili ya wa e ke le mafai ole ka alonga wa masangi ai se fa alongo longo I makai o ka mama

Talofa Samoa. E mafaira so son yetu Dr. Cheni ngasinga seole mai soka, toto maulunga, ti ngale tino, fa pa ui non pauna, mai sela, mangyeso malikanesa. Maule ti e fa mamai lo puta, mali paste, mo nifo ti nga mali fa amlongi no lo fufonga. Fa bear product, bo o loha fa so son ye fa ala mali mole ma dark spots o fulinga. Wa tele ngali wa mawala to pepe onar so soani a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, lua fituono tolu tolu fitu fitu, pe a fiuane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.

yetuli mama o papa.

0: Radio Samoa.
1: Το συλλήμαι του. Άμα.
2: E for time me langi le tau mo ta to au kilani le so e a fo e angi mai se vidi mai sau che si fo fa solo na mano sini so time la wauli as fo lima on mo lunga na o ele malu lu fa mo wina mo au kilani le so ka maru lu ngi a sori pe a ta au pe au dia na fa solo ina a wao a fo e wa e si langi o i vanga le wa i le a o le a ka ko lo ka ya o le mbai le wa tau Usa le sulu mai le lani spiko awa o mai spiko ai pia kangi mai I ao ia longo winga ka mai pau tim. E kusa ke kango e fa makala le nei pole ale winga o fa mau la mai taule a mai e fa talanga la awa o ni so taimi lang le ni so taimi ia pa o mai timu ni so taimi o nga fa makala ka sa o anga o kamar nga fa solo atu la so sa. Ola fa solo lang delay le tau aso fu lang delay aso lu lang delay aso lu lang delay ya pa una I wanga na solo lu pa uchi mo na stofi ba aso o lu mana ya tu ya langa mo e sir fia fa mo nga la mai tau ya mo ne ya so ole a fo e fo numero ola ba la ba tau fo lima ne fo lima tai alon wenga la malu lu ne tu sa le ya mata yao asas furono aso fuas furfitu aso duas furfitu aso lulus furfitu ya aso tofis furono yang asvil le yang umela amba unalo numero marulu a rulu ngol umela ke ofe lolol marulu ko ma fang ya lena o fa mo mo ngana la ba tau chu na mai ne fo tai o fo to chu ro de sa mo no was for tas ja ne le chu la ono a ho special for real Fala adili uma te tala fa fiaka rido sa mo ne fo tai o fo de chu ngai chu te manga ro wen o de tai o ka o kai o ko wa ko Malo fa malo rossi e tu tem favor ne foi vaiaso ya o su fie fie o marca ko vaiaso a pinge o no ka ko hey ya o ne favor ne ya sa presere mo ha

Fafia tire with some more and was a full mole on all with Janelli July on off a malo of the telelet no in fa fonga male my mobile tire of calamity and if we tire folk. Yeah, on I just said feel a layer or to all the radio some more and to oil air somalia so elegant in a total time to offer fonga and water to Walaleo. May you kill on your lot or for fonga to see me tolu a more for pena for isamo. Ile fa mo tasi ono tasi mal tasi so fa tano fatu ilang fa fo mai ia tatu wala leo ye lua ile ne fo itai an fo ia ae mole to tene la fo la tino uo lo o le ngatei au kila nation se vayang onu sila ia maso se tafo na neke lope ia lo mfayo na fa tano fa mai lungo le tatu Facebook mari YouTube or samoy paula nao ilan to o le mfayo na o vavai atu ilan to swafa lungo le tatu screen ae mo to tele ayo la tolo fa fo ngal tasi lima vitoro amoy au kila ni mandu tutua oi fa tano fatu ne tai an fa pena foi ia le tatu wala leo sabo ia fa mo tasi ono tasi ma tasi ma lo si fo mruia ia a mo tatu pa angal nei tai au fo fa fo wina tanielu fa tatu fa tuna nei tai au good morning ma lo fa fte tele lover ma lo ngefu sis manu ia mai on nei tai au fo ia ma lo fa fte tele lover manu ia fo ile weekend a lo fa tuna nei tai au as well e miswanio a lo fa tu ia manu ia mai tatu no offshore fa fte tele le fa tatu fa mai ile nei fo tai au fo le au ngā upu tomori fa tala fatu nei tai out ma lofa fte tele lava Caroline Twala among the east fa tala fatu nei tai out ma lofa ftai Peter Towers good morning sir money my time to nai au skadi ngi kai au fo ma lofa ftai le fa tala fo mai nei fo tai out fo malaki malaki uso mai on nei tai out ya lofa tu mori fa vole nei fo yasa fo ta tu lia simeona suena fa tala fatu nei tai out ma lofa ftai fa tala fo mai situ maua the spider. Sorry, ke fai aku la ole ole ma ngai ole fai nga forward center le Evan Day ole fai nga do ko ma ai hom. Ke man ko fai la ole ma nga remove se le spider le ka ngo mai se tu mo le ta. Ala la ku fa le se um ba le ya nga fai le center fo le Evan Day. E a ko va ko ro marka ko spider ku fa de nga ai. Oh la la se la ke fai ko le ke le ole center fo le Evan Day fai nga se ku a ba nga ya a. O fa apea ule planning ole center ai e kele kai le picole le main jobs foilen au ki ki loku pe kele yu ko la kala kai ole race course ya ma ga ye fo ba pe kele kele area ga fo le kwa ma ga ya so le a ai pe ye fa ye fo le night market Avon Deopo se tu mo o afel ka ko night market o ga ngai po ki po ga ya ba ba ga ku ba so ga se tu mo so le spider so le asa la po ga le be ma ga ya fefe le kai mi o mari sentale e mon deu so ka fefe mo kwa e ala ngo se tu mo wena nei e mon deu luka kre ro la po la kala kai o senta pe ma i tina papa fa tana fa tana nei tai au ma no se fo mo ria nei tai au fo ya ma is it Simanua Josefa good morning sir fa tai le fa tana se mai e le nei tai au le tatu pro kalame le ne sia au au au mai wo mai la security cards on night pocket ya le lei ora skonga o skonga ila le okay le lei pe ar banga le ngi sok ya ale ni esa o ya la nga mako ka iso e sifo le ka wa ko ra ka nor mako ol mako night market nga ngi a ma lo sifo ni ta ya le tu manga lo fa tu le ta ya yes god is good all the time and all the time god is good yes amen but Spencer good morning sir o ma ol ni ta ya fo lo fa tu ni ta ya tu sa fa fo ma Brisbane of star lia ma lo la fa of tai is it Georgie lo fa tu ni ta ya fa of tai le fo ma Emma Abila Malola va faftaile fa tsara fa malitar bo kala mele nei fo yes to a sao like old Brisbane of star Leah Mayavis Mayavas Simone Talia fa tsara fa nei tai help Malola va sui fo Maria ele nei tai help Bilia vai fale good morning Malola va faftaile fa tsis mai to le fosi mochi uso o a mai tanto mel pone lo fa tu nei tai help of the tele lava fa tsara fa mai family fo ele 25 from 2 to la fanga ye ele nei fo yaso to filau su lu fale se fia mes paia lo fa tu nei tai au ma lo fa aftai Rachel Sifalai o East Auckland Point England ma lo fa aftai nei tai au fo
orang kau kira ngan kau kau kali siap jadu bahu jalan ni caya malu fah cai orang tu fah jalan fah mai mana fah filoi mai fah mudi yang fah ni caya ia fah malas ia fah lepau nak malas tu ini leh jenuh ini ni caya fah oh lewat lo ia le fah mudi yang mai le pule ah leong Mel Albert Kramer yes oh setasi oh tempat cici aonga oleh aonga lena umalo naon alfa la velena cara no atwal jaro paklame amatanga mayor ne foi vaya so oh lena confirm that nothing that Albert Kramer School has confirmed one of its children died following an incident lenga kupu I Baldwin Avenue train station alias Lulu so lo cici la tuna sendle email il pule olea onga le sunga Patrick Drum I matua umalava ia ma longo iai ia le whalavlava na tupu ma olo o tutufa tasi ia le pulenga fa ia onga ma tamaitia onga uma ina ia vatule fisoswani fo ima support mwe lanto uma ma se lavanda I tamaitia close tele ia pevesenga fa tasi ma se tamaititi lena umolona o laile whalavlava na tupu nei so Yale si imeli fapitoa na ave and I'm sure ile masenga ye is tamachichi. Le wo umolo na year 9 and year 10. Sele si imeli na ave le pule. Patrick Drum. E tamachi ole ile year 9 and year 10. And I'm sure ton of senga yele yele. Stamachichi le wo umolo na ona. Ina ia fapena ona fapamarasi alfo iye na to. Ia peo vahenga na lena ma wale tara bukalame. Ya male tatalo olo fa benaro nga lu fa tsi fa ya onga te lo se ele se va vanga fengo fi fo I mo le pulen fa ya onga mana tsi mati umalava ele tu langa pe ona yai a lo fa tsi fo le sunga le pule ele to te le matua mana tsi mati olo fa benaro na lango lango malo si ma support ya le fa ona mo yatu ale nga to imeli mai si vanga uma ya mole a tulanga o yele fa love love for it on the yai olo o fa mo ni mai le Auckland Transport the Western Line train services were operating as normal. The winga lai o mai le time into by five live mata nafi. Ya le fa moni ai ai olo ye pele tan tunung a le le shaki le lei a ma shanta to le tele le ne fa nga ina ya ta to fe malanga ingale sifo alen fo afi. Ya olo mai lap ta inga fo le le le ya le fa ma shaki ona olo ye pele lai fa wa wani so so swenga le le. Ele tu lango na yai te mine olo I tu bang pel fan mai olo fa su swenga for my fa to ya po mo buying and for a lot of money ele tu lango yai so or tu lango na yai mo mo wino for ele men to put fan love it nine man Albert ya yai na to tell on ai nga for mo body ya tell fun ala mo buying fa pena ya pay on fa dia e di po ti umal nei for tie out so the never got to tie out fak von bay nei ainga ya wo mai masani masela wan nei ma tu fo I ya osto mai ditil na umolo na ola le fo five love ya tau ina yele nga fa mai sole tu na nei time ya te lo ele fango fie tel fo nei ma tu tu po nei fo ba nga tono masela wan nei fa na ofe ngai ma onga ya lo jova ba ya tu tu tel ofe nga ma lunga le lo fa wo la tu swenga ya te lo tasi lo vai nga sa fa ba se we fo ile pulem fa ya onga ya mo nei tama jala fa ngai mi swenga ya te wo tu pa tu der fo five love it jo mo nei inga wo mai masani ya fa mai selenga ngo ne tu mai bawl file mu ele nei foi bai time ul tatu sa bodinga wo tatu yai a sa tara nol tatu program ne vai yaso tu lango yel te leon fa le tono la nga ministry of social development le fa harmony mai yo fa to sele a matanga benga e ala mai la to minister ele tu lango ila to umana fia o lo ki ko sole Allah lo ko se fu afi peng fiki payments na ele sa ona na let tongi na tanga te tauna ave ele ya la to apen fiki so the final review mamawai ye foi initial anto fo le mawana anto wa pension o le foi na afia ia ma se la voltu lango payment for ye fap tomo le my table maru lu the winter energy payment ele sa fo yon on tongi so o le la fo ministry of social developments paid more than $2.5 million in arrears ya le fo ya wa fa to ese ya fa ma la ma se la vai la to na afia ele tu lango pe ni ai this is se o la to wa ya o kere rolan pon al tulango ye por me ko kongi uma po a se yo ki kiro pengi e al tulango rana o ye e a pe on fa ma ni ma ma wal tacho por kalame ole by time your campaign the party mole a fenga palota o lo tava va ya tu e ye winga le manwi o tanga tale tele na fa a fa ia meetings for inei
sui pati pati uma olo ke va ko kele na os fa iel to telo nisi tanga to folele so va ya tu la o tar sanga lem tanga wenga olo leo ya ma securities ina ia a lifi lungal to telo la to e tau na o e leo ina ia vaenga ia ona ma to wina olo ti tela to ele sui le pale na failan na Phone of up toa, fa mam lamani survivor la to for yaos for if any see ya pe on a yai fa pena for ille tenta yo le bala to money for your party lo ye solo ti lo tu la lo tam sanga ina leo leo ya fa pena for ya la mile superintendent ya Kelly Ryan in ya ole palo to sanga ne ele tau ona matua I si tia lunga lea fa inga o leo leo malato e leo ina a maise lava taimi fai campaign ma meetings fo ina ia fai pule ia monta pena I mol fai inga palota so o tasi na vai inga kausi ele o kako ule kupo ia koe inga me fapea langa ele le a ele ele vai inga io por kiki a tala noa le sui o le pati lato ia lato policies o lai fai loa o le lako unga a tanga I mani vavai lumo ia mome o malaga ele lato fai campaign a ia ai e umai fale aso ia ko mai ai tanga palo tala cho pa wal mel fa ilo mai ba nga lai palo lai te pe nai la cho fo I a policies me um ia ko mai ka ko no palo ka fail fil filing a ia so pe ba nga na len chi chi le ja de program ia tar si e sa nga le mo fo wal ka ko ki kilo na we si si la tu mo ba bai wo ke le la pa palo ku fo ia ka fo la wala fa ilo mai ia pa ti de jasi mala to what campaign to lo fanga solo Ya ai on fam na tu tawo mo ta tu sa uni le mo fenga palota la so fito novembre la fenga palota ni sila e fa ngata le stala la so su le mo ke topa so ta una wa tu la so na u ba ya u ma lava ya ta tu restala ya le fam na tu atu ya o fa pere fa lo le skala ya me na ta un fai a wone I langa wole tu sa ya fenga palota le ja tu nei mo fenga palota le le tu sanga de nei ala nga le we swinga e fa ngata u ma restala u ma lo la so su le mo ke topa le fa lo le skala le nga u ma ngi ngole fa ngi fa lo palota ya na ba nga na le fam na tu mo Tau, ya, ma tamai le whaingar palot, aka mai le whaingar palot. Ale lei, toi luas fulua mino tolo tō tāna le tū la. E a fōi, e fiku, soli. Tore kai whai aku ori o whainga, aka mai, o mai, whakari la, whakari. Oia, ok, o mai, e pa

Oh, te fafilo ai tatou tunu, ma ai tatou polkalame masani o le aretoleola, I le neifo yaso, I le suafa manumalo, tatou ale ifaola, o Yesu. O le Ioannis fulutolu, fai upes fulfa, o lo iaili fai tau, fai pia le tala Yesu. O le nei a fai oa u le alii, ma le a oa o, ua o mulumuluina o outou vai, e te tau o na outou fe mulumulu ai, o outou vai. O le upu mo o le aso le nei, o le mele ole, a oa oina I a iloa ona au auna. A su e se mea e fai ngata te le tangata ona fai. O le melea, o le au aunga o le isi, I le isi, mai ai ka mai kio I kakamakua, e le fia fai a se si ngā mea. A, o isi taimi I a te tātou, e fai ngofia kua ngaka kufapea, tātou te au auna I a Yesu. A o le fai ngaka ia, o ngaka ku au aunga, I le isi tangata. O le fesiri aisea, a wafo o le nātura lea o le tangata, e fia tangata umatangata, pe fia pos umatangata, a, e fia au auna I le tua, a wala ilua umakaku o le kue silsidia, a e fai ngata tele, o na tatou au auna I isi tangata. E le tasi a tenititi, sa ele lokunga uyei, sa fai mai nga faa kongu ele, ele au loku, aise mea nga fai kufkufi nga o kiuke, a, e ke ele ukofi ele ane siken kiki nga maisi tenititi, e o ye nga lue le kausanga, e nga lue le toilet, fa ma ma le toilet. Ai vai mai walu ken kiki fai lona long kinga, ka o yonga maku, sa mai le ikar fing, fai ma, ai, o ingo fia o in nga mea, ya la mea nga, ke le laku e fengi toile o ika nga ka waku, se tu lo, nga e laku le loku, le, bai si singa lue nga e, ke fai mo Yesu e, ke le alfu e fai nga toile. O le mele mele, me fai le o le loko, fa ma wolunga wa fa la alu fa le tole ku sole ke au ngai tanga ta ele manga ya e ku ila lo long ka e manga fo e au ngi ne I ma wala lo malu au au ma fo I sanga ta ole ma fu anga pe atangia I ole natura fia tanga ta o tanga ta nga o me ma wulunga e fai ele fia au ngai tanga ta ma fu anga fo ile kan wa Yesu fa ile fa ta ta inga yon so awa Or kalalenga tatu fai tau efe mai uo o ili fale. Le ei ma seisio le auso. Nga kuulunga e mulumulu vai. Wafo ila alfufuluunga o meio vai. O le ngaluenga au au na inu uia e fai. Kaungu ulo malo e kaunga saule au au na male apa vai. E mulumulu vai o malo. Ia aie le ise au au ngau le fale. Nga oso o Yesu le iai. Ae le ai ma seisio ila kou. Nga fia tu ilunga. E fai ele ngaluenga le au au na. O le siri aisea. A wafo e fia tangata umala kubo fer kulupu lepe.

ko ki fa alo alo ya kia. Alea o a ole li o oku idunga faile mele ya ki uko. Wingala o sea o onga ta u fa Yesu a fa mo fa nga fa ya Yesu le si di da ori. O ila ila ko le ale ma fa yai o na tango se se ila ko e muru muru vai o isi tangat. A le la mo kwa ke ya la uso. O le fia ka nga ka u malako. Ale kusa la mga kolako o nga Yesu ala nga Yesu le le fa ya ong. Aula ko a kukusa o malako. Neila si se fia ong. Ya le la utete wa fa ya Yesu le fa ta ta inga mo lato. O le lo ona au auna itangata. O le fia au fa ila ta ua mo o ilinge Yesu. A fa ina ta pena Yesu ma fa Yesu se me fa pena. Mo nga so. O ai ta to we fa fa inga ta ai. Ona tato au auna ma serve is tangata. On melea, ole fia tangata. Sa o yei laso ya whaingar wenga New Zealand, fale whaingar wenga na whai mo meo kama iafi o meo pusais. Ole mela ole tole o I tangata, wai ko kere la whaingar wenga. So ole, nga ole kai ao kena kwe mama. Ai o ae leo, ua pae pae pepa fo iye solo ili ma pea umana fafano. Tula, ki nga nga yele la pise fai na ita ngata ya. Ae uma ka ngufi kanga. Pifa pa, pifa le anga mea kanga. Aole mele aku, e pae pae le ima sisi laku, e kai pepa. Ola umea rao ke alu fai, ke laku lo fai penga. Ke laku uma kai uma pepa ya. Ma kula muka ngusori la. Fai le ma ka unga maa ngaya ya toile ma a. Aole kele o kanga pala langi ta ngata. Ia mga ika nga kasa mua sa ya, ele ko kele. Ke la wai loa le siari fai maekia. Ae. Oh, ke alu fu fai nga me, ke alu fu fai nga me, ko kere rau ri ia miu, ai le fau ngale, ma fau fau. Au lo manatu, ia, o ka ika, ka ke laku loe fai, ia se me fai reko, ka ngolo e fai. Ai fai nga ka nga fai, isi ta nga talu mga kulea, le alu me le au fai, ia fu, o isi fai ka ngaka le fau nga, ma fau fau yoma. Au le upu la mo, au e iai sa ufale fai nga luenga, ai fai pe nga fo ile le leango, fale ta ele. Le ai se kou kiringi o iai, au e ki fai karikari fot kou kiringi. Ai kango oe, au aunga mo tangata. Awa ole mea ni ngā, e fia fia kele Yesu, I tangata e iloa, o nga au aunga mo isi tangata. Le tua whawhitai, awa o ina I mātou I lea langona, loa o na au auna isi. Whawhitai Yesu, Amen.

Malo fa fa tele tole tadi al tu tono lo mota fa pena fo tono ta vale tono fa fainga wenga lu al Facebook mari YouTube ro sa mo ma le fa fo nga lu nga ta tu ala leo e au kila nei ta sili mai vetolo mo fa pena fo ta tu ala leo sa mo fa mo ta si ono tes mo ta si good morning malo la versi fo mo ri vainga la ta mari dei e le ta la le ta va va tu sa mo ta fa mo mo mo ta au au mo ta sa mo e le nei vainga ta au wa tia le valu sa mo we got to talk sa mo le so va tu la langi le ta we au au Initial time on the name for Yasu, Sivagani, Savango Samoa, but with Timu, Fashion Villa, the air Samoa, and so Torus Furuang, Torus Futasi degrees Celsius, Moronga, the Villa, the air, in the Yasu, was for five, Lona, Mawalalo. Tauruwa tātou tala mai Samoa, le newa ia sore tāle valu I le tāo neng. Whātāle whātū pānga o, malawale tātou makalame le ngātai Amerika Samoa. Whāpina fwoi le atanok pele I Samoa, mā lo lawa rasu I fua manu ia. Le mai mōnu on Facebook, mari YouTube, whāpina fwoi le whā mō tasi ono, tasi mō tasi le neitai a fwau. Mā lo lawa rasu I fua manu ia. I le lo fwoi le tua mō lo tūsui fua manu mātā mālo si le nei fwoi tāi au. Se mai tālo le tau tono New Zealand nei. Ele va vai atule motu sau te Alexandra langi de leili tau e fa solo ina awa ola awa uli pa uti muni so time is furono ma runga na maru lu langi de leili tau blenem fa solo fo ina to ale kiona male aisa fa si maro si le titio savili ma si si fos fu fitu ma runga na maru lu o le song ele tena vai nga grey mouth langi de leili tau awa ola ni so time is furono ma runga na maru lu fa solo fo ina pa uti muni tele vai nga in Chicago Malo si sabili mai le tu langi le a isi sifo Malo si furu kilometra le tu line Isi o taimi si furu lua marunga na malu lu Masono langi le le tau To a fo ile aisa le tele vaenga o kai kora Ile so si furu ono marunga na malu lu Nelson langi le le tau To ala aisa inisi o taimi si furu ono marunga na malu lu Langi le le o maru si furu fitu marunga na malu lu Ole so Queenstown fa sarona awawa Pa utimo inisi o taimi si furu lua marunga na malu lu Timo lu langi le le tau Awa on is your time is for Badu Marunga and Maru Lufa Mabina Lang the Lady Tau Wanaka Sfutfan Marunga and Maru Lufa Saran Awa Pauti Munishamanga Westport Sfutolu Marunga and Maru Lufa Mawina More than 4 years so for Rayleigh the Needing Il Vavayatu and Fasoran Lang the Lady Tau Pauti Munishotami Sfutima Marunga and Maru Luma Ayokarai Stete Good morning Malo Lamarsi for Maria Lang the Lady Tau Toa for Il Aisen is your time Fasoran Awa Oa Masalavali Tui Banks Peninsula Sabili fasolo nangi mai si sifo fasolo nangi mai sau tenis wa taimu na fefe ala nais Fu fitu maru wana maru rufa ma wina moka raiste te leso Ile motu matu ili vava yatu I kai taia fasolo mpa utimu Walo si sabili mai sau tenis si sifo sifuru lima maru wana maru rufa ma wina mora nifu ya sifuru reile Fatalo fali malo le tenu usas vanga Wellington ili la mua Fatalo fatu nei taia ulangi leili tau Pa utimu ni so taimu ya malo si sabili mai matu Fasolo nangi mai saute ni so taimi na fefe ana nesfu faru manunga na maru lu le so Sifu lima manunga na maru lu fangare Pa uti mulang le ni so taimi le so Sifu lima manunga na maru lu fa mawina mo tauranga Awa awa pa uti mu langi le le fefe ana nei Fasolo po ina awa awa pa uti mu nei le tae langi le Le awa uli mani fefe sifu tolu manunga na maru lu I taupo Roto ruo, good morning Fasolo na awa awa pa uti mu langi le fo I le so Sifu lima manunga na maru lu fa mawina mo roto ruo I le so Palmerston North, Fasolo in Awaora Tau Leso, Malosit Savili, Mai Matu Sifos, Fufar Maruga, Malu Luz Fulima, Maruga Maru from Moina Mo New Plymouth, Lang the Lady Tau, Malosifor Savili, Mai South is a Sahani, so time on a source, Fufit Maruga Maru Napier, Fasolo Lang the Lady Tau Leso, Master Tenner Lang the Lady for the Tau, Awaora is a time is Fulima, Maruga Maru Leso, Lang the Lady Vin. Sifu fa ma runga maru lu fa ma wina mo le som e le tele mai o Hastings fa solo na langi le le tau sifu fitu ma runga maru lu a gispen fa solo na awa awa pa uti muli so temi langi le fo sifu lima ma runga maru lu ma kini kini do Hamilton pa uti muli langi le tau ini so temi le so sifu rono ma runga maru lu fa ma wina mo le mi sifu ri Tama kia makaura wa ukilani na whanga whasa la langa radio Samoa Lewa mata na malama lama mai fafo vajo lama vavala mai langi le lei E awa awa fo ili nei tae o fo Wingo le tau I au kilani e tu mau O na awa awa langi le lei nisho temi pa utimu nisho temi o le so Asfu lima marunga na maru lufa mo ina mo au kilani Ane nei asfu rei le tae ape au lia awa awa langi le lei pa utimu nisho temi Tu tusa le maru lua nei mata asfu lima na mawa lunga Pasalo ina langi le lei le asto nae Langi le lei le aso sa aso ngofu aso lua aso luru langi lei pa utimu la stofi o vayaso o luma na e atu
Papa Bongo, but now you know my mind. Child and every time you're the time, I only talk to a more radio Samoa in was a full of my little what I need. Yeah, late to la future. Yeah, my love of time more to tell about hang of time for you. Be a mind for the smile time of climbing late time for good morning. Vi er lidt for lidt tur. Ja, og lave mig til at fitte ud, der er jo lært så for rigtig må mig til i New Zealand. Ja, og til at lave Australien, eller jeg bruger alle lige mig i Nisio, hvor jeg har taget til Australien, hvor jeg siger, hvor jeg kan med Australien, eller tog. Ja, og til at lave i Amerika. Ja, og til at lave så tog vi tager tog. Ja, og så går jeg lakker for at gå lunch. Ja, og når jeg siger, så tager du til mig. Ja, og Samoa lave til at lave valg i Samoa. Jeg synes, at jeg siger, at jeg er sweet, kia, New Zealand, daylight saving. Jeg får kunne så få lov at kæmpe sammen. Alle er mua sammen, at kæmpe det her. Jeg lov for at tage, at jeg er nok, men jeg lov for at tage. Jeg lov for at tage smilene, for at tage mig alle tage af, alle tage alle valg, alle tage af. Jeg får i mail, at jeg vil blive kæmpe, at jeg lov for at tage spring box, le fai i oi Amerika. So se I tulu mata ya tulu tauna umatu taru talu mesa mole talu bar ya wa release mele awal or beleki na pau vang alau tau titi latu eono Jesus wing alau numer se fulu all the back line lau tau titi latilo malau tau faro longa juni seri poti and then maybe another change in back line opete uwa Ale Amata Rico Ioane, Amata Anton Lynette Brown, Nomele Suma Tolu, so la anta fa mautu mu maina vangarana ile talvaru nel tai out termina le fa mawina fa la wina ile awa lor blek ole awa tamai tai a New Zealand Black Ferns ta alama farani ile fa uwa vayaso to telefo ina yalo samolo ta alo le auna le Black Ferns in New Zealand Lato talonga lona luana e noa mai e lato malo ya South Africa le nawe aso wutuna yatu so lese lato talonga le aso nei e ta aloi mafarani e le fai unga Oliver Yaso NRL a aso le mkwa ma ngayo ka alonga leo le aye kako liki le woye e o le ala antaru ditila wa e faa au o le ala ta alo amatatuna nei e umale asusa e a e fala au le lata alo malmauti noa a faya inga loa e a fase fua a oisi au e fa e ta alo a faya ina e o lai mauli siyama noa kwe ka alo ai so lau titilo atu la elimination final na nei le toi sefuru ili sefuru po na nei la pike ka alo male Newcastle Knights tai ao pe au lia qualification round ta alo le Warriors ma Dolphins I le lima te aideono e ta alo lai newa le hong ma qualification round ya finals ia le Warriors la toina tu lua ina umane round robin le alai host ia Dolphins na nei le lima te aideono lesi elimination final le awe faya ina fase fua koe kau fai mai lea vayaso le awe malo Ya, eo ka aluma aulia faya inga mai le nisi talonga le na faya le umatu nei so ole malie ma le Cowboys ya ole si elimination round na po tai au to se fulu e le se fulu po tai au ya ma le talonga muli le asusa e le lima te leono le fiafia ta aloa e le Panthers ma le Roosters so the qualification round ringo le au e malo Aula malo mal talonga le Panthers mal Roosters fa mega le Warriors mal Dolphins a malo au mai no lo le fa ket kari mai ba wala ko week off ya no le fa tel tel mai e auia le a e malo mai isi auia le la ka alo ma auia fa yingo a winga la Dolphins Warriors Panthers Roosters o aula ta alo alai lo e lua ya bango le mo au jila talonga ya ya Kaaloa kau maloa yang orang left kau imau ye fayi inga mai talonga le Warriors malah Dolphins, malah Panthers malah Roosters. Yang orang lolo leo awe o fitau imau le dua le la awo malolo mai. Yo semifinal senga. Ya orang kau dikin nga soalnya kau mangai yo kalonga le la songi ya kafefe. Serabu seni. NPC matalonga le NPC le fayi inga le vayaso lo coba vayatu ana ponca lo iman wacu matara naki. Sole, closer ayor kalung ale sole. Ah, le na mau wa ku new sole ngala pertani ale na mai point le salamuri mudia le ngama lo ye le na wa manu chulo su fitu lo su lima.
Canterbury Morning Tone ta alo se fulo jale fitul po ta yao Hawke's Bay man of hapa ta alo le lima jale lua ele wauri le sa ya ma Southland ma Bay of Plenty ta alo ele lima jale lima le fiafia sa kasi le au ma gai ala wano fapa abale ala la pingi la au ma rosia Hawke's Bay man of hapa wa ma gai ala wale no fapa sorry ma gai no fapa malo lava wale Hawke's Bay muka ma rosia so wale tulangan na itaru ta longa le NPC ele fai unga ole ni fai basu tatu anga tu ye e o ka ko ka no nga nga ai fai fus ka ko piki ma nga yor ngi asfa ele fa mon mon si fai le piki yor ka ya o sori as ka ko piki ma nga yor ngi ka ya vai sori kelo le si le ye ngi sori ni poki le nga fai mai ale taro market fa tu ale vi ne mare sori allah le mole si au ke fai kungo la ku last week ole mele yor kelo le si le sori ale umia ai umma sori e ma ga ya ka mo ye ai le lake le fa tawa tatu nga tsamo so malova of tai ya mato foi lango le tawa langa le fa mal fa na tola fa ngor konsula foi verso o mone tala no tala bo kalami lo fa ne fa tawa lo tatu tuno ya wale nga tana le mo la foi business da tatu samo i new zealand e fa pe na foi tu foi tu pe samo a foi fa to anga male ya mal tama o inga foi samo la tu wa so lo fa nge fa ka wi ka ko lo nga ma samo fa mo mo ba ga ya le ufi ko a se lo po sen Kele le kalo, maanga ye le kalo, aale mapo kalo. E aale lei, afi ane fai safa atau. Ea, mo tatu ulo na mai sa mo al tene, nao maanga tano nga whanga solo, I le fai ungar vai yaso, mo le sir fio le atinu u engis kalo. Kero pa wanga kalo, ok, le lei. Fatalo fai le aulea, mako aulea, le Pacifica Stars, le malanga nei le lo, e Rotorua, le tournament le fai e netipolo. Yeah, but we are playing a Malaga, no, but we are playing a lot. It's for you, but you're not going to fit. Good morning.

0: Falava. Listening for Fongale Neo Samoa, the Radio Samoa.
1: Manola por foi manola on sa ya vata vale le tempo le tao to ma so long on le me o mala va so sa va ngala wala ya kilani oka oka ka fe fe a fa pe ma ka ya o isene ma na ya le fu su ma ya ma le la u ka ma ya fo isene ne ka ya ori lungo la wala se la pa sene be o ma le se fa la love le se va ngala polo kar ne tempo le tao av da vale ya ma ga ki le flow le le lo le ka vale ya ya polo kar fo i baru de u ki u fa ki nga u fo mon mon polo kar lungo la wala la tao wa Alai na pawana mai ngado kiki rako le poroka Monday time na tai au. I think going west around Massey Road off ramp. Mo ta tolo dunga ha we lose fulu. Ai se vanga o mai o le malavale le lose fulu ai. Wa manga yal flow Monday time na tai au. So to na I lunga wala tal sia sa ngone mo pe ngona wala. Na ga yo le tino juju manga wenga fa pena fo ile morina na fa na. Las mo mo la tu wa onga ore nei fo I ba ya song.

0: Awe tawale ma lo lawale ona sai e le nei tai au o le o te baba ia tolo tu mon so longa lem sa ngare mo me o maso sa vanga lawale o ki lani ia o le fa manatu foi mal tu ala lo le tana pakalame awe tawale o le ua mamoli nei tamai tila o nga fa mamole a orso ona fa sa sa ina lo sai bae nga o lo kolosi nei tamai tima awe fa mamo tamai tila tamai kolosi la wala ia mor sa ngare mo nei fanau e le asmo ni muri o la tua o ngare nei foi pa yaso a lunga la wala mbakua ma nei a lunga la wala nei tai au le ai ma se fana me labe le se vaenga o polokare nei tai mara tai au mo ne fafo mai le tinu ure nei foi tai au fo e a foi si tisilanga foi na i lunga kako mapping au kua o cameras nga le mai le au vaya waka kotahi nei foi tai mara tai au. So te loana la tuti lo atu na power ba nga no ke ba ku pe o ka poro kala jiji mai malanga mai le mai si si fo around Poinchevillea and Western Springs city bound all up afi maritano lo si fulu lae la ke ba ku lae fai fo si pisio ne temo ta ale manga le flow wa le si ba nga poro kala ne ba nga tao i lo wala wala ta bale ba lo la ba foi ya ba lo fo si si la ya jo ba pe ora sa nga le bu nga i tuti ma favor. Or if I want to name Vasa Fabena for the Molina and Fano, Elia, all of the telephone along and click X, I want to try to put it on.
1: Thank you for choosing ClickX.

0: 风啊 ，My More My Fair in the Radio Samoa， 咦哈！
1: Vai ga la tama le nei le tala o le tau wa vatu wa tele vai sa mo le nei tama le tau to mawinga langi le leo le tau a pa uti muni so vai ngo sa mo le so o te wa vatu fisi bela tele le sa mo mo tanto le sa une malanga sa mo tolu se fulu nga tolu se fulu tasi a degree celsius mo wana le bela le sa mo e le nei foias fraile o te no la wa vatu e langi le leo le tau sa mo e se vanga nani so vai ngo le tino e pa uti mu pe ona fa mawina ya mo le nei foias fraile ma lo se fo manuia pa ngal jarbo kalami so se vai ngo latino peri samo na foi america samo no tata mafuta na itaya ono fatu mo ria lava le hanga tu mo fa unga oliver yaso tanto se ya tu le tua tu oi au se talia good I mate ma ron se fomo ria na itaya ma malo le tino so se bang au stadio no tata mafuta na itaya mi ole tai out ya foi nganga o fa emo la chichia fa mo mongale mo le tanto pokala me mo au stadio ma bang so canbra ole mo kwa marurua sole Kwa whewhei whai ngare lau mwai Canberra Pāku le ole marulu Canberra Nei whai mai ngore tai au We ngore tau i le lau mwai Canberra le so O le awha solo ina pua o le tai au Su suru mātango whiele la Lua su tasi maru ngore mawhan whanawha Ma wina mo Canberra le so Whata alofa le maru le tino Iso sa vai ngau med pone Ta alofa lava malo si fua fitula il marulu Iri nei taimi o le tai au We ngore tau med pone le so Ola fasona na awa olang de daily tout full one of fashi maru ro de ari mo ka ko wants full one of one maru lu fa mo wina mo mel pone e ne fo yas for railen ma balo la tuno sini o stadio tarba futsal ne tai au balo la versi fo maru yes for tasilo el maru lu e ne tai mi all the time we got to tau fasona awa o e ale ne fo yas ato los full maru ngar ma far fana ma balo la tuno olo la lampapa house se vango adelaide fa tano fa tuno ne tai sorry ko ma ingi me for ka ya ori a ono lo el maru lu Nei tei mwana tae awal pori Ola asu suru mātango Fiele lamka o mawhangwhanga Koe mani ea lusu tasi Morunga ni mawhanwhana Mo Andy Lady Le So Brisbane Australia Good morning Malu la vrasi fua Maru ele nei tae asu futfa Oele malu lu Wing ole tau Brisbane Le so Fasona na awawa Pa una e wangalang Le leifo inisio taimi Luasu toru Morunga ni vela Fama wina mo Brisbane Le so Perth Australia Fata rafatu Nei tei mwana tae au Asu futfa lo ele malu lu Wing ole tau La fasolo in Suru matango fira nai le so Bebe la la yole I Perth Australia Lusu lima Maurunga le bebe lo Tere nava ang Australia Ma fa ma mongo tu ina mai Ire ne fwoi taimi ole tae au Tamaki makaurau au kilani no whanga Fasa langa radio sa mwes futasi ele malu Lune ne taimi ole tae au Tu maura vavaya tu mane suru mai ole la Ire ne fwoi taimi ole tae au Iyo kao mako koe mara wat kere lenga Pa uki mu masi si e ngiri kai au So sani fwoi mo fe malanga inga la churu Ne fwoi tae malanga tu fai ungana vaya So tumau ingana tau le so Pa una e wanga ni su temi langi le lei fwoi ni su temi ole so Sa vide fa soro nangi maro si mai sau te si fwoi ni su temi Sifu lima na maurunga na marulu Fa mawina mo au kilani le nei aso tae au pe au dia Fa fonga le mai o kou au sa wabani Ia mara au ka polo kai au Awa oa langi le lei El teme pa uwa timu Tusa le marulu ne me tae au sifu lima na maurunga Al vanga yon tuatu la sa Pasoro langi de lei, langi de lei, le songo fuo, mara solua, mara solulu. Pa utimu la stofi, urvaya solu, mana yatu.

0: The Tobo River is about 5 feet Leone High School. In a time on the tie out, in a water, Louis for Lima, Minuto, Jota Talo, to Laiva, Tato, Porclame, Valesimos, Oyman Sunga, so Alo said to Moa, on a Tato, voice, I'm more on a woman, to Sunga, so Alo is Uso, Malo, if over the late tie off.
1: Yeah, Langi, Vata, Vai, Apelo, Idea, Paro, Malo, the water in Neva, yes, so 5 weeks. Ya fa pelo e tfo ile tapo inga tato to asin si number au pa fonga ba mai moa alde kio Samoa but morning from Samoa in alortarie e muri fanua pa vai ka
0: very nice early ba ga mo ya karie ga yo mai ma duole e la lokadia
1: oi makau kia kai de fosu kamuru nga isa ko kena kariere un pero so
0: ai sole maraya maraya so nga fa kari lo va isa boy
1: or va ai mai de nga solo ka va de palang or chefu
0: eh
1: ya ro fa e ya ka va de ya umoro fa e ka va de mo or wa ko ma u ya ya te ka u de wa nga fa pe nge ku ai mai nga nga ro ku du ngor samir ka ku ta ku amio ya ai pangay o bayo nga solo ka vale o mawila pa lang ye or ka bay sia sia pa lang ye sa mo feo ye so
0: sa ya wa no tela fo ba sa mo ke role si va mai mul fanu ye sa va yo le se funu a or sa le so on
1: or se fu o le va se funu le fa ye ya pa ye me fo va se funu mo sa va o le sa mo express da duo ya
0: ya
1: ala sa so va ide de di sa mo ah
0: mana ya malo the late so on our low tone what do you know the villa leo
1: ele ai fa me pa no de en ali mukie on sa bunga la la ko ai de fo ipa e pa me ma ai de pa ro ma ru kwa a mo la po ai lo no nga me ngai kim o fa me fa si un mere ko mo se kim ele ya la po lu mere fa u kim so vai ya o lo ngo vinga pe lo lo le nga salo so vai vi le de bo u se kim so vai de lo le pa ya le so vai wai so vai o leo ke whaaro ngiri kaya o ngā whaia ngā se lo si meo ngā mua mai sa vai o si meo ngā makuwa e sa whai naka magi mua vahua ki anga vai kungo papai lo mua mba ngai pālangi ai wā mua pe fua ia e ala ka ai sa vai peo mai kiri se fua ia o pa anga kako kukala me de misi au whai kala ngā e wha karo si a mua whai la mua vahua ngā ki anga vai kungo pe fure mea alai mua vahua ngai pālangi ia alo pa kuku vahua ngā li pailake ia
0: maano maano fafutai so ola le umile la e jamo e ko foi mai pe
1: o ke masalo o ko rua kuras fa lei de a lo ko vino per pe me poka la o ke du ngole va wa rua ku le ngola va ai ni ka nga la ka se ku
0: a
1: ya lo vino la
0: ya
1: ole a fa me fo ngale ka me ki ai mu be ya po le ka ya
0: a ka se fa mai du ngole ka por ka la be
1: io a che uso ai col più e col va di suo va di che fai poi di mai un ia ia ai
0: sao okay le lei
1: wa banga or singe a un ngo fomi so allo ngai a ba poi fai ngal ben ola e che ngal ngal fai over ka so allo ba
0: so manuala la wa so no tu la ngal ngal ben ga ya wala ngal chelo chele a ba ngal na pisia o nei fo de le so ta to mo le chele fa ngai na la una ngal so nga so allo ia marolo me ka ko le va so la sa pe a
1: Aul vaya so dia.
0: Iya.
1: Iya. Kalau ngomong musik.
0: Iya, iya.
1: Pak kami enggak kami kakak ya musik. Iya, kalau ngomong musik. Musik mo ini dari kawai. Ada musik ayo di sini di Eva King out.
0: Apa cocel ala fano ngomong cocel yo jangan cari refer atau le bunsi le bangano la undang fori le. Ya cocel pena si si awan fo mo le. Sa di ngomong ngomong lu.
1: Iyo. Ore kon kala kele nga me de wins de Martin Hotos. If so swagi ka pena ka ka yo nga gwen. We see if you fa nga gwen. Ai de CV, de se ka valeta, de uma nga de se interview skills, communication skills. De nga de ka pena Martin. Ya u pero la ka refer me ya hoy. De wins pe ko un era ko la un go so.
0: Ya.
1: Ri mga ikonga, ye mga sabo, ya o de la nga ya. Se ai de ku nga savadi de mo sa nga de
0: ko wa
1: ke ro kam me fo nga de fa u me nga de nga ko nga de ta fo u me nga ye fa ku kun ka ya fa nga yo wa de mo fa ka sa nga ka de o pe sa nga umbang nga sa yo la ku ko la u training le mo fa e o mo di maro e pe si on e ko ya de fo na ye de
0: mare mai mo ya la ro ka de nga ke a ta ta no mai a de le na Yeah. So anong ta failo September 11 au te lo le sutasi tanto nei tulangi au tai au le aso sutasu system mana tu ai foi le me mo ka kia fail al qaida foi I towers we New York ah
1: ia o le o luos furu male di mane tau sang
0: ah ia
1: ia o le a o le silva chupiringa io le o le do di mapea ia o le mea manga ia o le koe fa a foi mo ia le koe ingi towers ah ma ya ngai fountain se rua ngai me sa ku towers ia male freedom tower la re kasi nga fight kami kai mere do suga sang ia
0: ia
1: sui le one world trade center a le ngo sa fa ngo ta ngo fa o le freedom tower
0: ia ma
1: ko la ngai manhattan ia pe ama kilo mika le afa ki mo afa re sa va le ngai ngai de le ko ngai de crown zero a ngai de wa fo le ko ai va ai kai de boku le ye de statue of liberty ia
0: ia
1: kai mina ngi o ngai fo o kele ka mai mo ya ku o body mawinga le investment ia mai ke dongo fi ya ka nga ka ai nga wa ku se ngo ka nga fe o ki dungo fansen dia
0: ke dongo
1: fi ala wa kwa ka ai nga ya ke ku lai mio ke papa ia ko le ko pa lo sa por lo fu ala e do ai esa saude relative ya si pas mai ia ape ka ka ku ka di fie ba ka si de ya nga ngo la ku nga pa ngo de ba
0: ia
1: me so ai nga lo fa ngo ngo bi si ola kwa ka wa ma pe so fu pe gi ia
0: Yeah.
1: I will speak quite quite poor, my.
0: You
1: know, it's papa.
0: Paro, he might be malo.
1: Yeah, na kongura. Yeah, that's the day you have to buy.
0: Okay, so le tulango ele unanga le Martin Hodges more le vasa fo pe auni.
1: Olo fa atu mawina pe le ngalwe nga youth workers. E o efo swani le ni support ya unga primary schools. Yeah. On the Lako Homework Center, all of our children pay Imangere College, yes, from Fuomas or Rulu, here in Pokalame, so Eli Sene, the Dena, or the restricted money, full license, all of our children pay the Martin Hotels. Oh, my, if I realize any way, Kongiri, a funding alman, Lord, if I can make a Kongi, and a Kongi, I like what Grand Moa, Opera Kokel of your idea, they say, you know, what I like, all of our giving a Martin Bangale, yeah, Male, Bangaleka, or Alabaka. Then it's all the people there. Tapi kalau kau nak kamu interview mah, so nak dia nak tawai ya, oleh kurang orang resep pakai kermatin atau ini baik kau.
0: Malo, malo. Okay, lele so le malo le cno, le cno susun ini sungai soalom. Ya, si on sa si koi koi koi koi mesti fanga malang soalom le bayar so entah fawo fawo le onai fanga ya mo tanjo. Olah sih kima gaya mo isam mo ni cair ni so, bayar? Supuesti.
1: Or by Salo, but suppose.
0: Yeah.
1: By Salo, I suppose, be a man, a young guy. Oh, I did more. I did, I put, I just see, but I just say, my, yeah, we got a food one. If I'm with myself,
0: I don't find myself. Okay. Okay. Also, is this my family? I'm going to go like a fork.
1: Iyo, the quick woman will cover. Yeah, I ain't said here, I'm your son, Lalovaka. I didn't move me, and I don't want to. Ele ko ko mena so alo ngai lo ke do asaba
0: ya
1: sa amanga bi so swangi ya ngai ape ya alu ole wi se fai lo pe fiki chop sishi na sa ula ele so so ye ko ne ba de nga ka nga kambai ol ngai pa pe fiki fa ka po kala mele ya
0: ai
1: fa ka ta vai mo ma ko
0: ya
1: ole ole no fa ma ole ole matsin hotos ide au nanga ya mesel kap ko ingala ko lo lang ngo inga maka po ia ia u fai balo fi au bisa mo ngi ka ko koi fe roi ta fo ia ko yo alas pale lu manga
0: ia
1: ia fai vet kala fo na be de ko ki me da una au si fai yes wa
0: sa o zo lo fatu moriel malanga se fai fi roi fo le vaso pa audia
1: ia fo de weekend ka pena ngo ro sa pa ki ia ro pa ku de ku ngu koi fo ia tabai
0: Sekolah seorang saya semua malcar berkala memang lesi mas hoi tu sampai ini wafu I mulfanua ini nalon tali ini wajah sepuluh orang biru calon coy on tali oleh cula Eva Tiama Fetua Tasi

0: ia o le tātou whale a hoi lea te tata noa tu aisa mua ona le wāra ta nou na tau manino mai ia ia awalai o le aanga wa ai e ile plan luas futa la a isa mua e mawhai ona opt in na ili tau a inga pe a umana ila fua i ili tau pa tu sa life holding mai for every 20 ta la e a whapeo le plan ono suta la le tialui e tu se luas futa la mua ila pointe tas lono winga a plan ono sfuru le te opt in nai ia e tolu au pointe mau e tialui tonu le tatu se ila il fale le o le value mai fale lua putu mo ile e se lau fitu su lima fetala a lo no winga fa man malo lo wainga pa wal mete di fo fasi no le metu wa ya o atu atu a yal ta tu ofisa pa tu lo fale a lo putu mo wa tu marki ya te oi ya mo wo lo fale a mo wo na fale fu a ta te we man malo ta tu se ile le atu anga le lua su ta usanga a or tau tu al tiki sal a isa mo o isi a wala fo yo lam fai ona ma white points ya pa fa pet tongi pilio le or telefoni la vanga ya postpaid ya pe tongi pilio la to a internet ya pe foringa mai a duas futa la lo tu pet fa nga iso se se sa ya tiki sal mo wala lo entry tas ya lo no vingo tele ala la pili por tele la plan fa ta or telefoni na o entries ya o lo yai fai ala tu se yo lo fai ya I vai ya so te tas na mo wai na isi prices ya pe yo tatu or price ale le two bedroom house le le tatu te nau nau mai ya atu no ye le mfai so so ni tatu ya na wai lo a fe lo su ta la sa mo mo ile entry tas ya lo no vinga la fo la uta pa to lo su ta la ni sila ya to ti cha mo li mas fu ta la sa mo ya fa ngale la to we e fa ta we la to plan ina ya mau wai se la to entry tonu tatu se ile. Alo te vai ya to la so mo mo o ke topa. Lo no winga pe to tolu vai ya so. Ya ona fai lo la ya leole o tatu se ile. Ya mai lo ai po ai le ai ngo la mala mai forta e au umar se mala mai forta e au tur fale wala ulo i fale ne. Ya ya. E va ya pa tu ngo ta mai ta vai ya ta ilo ye te dei. Ya. O le fai wisi le bona e prefa pauses in New Zealand.
1: Mano, yeah, lay. So there was on all top up, that motor went on all top up.
0: Yeah, one man tour at the town town top up in California, Tangatalisa.
1: Yes, yes.
0: I am Tango Lola, you here. If I that way, yes, a service on a plan. In I am my wife, Lono Wingala. But it's a thing of a Peolela for Lima Sutala, New Zealand.
1: Yeah.
0: My wife, a value Sutala Samoa.
1: Yeah.
0: Ya na tangorolo tangatala i ofa taula na plan fa te tenga pe ono sutala a le plan na mo le valus fulki to no winga la a ono sutala la e to ruta i los fulta na ye to no winga na to lu na an point so na na entry la mo
1: wow
0: ya o le si a wan fa ngofi ya a fa nga ina le le click x e la foi le se le ni nga ile telefon te tisa yen fa nga le la to la to se le ni na fa ta wele top up e fa ta wele plan ya pe yele la to internet ya ma wo fo le yo la to entry se tonole or se ile nei ya ai pe le mai ta watua ya o la so ta wa ta ona e ona e lua ya o la so mo mo o te topa ya o sa ni atu lota mi ya o le sima lo fala na to wa ingo e sala pe te lota mi cho to fale wo po tu mo ta te uman ma ro
1: sa le fa ta mo ta report nei ta o fa lo pepe ya le ma no pe la sunga pe ai ni sa ma fi ma ma ma te no wa
0: ya o le ta to no me ma san o le o lo ta si le ma ono a to to lu fa fa ya mo la to fo yo lo fa pe ona a so ta mai tu langa o isi ta to ngar ba nga so soan ya pa ile tatu yungi la kilani sa mon na pa nga solo a ya so to na tai tas ya pa fio na nga ifo ye sepo yo lo fa pe na lang lang malo se tatu ti ti sao ile tatu ta mu sang ole a ole ne ta sang ya le nga ta fo le na ya mol tatu su yu mol tatu skopo lo fi so so ani tatu plo ke ti sa mo a nga isa ol tatu website www.skopa.nz fa yo na ile sta la ima fa so fo ai ya bata tonga wenga lo fati no mo fale de yo porto science lo tato wa on arcolisio sa mo ya pa te tiene li ya te vai la sunga na wa ya mo le what for the weekend moses fa po pongo tato po kala me la vai

jaya mori talani me ya teroni silam talflama o se dina ya kilani wo fa sa wina mai lealu fon pui pui so tula fono te tuper tong fala fonga to wayo na fa na e mana onga fa pito ai o lona to lua ele o ma wina le ava no o fa lili va amon to lua ya belinda he lupe va sa ma wo ele fa masnonga e te fa tu tusa o ma le ta o selena be tai wo fa selena fa lili le lus fulor ma sinel fon pui pui ai tuli le fa selanga lona to lua fale Safte ya memorianga tu fatasi ile alofia leo le tungino tu pefala fonga mali chesti ma fonga ina itu susinga ila te mawai male amiole tonu ye tulanga le leo tu peftongi fala fonga male no nga tu pefata mo itu pefanga yo yo business la ti pol small business cash flow scheme ile vari lo sulima male lo afi male lo fofa sa la te foi benefiti mai polo fiti umo le business ma lo la yo ina O tupe fa tu tumu mo tupe tu fa fo tupe fa la fonga mali GST. Sa la fa ya mali lo o ye fa mtalanga le sao. E ala o lo fa te winatu e mawalalo ai o tupe fa alu e fa ura lai. O le teimila masa am tai lo na ona ilo roina na matanga alu o tupe fa la fonga ia. Mata upu teo ia la tupe tongi fa la fonga li rafe ma sumar valum. Ona la fa ya lo leo fa unga. Mali lo ele tu fa tu muine e tupe tongi fa la fonga mali GST tu fa foi. Mō ngā ruenga toi whaaleleia o le lau mukuka. Ile siria mariiwa te usanga o le alofio tupe retongi whaalafonga, male whaanga o yo tupe mō whaalafonga, le GST male no ngā tupe mō tupe whaanga o yo business laiti. Sa ai uane ili siria male limas fur faa, fe iwas lau iwas fur vau talā, le au wha inga atoa. Sa amataina ele tamā tai wha amasino charge Sandra Alofivae, ele fast fur faa masino re fast langa re fara pui pui mo ila o oma. Aile I whaia se whai unga, e tu iti iti ai lalo I le tau tino le moni, sa le mō, whaapea ma tamaiti, e e ia whianga tō mau. E si sua suenga fōwer whaarab tongo surfa inga tinapoli Women Refuge, wa whai loai o le itu pao tinamata maita e la tau te whai loai na e whare whai ngā ruenga, o I la tau e a whia I vivesi lo tonu a la tau wainga. O le tūlai fono vivesi whalo tui whale, pui pui ngō tangata e a whia, Domestic Violence Victims Protection Act sa whaamaro sia ni walu tau sanga tuluai lea e lea ya I tangata ya afia I vivesi lo tonu a inga ave ya so malo o loma I ngā luenga e o tulava il se fulu I le tau sanga e ma whai e fwoyona taro sanga mo fe uia inga I fitu tuna inga leo ngā luenga e whai ngā luenga ai o le fawfau tuo su e su e ngā le Women's Refuge Holy Carrington sa I whālia, o lea tū la fono ua whai eise eise e senga, ai e tele lama ni vaenga, e ao na whālileia. Mai e tā wai, o le tū la fono o si iti ai lei loa e kampani, o se mata opu mō whare whaingarua ngai tilu tilo iai. Sa fisiri ngia, ele whālaptonga o tina surfai, tina amta maitai, sa fi e vesi whālo tui whāli ai nge winga I mea o iai tonu o whare whaingarua. O lana li poti ili tali a whare whaingarua ngai tangata ea fia I sa wanga ao la tu te to lua ma pa anga, the workplace responses to victims of intimate partner violence. Sa wha matu o mai ili le tioni sila. O lo whai lo ai e to o tele atu tina amata ma ta I la tu te tau I o la tu pule I whare whaingarua ngai oi la tu ea fia vesi wha lo tui whale tu tonu wa inga. Sa mā wai o sinu umero tina amata ma ta I wha o ngā ina I asa mā lo lo wha tu pivesi tu tonu wa inga ave. O si iti ai lunga mai le iwa pasene, ili toi titi lava tōs fulu wha pasene. Tano mai anu wha amara sia li tū la fono pui puinga o tangata a fia. Sa tū wha ta sia li sulu wha inga o tina amata mai ta iesu isu enga sa whaia mai li rua fa sifruiva, mai li rua fe mai li rufu wha. Wha alia e Carrington, o whare whai ngā rua ngai tele na unau sana sao, e hao ona whaia. O su su enga wafo ya neya le ofiso fela wa inga ni sila po le New Zealand Transport Agency. E tua inga I fa inga faa la tua, faa nga oi, ma fa inga faa tonga falea. E faa tinonga umo la isene avita avale, wa ma fa ineona faa iloa ili le tioni sila. O le su enga, wafo ya o tino tilo ya le ofiso e masini po ea te faa pipi ina I tino tangata mo ofisa. E la tau te fa yesu enga avita avale mo la isene. Sa mua mua tu whae loa ele leitua ni usila ele tua sumole ono ofisa e whaisu enga olai sene. Sa wha amalolo mustaimi por suspended. Ma leisi tua fitu sa wha amalolo le tu mau. Ile mai ayo su esu enga ale ofisa o whelawa inga. O le esu esu enga isi so tanga lea mangi unga ele maasani ae mo olai sene lao pasese ma lai sene mo loli lao ute te tele. Ile tono le tunu atoa. Ile ono se lau limas furo ave ta avale sa ta pae. Toe whae ola tu su enga.
Tata bai nelele joni sila ilalo tu la fono farm telangalo ia pole official information act OIA. Ia fitusia inga ili sotanga ileso suenga I ungo ne suenga ili masa niain. Ili tali ili tal sanga sa fa mao niai ili fa tonu ole official fila wa inga Mike Hargreaves ili vasu ne fa pea. Ole fa singano suenga ili masa niai olo ta tia yau tafo suenga ili fa inga fanga oi. Fa inga fa tonu falema fa inga fa alatua I fa tinonga ole sene avita vale. Fari Hargreaves, ole tau sanga teluai sa mai tauina ere ofisa I ai ungo suenga aniesio ofisa fai suenga ole sene avita vale. Efa fo ese, matulanga I masani ai, ma amata I loa le suenga yao ke topa. Ia I ulai lua sutoru ofisa fai suenga ole sene avita vale sa faa malolo, ma tau fia mai le tue fai suenga ole sene avita vale, ma li isto fitu ele fai yaini suenga sa faa malolo foi, ona o se faa e te tenga. Ole motu na wero ile basika le saido mumai nauru wo tatala ina nei alo ilo na ofisa ampasa Jerusalem ma ave ai motu lo na tolu ole basika wo tatala ofisa I isa a Israelum ole superstino na wero Lionel Engin mea sa ia faria wa awina twice ave ai lo rang e winga ile melo tu wai lo na tolu ole min star of ai fafo Israelu kiron sa ia faria Ua ofoina le tautua Israelu ila awinatu iayo mea whaingalue nga moso I fōmaloloina ma masine wha mama Iswa vai inawero. Sa asie sie saa ia suvai fiti ia yuri ina ua mai ane te tala ili whaingamalo fiti alo na ofisa ampasa Jerusalem ili te songa mawae ili sa uninga sa awele parmio Israelu Benjamin Netanyahu. Papua New Guinea sa ataina alo na ofisa ili ampasa ili atunu ili luafe maliru futolu. Ola amatanga ili te usanga reisa faalia saa. O sa moro yei foi fa mo mo de talan no fisa Israelu o le fisa lo rampasa ire te usanga den faria enji me o le tele no le fisa rampasa lo na tu Jerusalem o se fai unga fa por ki kelle ele ngate na fa malo sia ti le so tanga mai Israelu ai wa wina to e fosa la to wa me ile me lo la to te tuai talonga salongo ina ye tamora o black it off your fi maule la to ta alo mi pole discipline Au saunian tu morela tu talong foi teu lelo na farm ne mun muri foi lemer spring box africa so ten fai ngol vas nei ole a via ile mai ai leo si toi loi long ong ong sa fai ai fai ina sa fai ina to handspirk e vero fai ai ile tema talo lus foi ti wala si titi e se fulu lu e sala sa fa sala ina u black out fi emer score mo four e ma fo mai se sala le lus fulu iva lu fulu far score sa fa to ile lo spring box ile ka along foi teu lelo ton fa pemare no mer se fulu ruben love Sa fa sala e pepa sam sama li tempi rusino na tawari ta alonga aide tai na le afa taimi. Sa alonga iskiti lau faili poki so se me fa sala ina oi nungor malai. E a vea ima fafi tau li mai I tawa isa alatu fito a fua ia ia spring box ia sala fa ingo fia I tu tono le latu leina lufurulua. Ma sili e toile le leo nao ponginga e le spring box ia nei sala. Ua lua nei manu malo Afrika I sauti li tasi ni sila li serisio ta alonga faitau li e fao ta alonga uilo ai. O se ta whātāru tūnga au pito māua ili laka people at rugby greatest rivalry. O le tārunga whai teori alona whālea e whai e Baltimore, Amerika, le tāora sā nei te meni sīla. Whāre stiti, o tārunga te disi uma te tau lava ona manu māloa ili tōni ngala ni luri. Se whātā o tonga le nā o le māfo whaua o sāu neatu ili whai unga o le vasta nei. O le tā alo I roo black sāu noa ma tamatu o tolu tā mōmō tā alo. Ili tārunga whai teori ala stona e umvai to Hansberg. Au fiei mara kapteni wha marosi au arisa vea. Ina wo se ele pona I vioron tu au ili afu mo moa. O tamai taisho a kapteni laura kapia tamai ta ele Black Ferns and Usilla rua hei demand. Wa le ma fai niona tue te alo I talonga fai teulia tolu al maranga ta amilo Europa. Ma yo se ta tele lea o saamian tu mori ta alo fai teulia ali W15 ma farani ili vavea taia o la saab. Sa a fia lea te vai o demand. Ina wo sui ati te tonu mani no ford au fale oleo. Ele ta longa fa ngolo va so le sa manu malo ele awo ta mai ta il Springboks women Africa so ke limas fulu lu lus fulu Johannesburg fa dia pulen ngala fa am ta langa mo se se sui ai le fa lu ste mina ta mai le sto mai ta so ka teni Georgia Ponsonby ole ta o ve to ta sine tutor ka teni mo ta longa tu toyol malanga ta milo ya fi ai ma ta longa mo skotela ni ma engelani fa dia le ta ma le li fa ya ngale le ni tu ole Black Ferns Ricky Flutie O le tā alama whorani e tūlanga whae lo langi Leon. O le au fwina e selu I teo tele I li temine. O le teo sanga mo le Black Ferns. Tala nao ne aso.
Angalele, lejelis, bayamun, yero waso.

mga yaway, may kawa nga isi kalaang nga, iliwala nga ako, nga pisi mga yaw nga. Nga eh, siba-siba ay fo'y mga yaw. Ang fayfaya, nice ah. Toy lo su jasile, si fulu toy pao na minuto lo toy ole, maru le tay. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. E mar musika ka ko fa mai for ni as for ile as wow la la tanga mo for this me kaile fa mai a fuli mai no tua ya ngai mang kuang ile ona tunga ai o ke la kwa mala kwa ya fa mon mon fa ngon ge fa as wow.

0: baby, love me. Hey, hey.
1: Jaya Maria, Talani Maya, Jeroni, Silam, Talflava. Osa dina ayam kilani wa fa sawina mai lealu fan pui pui so tula fono teu tuper tong fala fonga tol waiola na fa nau e mana onga fa pitoa ai ona no tolu ai le oma waina le ava noa o fa lili va amon tolu ya Belinda he lupe va sa mau ele fa masnonga e teu fai tu tusa uma le tau selaina be tai wa fa selaina fa lili le luas fuluor masina le fan pui pui ai tuli le fa selanga ona tolu le fale Safte ya memorianga tu fa tasi ile alofia leo le tungino tu pe fa la fonga mali chesti ma fa nga ina ye tu singa la te mawai mali a miole tonu ye tu langa le leo tu pe tongi fa la fonga mali no nga tu pe fa tamo e tu pe fa nga yo yo business la ti pol small business cash flow scheme ye de vari lo sulima mali lo afi mali lo fo fa sa la te fo i benefiti mai polo fiti umo le business ma lo la yo ina O tupe fa tu tumu mo tupe tu fa fo tupe fa la fonga mali chesti sa la fa ya mali lo o ye fa mtalanga le sao e ala o lo fa te winatu e mawalalo ai o tupe fa alu e fa ora lai o le teimi la masa am tai lo na ona ilo roina na matanga lo o tupe fa la fonga ia mata upu te ia la tupe tongi fa la fonga le rafe ma sumar valum ona la fa ya lo le or fa un mali lo e le tu fa tu muine e tupe tongi fa la fonga mali GST tu fa foi Mō ngā ruenga toi whaaleleia o le lau mukuka. I le siri amari iwa te usanga o le alofio tupe retongi whaalafonga, ma le whaanga oio tupe mō whaalafonga, le GST, ma le no ngā tupe mō tupe whaanga oio business laiti. Sa ai uane i le siri amari lima se lau, lima se furu whaa, fe iwa se lau, iwa se furu vau talā, le awha inga atoa. Sa amataina ele tamata i whaama sino charge Sandra Alofivae, ya le fast furu whaama sino le fast langa le whare pui pui mo ila o oma. Ai le faya se fai unga, e tu iti iti ai lalo ili tau tino le moni, sa la mō fa apea matamaiti e e ya fianga tu maung. E si suesu enga forward fa ala abutongo sul fa inga tinapoli women refuge, wa fai loai o le itu pao tinamata maita e la tau te fai loai na e fale fai ngā ruenga, o i la tau e a fie vivesi lo tonu ala tu wainga. O le tula fono vivesi fa alo tui fale, pui pui ngo tangata e a fie, Domestic Violence Victims Protection Act sa fa marusia de valto sang tuai le ai le ai ai tanga ta a fia i vesi ro tonu ai nga ave ya so malolo mai nga luenga e o tu lava il se fulu ile to sanga e mo fa ye fo ta sanga mo feu ya inga in fitu tu na inga le nga luenga e fa inga luenga ai o le fofo tu so so nga le women's refuge Holy Carrington sai falia o le tu la fono o fa ye se se senga ai e tele lava ni vainga e a ona falia Mae ta wai o le tu la fono o si iti ai le loa e company o se mata opu mo fare fai ngalua ngai tilu tilu iai. Sa fisiri ngia ele fa la ptonga o tina sur fai tina amta ma tai. Sa fi e vesi fa lo tui fali ai nge winga i mea o iai tonu o fare fai ngalua nga. O lana li poti il Italia fare fai ngalua ngai tangata ya fi e sa wanga o la tu te to lua ma pa anga. Le workplace responses to victims of intimate partner violence. Sa fa amatu o mai ile le joni sila. O lo fai lo ai e to o tele atu ki nama ta maa ta ila atu ki tau i o latu pule i fai ngā ruenga o ila atu wea fi invesi fa alo tu i fali tu tonu wa inga. Sa maa wai o sinu umero ki nama ta maa ta e fa o ngā ina i asu maa lo lo fa atu pivesi tu tonu wa inga ave o si itia ilunga mai le iwa pasene ili to i titi lava tos furu fa pasene tanu mai anu fa maa lo sila tu la fono pui puinga o tanga ta ya fia. Sa tu fa ta siya le sul fa inga o tinama ta maa ta yesu isu enga sa faya mai lirua fa sifruiva mai lirua fa mai lirufu fa. Fa alia Carrington o fari fai ngā rua ngai tele na unau sana sao e hao ona faya. O su isu enga o faya neya le ofiso fela wa inga ni usila po le New Zealand Transport Agency e tua inga i fai nga faa la tua faa nga oi ma fai nga faa tonga falea. I faa tinonga umola i sene avita avale wa ma fai neona faa iloa ili le kio ni usila. O le su isu enga O faya o tino tilo ya le ofisa e masini po ea te faa pipi ina i tino tangata mo ofisa. E la tau te faya su enga avita avani mola i sene. Sa mua muatu faa ilu haile le itua ni usila ya le tua sumale ono ofisa e faya su enga ola i sene. Sa faa malolo mustaimi por suspended. Ma le isi toa fitu sa faa malolo le tu mau. Ile mai ayo su enga le ofisa o fela wa inga. Ole yesu yesu e ngai si so tanga lea mangi unga ele masani ai mola isene la upase se mala isene mo loli la ute te tele. Ito tono le tunu atoa. Ile ono se lau limas fulo ave ta avale sa ta pa. Toe fayola atu su e ngai. Sa ta pa ine lele joni usila ilalo ritu la fono fam talangalo. Ia pole Official Information Act OIA. Ia fitusia inga ele so tanga ile yesu yesu e ngai. I unga ne isu e ngai ele masani ai. Ile tali ile tal sanga sa fa maunia ile fa tonu le official fila wa inga Mike Hargreaves ile vasu nei fa pea o le fa singa no su enga ile masania ilo ta tia yau tafo su su enga ili fa inga fanga oi fa inga fa tonu falea ma fa inga fa ala tua I fa tinonga o le sene avita vale fa li Hargreaves o le tau sanga tiluai sa mai towina ile ofisa ia I ungo su enga anisio ofisa fa yesu enga o le sene avita vale eifa fo ese matulanga I masania ma amata ilo le su su enga yao ke topa Ya iulai elu su tolu ofisa e faye su enga ola isene avta avale sa faa malolo. Ma tau fia maile tue faye su enga ola isene avta avale. Ma li isto fitu ele faye yaini su enga sa faa malolo foi. Ona o se faa e te tenga. Ole motua na uero, ile basfika, lea sa ilo mumuai na uru. Wa futatala ina ne alo iolo na ofisa ampasa Jerusalem. Ma aveai ma motu lo na tolu. Ole basfika wa tatala I ofisa I isa a Israelum. Ole superstino na uero, Lionel Engin Mea sa ia fariai. Wa awina tuaise avea ili lorangi e winga ile meolo tuwailo na tunu. Ole minister of Ifafo Israelu kira on saa, sa ia fariai. Ua ofoina le tautua Israelu ila awinatu iayo mea faingalue nga moso I fomalo loina ma masine faa mamai suavai ina uero. Sa asie sie saa ia suvai fiti ya yuri ina uomayane te tala ili faingamalo fiti alo na ofisa ampasa Yerusalema ili tesonga mabae ili sauninga saa awele parmio Israelu Benjamin Netanyahu. Papua New Guinea saa talina alo na ofisa ili ampasa ili atunu ili wafe maliru futolu. Ola amatanga ili tausanga meisa faalie saa. O sa moro yei foi fa mo de tala no ofisa Israelu o le ofisa lo rampasa ire te usanga den faria enji mea o le teleino le ofisa lo rampasa lo natu Jerusalem o se fai unga fa por kikikeli ele ngate na fa malo si a tile so tanga ma Israelu ai wa wina to e foisa la to wa mea ile meo lo la to te tuai talonga salongo ina ye tamora o lo black se tau fio fi maule la to ta alo a mia pule discipline Au sauni antu mole la tuta alonga fai teuli alona faa mani muri muri fo ilia mani Springboks Afrika. Sao te alifai ngore basa nei. Ole a vea ile mai ai leo si toi loi longa ong ong sa faia ili fai ina sa fai inai Johannesburg. E vero faa ria ili tamata alolus fowetu wala si titi. E se fululua e sala sa faa sala inai li u black yao fie mani skoa mau fua. E ma fua mai se sala ili lus fulu iwa lufu faa li skoa. Sa faa toi ilalo ili Springboks ili ka alonga fai teuli alona tolu. Faa pemari numere se fulu Ruben Love. Sa fa sala e pepa sam sama li tempi di sino ta ori ta longa ai dei tai na a fa taming sa longa skiti lo fa li poki so se me fa sala na o no malai e a vem fa fi ta o li mai ta o sa la tu fo a fo ia ya spring box ya sala fa ngo fi e to no la tu le na lu furu lu ma si e to le le o no ponginga e le spring box ya ne sala o lu ne man malo afrika e sa til tasin in sila series o ta long fa to re fa ta longa o lo ai O se ta whaatāru tūnga au pito maua ili laka people at rugby greatest rivalry. O le tārunga fai teori alona whālea e fai e Baltimore e Amerika li tae ola sā nei te meni sila. Whare stiti, o tārunga te disi uma te tau lava ona manu māloa ili tōninga launi liuri. Se whaatea o tonga lina o le mafo whaua o sāne atu ili fai unga o le vasta nei. O le ata alo I roo black sea noa matama tu o tolu sa mumo ta alo. Ili tārunga fai teori ala stona e umvai Johannesburg. Au fiei mara ka apteni wha maro si au arisa vea. Ina wo se ele pona iwi oron tu au ili afu mo moa. O le tamai ta iso a ka apteni la uroka pia tamai ta ele Black Ferns e Neusila rua hei demand. Wa le mawhai nena tu e te alo I talonga fai tauli e tolu al maranga ta amilo Europa. Mai o se ta tele lea o sao niantu mori ta alonga fai tauli a ali W15 mafarani ili vavea taia o le saa. Sa a fia lea te vai o demand. Ina wo sui ati te tonu mani no fora au fale oleo. Ele ta longa fa un ona vaso le sa manu malo ele awo ta mai ta il Springboks women Africa so ke limus fulu lua lus fulu I Johannesburg fa di ere pulen ala fa am talanga mo se se sui ai ala fa I lus te mina mai ole isto mai ta so ka teni Georgia Ponsonby ola te o ver to ta sine tutor ka teni mo ta longa tu toyol malanta amilo ya fi ai ma ta longa mo skotela ni ma engelani Fariele tma lili fa ya ongle lini tuale black ferns rigi fluti. Ole ta alo mo forani tulong fa ilo lang lion. Ole au fo ina se lui tu tele ili temine. Ole tu sanga mole black ferns. Tala na ne yaso. Angale lili jilis. Mo yemo ni ro wa.
0: Hey hey.
2: Radio Samoa.
3: Does Lima even tell me?
4: Hey, are you cycling this weekend?
5: Yeah, heading out tomorrow.
4: Okay, remember to have a hmm.
5: Eh?
4: Yeah, go hard, but have a hmm first. And wear all that fancy protective gear you've got. Because you're the best with getting the kids to help in the community garden, and we're going to need all hands on deck if we're going to get those tomatoes as big as last year.
5: Yeah, those tomatoes were like volleyballs. Will do.
6: If you get injured and can't help in the community, it affects others. So have a hmm and think, if you get hurt, who gets harmed? Find out more at acc.go.nz.
7: Attention all Waini Toa, saving the world. Thank you for showing up for your family and community every day. We appreciate you. But even heroes need checkups. Your next mission? Protect your future with regular breast screening. Because a breast screen today can save your tomorrow.
8: If you're aged 45 to 69, book your free breast screen with Breast Screen Aotearoa. Call 0800 270 200 or visit timetobreastscreen.nz.
9: Afaele var swunwo no lusu faut of sanga alienia wanga va. Failonga polepoto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loai matangata ma wha maltinoai wa e sauni mo se malwena I le fai kofi. Visit tala nei loi na mata over sing o le food service and barista skills course ya se tema. E se volu lima vai aso le omi maa fai e te anga ba a I le e se tatoni. A na au mai loai le MSL training I le o barselau lua lua fa fa ton valu o barselau lua lua fa fa ton valu pe tamaia nei I le MSLtraining.co.nz.

Table watch le was is emali mai le nei table le tai au ua to e luas fumal val minute an tale o le tu la small jazzy benefa fonga ba yaini sina o tatu musika fa fianga si fiflo le tai au as for le nei tatu yai malo la bolo sai malo fo to wa tai tu manga luenga lo fenga mil tatu want to know ya le nei tai au fo mali as mar tongo fi le fo to wa nga tu le tau tu mal danga ale sunga le au ya tawai meni mal tatu pokalam le madu le tai au pe na yel nei vaya so ato pa tai le le tu ai lo na nga le fa tai le tu lo na lo fa ya pe na fo na tonu mo yai tatu le nei as for le le fa mai no nga duenga ya mai se fo le tau tu mal danga le de samo pe na yel tatu pokalam le lo mai al tau tu le sunga le au ya tawai meni le fo wa se e ya tu to proclaim the fifth May, a while if a win or to read the Samus by if we stay me all the fifth and nine. That's a malana, my proclaim if I'm a solo to fire from a boa, ya lewa sound my foot is stay me lowly, a while for a win or to take two. I'll need table die off at Talavatu Malanga for Ralo, Malosi for Maria Malofot Lang Ma, but you more long or tattoo what to know, Penana, tattoo to my foot on late die off, as for Lady Neva may let to a for Poyaso to say for Massa Matu Walla, therefore tattoo day fed, Yama for a wild tattoo proclaim, more. Neva yaso be on a tattoo mafta ya vi eleli pafta ile tua lo na lo fa lo na ngale le lo tu se fuma suma tu wala fata lo fatu na tamam tida matua mo to malawa malor se fuma ria malo fu lang man le ta yao fata lo fatu la o tu tapo inga pe on ele neva yaso ato pafta ile tua na fa malo longa pafta ile tua ya ile fa fu sia fu ile malo sia ante uto be on na fenga o tu faiva tu tu manga luenga ile aso male aso ile tap to po yo nga lu nga tatu wa tno nga to foi le fa talo fa tu fa nga lu nga to fe le tua su nga fa fe nga mo to fa tua fa talo fa tu tatu po klam le ta yao ba lor se fo moria lo lor tatu wa tno fa talo fa tu ba nga nga fe fia ba lor se fo la lu le ma lo fo on sai ina u tatu wa male as fa le to lu nga tu manga lu nga fe nga mo le tatu wa tno po klam ma sani mo tatu las fa le fa ma lu wa tu le sta tu fa marstino te lo la tu amata le la va tatu fa marstino ile nga fua Oliver yes folk yo ala to a matter in all tattoo farmers tino mori mamalo tattoo watu on sai mai la tato ya ai le la to fa yatu tattoo farmers tino mori yes folk lo na nga fua tattoo to a matter la nga tau o tele tattoo farmers tino mori mamalo tattoo watu no lo na winga tato ya mone tamam tina mat tuwa nga to foi leo lolol tatu watu all o mafuta mai pema tu di mali tatu wa famarstino pe ona masani ai tatu la song formulas fa lady le la am tom fa ya tu mo la song fua tu am tu di tatu famarstino na atono la to fa tasi mai mal song fa finga nga ya wa pau ya ona fa wa fo leo tatu wa exercise mo le malo tatu wa tu no tapena mali tatu fu di marketing nei tai au oh lela tu na tu nei fa fifianga tala tatu le number tatu free market am tatu fo tatu club fifi mai ile nei tai au formal nei tai au last flyle alo to wa tai balon ga lui

0: Stato walungo le stato fuli makita lofa.
1: Hello.
0: Yo, se fola lei, o amal tayo.
1: Mangiya fa, kai ko amai lo sunga le.
0: Mangiya, mangiya fa tan le fo tayo.
1: Ma fa fa ko wa ma ro le. Ma o ngai da u au wa ya ko ku le ya ko po se vo mi ra u au yo ni pon lo au pa mon bot.
0: Iya, la telefon.
1: O ro kasi, o bar pon kasi, valu valu fa fi. Mangiya lo waso.
0: Na fo mangiya tayo, talofa.
2: Talofa.
0: Iya, sano ma tina.
2: Yo la u mosinka miale dia faka waku pa mole ungu kechi ya alu mesera u ful
0: telefoni
2: o lu tasi
0: io
2: tasi o valu
0: alu wa
2: walu o
0: o sa tasi to sa tasi tina
2: o lu tasi tasi o valu Iba lua tolu o.
0: Mau wale le tina mwenye tayao.
2: Ia fastai.
0: Ia fri maketa alofa.
3: Alofa.
0: Yo, sana mai.
3: Mwenyelo shunga. Enga ya kankua fane ngo fea kumo mwai foye. Waisese mga oai. Ima lau laula iyai. Ia malefa malu kuinsaiz. O lua lua kasi o. O lua faongo.
0: Toe tu le jasi malta telefoni fa mwenye mwole?
3: O lua lua.
0: Ia.
3: Tasi o o.
0: Ia.
3: Turu lua faa ono.
0: Ia, maua leito ina, alo fatu mwini yu tayau.
3: Mwini mwini.
0: Ia, seki uso.
3: Mwini naso.
0: Fabena foi, talofa. Ia, sa mwini tatu ii. Maua pele mwini mwini tatu free marketi. Taibole wati leo toys fulu manle. Fitu minuta tale o leitu lasu mwini tasi tatu mwini balau. Iyo ele nga. Ima lau fa

0: Dijo dadu baga dungo dadu Facebook le chaya o patalovati ya fafuina tan yelu. Valor si fola u delay. Bam winter stain patalovati malor si fafte fola mafto mai. Eo e patalovati sunga ti akono tiken sanele. Jasi le ti akono au de lei le yenge. Makwa au de lei ya ti akongore. Ai kusa le amre malu le ai masi se lengi le ato. Talofa. Talofa. Yo si fola u lei. Fri bageti talofa.
1: Mambole ole tia ke mosa u ape fai.
0: Ie, lako ya ape fai.
1: Ape fai ngale vali fale.
0: Ape fai e vali fale, ia, ia la tele mo molunga.
1: Mambole ima mika.
0: Ie. Ia, ala la telefoni.
1: Ole olu olua o tiko o iba kashkashi yamu. Vina.
0: O, tu se uta si ta telefoni.
1: Ole olu olu.
0: Io.
1: O fiku o.
0: Io.
1: Iva kashkashi yung.
0: Se ki uso mawatu. Mawatu fri bageti. Ape fa ilo fia mawa. Ie alo fatu uso.
1: Io le.
0: Fa pina wa. Fa. Talofa.
2: Talofa.
0: Ia. Oi.
2: Ia por taiva o telefoni ole olu atasi. O valu valu. Lua fa tolu iva tasi. O ele se fini maketi a o e ye moenga cinco le leia. E lua la e o fata vale. Na mi e vatu ma se ai no fia mo ni mo nga sa mai.
0: Ana ia.
2: Ia ma lesi me o ie konga ke kele pe kolu.
0: Ia.
2: E o la le le ie konga. E nga o ngai pu pu pe kai kai lua e ma fai ele le le kanga ka ma fai nga nga fongo fongo inga.
0: Oi maua, maua se maua lo ba kuala e lua la fala.
2: Ia le ngai kanga ka la nga ngofo le fale le ni le. E ie ka kele kolu na ia e ma fai nga o mai piki aku o le tres o rungo me la kolu.
0: Ia.
2: West Vale Avenue,
0: Iranui. Okay, that's a funny to say, Cassi, my
2: telephone. All was Tassi, Ovalu Valu,
0: here,
2: Luafa, Tolu Iva Tassi,
0: Mauer,
2: Telefonio Le Fale, or Iva, Vanukol, Kolu, Cassi, Vacol.
0: Take it enough of Tai, Tai Monial Tai
2: out.
0: Fasi for Pudimaketi, Molevano Molimbalo Tatu, what to do. Meu amor, só falta louvado dado por Clube Leite Aulas Falele. Valor se for Maria, ele fala com o Lomato, ele está por Clube na Imanucau. Falta louvado seu Zé Alemalu, Pio Ziosi, o Elian Arcamagiki, aí vou colocar o Corfarma. Calai Ulipa. O Calangolango, falta louvado, Malayangolo, Mafuto Bainai Mastone. Falta louvado, Tofaia, Titia Walesi, Titia, alô Fatu. E a Tio Maltausi, alô Fatu, Tina e Alina. Alors c'est pour la blé déjà yo. Tatu wo nu tatu fri maketi, avon ol tatu le na talofa.
3: Ya talofa se talenga, ya famule mole lava. Ele se pidi ele se pidi maketi ai. Amole sita manga leng fa mai ngai monga du au.
0: I.
3: Wale ma wa kulang telefon ai, wa kulang telefon ni ai. Wala mai ai famule mole mai po ai. Mesel wa se faila sa ya
0: ole
3: olu
0: Mhm.
3: Bodu wa ko du fikulima dua ongo ya so.
0: Te sauta sita telefoni to.
3: Olu alua.
0: Iya.
3: Tolu wa du tolu.
0: Iya.
3: Fikulima dua ono.
0: Ala, ai foi aka ngoi fa api fa ofu fa maka pisu me a.
3: Iya. Iya,
0: lenga. Belo kele le ngala fula wa we, le kai kai pa ko ngole.
3: Ole ole.
0: Sekisis, Maria. Ya va dai. Say for ya.

0: Tae o las falaile. Yo e aure le yo las falaile. Le aon al babi babi. Oi ka ko le bia sur ngi or fa ngi sin ngi sia. Auang I babi babi lo mafa ufa. Vai au fu fu anga mau po kala me le bia so. Mai se le utatu o malas falaile. Na fu le ala tele babi fu yo mafa ufa ngi ngi wao o malas falaile. Fa ngi sin ngi sia le kiki ka fa si do le kiki alo mafa ufa. Ole tau ole ole ole tau fa ngisi ngisi. Mafu nga fele tau fa to amali, tau fa to amali. La nga akere ba bengi de ba fo working a ai kering ngisi de ma for kama. Ol mera kupu, ol ka misa. Ol ka misa. Ai afa pe pa lengi le le fa ngisi ngisi ka fasi do de kiki tau fa to ole. Ah, e. Ke fa ya kwe umar ngi ya so ngai ombe pa lengi ya meki dua fa. Pole e alu le ko inga fenga wenga ala wa umma pa mal po kala melo ko makala ko ya wale ya ke por fa sia wa itu o ne me ya mangiro wa so ya pa mal kis ya alu fo dor ko inga fo dia ya la ngo folo makwa wa umma le inga pa la pleno le aso a pa pe fo ila e alu lo mtu fenga wenga pingi la plan martoina ya umma nga fa fo fo ngo le aso ya alu fo le fata otto le le se me ko suya a umma fo ili ni ya so nga me paling anga bamba lu makwa o kasik wedi paling ifa ta fatus dadu old dadu vrima kezi talofa
1: talofa kikia
0: alo di sai bai o mai
1: oh mangwi apa ka kikia ro ya ya ofe fa ro ka ye ya ye sef ka a ya ise kanga kanga ke manga o ya ya nga saura ye de ba ya ye e ka wa kwar ka pa ka pa sa o ngum bela o 021 027 17636.
0: Ayo. Tu sautasi ta telefoni?
1: 021 027 17636.
0: Wa ko nga ofi. Ofi voye. Ifi ya ofi ngai. Ah. Ala o.
1: Papa ko ngai ke ku lungo papa a ka ngai o sabat.
0: O wale anga la. Wale anga. Ah, mawa mo kingo ala o le sabu ofi ngai le Maria ale Maria kafola. Anga pesa o Maria ale nga folo yo. Teki, teki. Ia te voia. Vai vai da. E wo mai ma ma ofe u mi voi. Ba ki ngala ai mai ori, ele nga folo ai onga. Lunga fuli ma ke ti talofa.
2: Talofa la vola ftonga. Ale ole ma ke ki ole avon. Mo mo mo li fale, mo li voi fale. Ia ma me ole, ma le mo nga ta por queen size bed.
0: Ia.
2: Ya, mana ya? Emang siapa orang school piki? Nafinga, benga, wui, fay fak, fay katen.
0: Ya,
2: dia kuah kulit minuman le, la, makik fabel mule.
0: Ya, telefon.
2: Telefon, yole orang kasi. Over selau, kasi luai balimba.
0: Tu sahutah si tak telefon? Ya.
2: Olua kasi, over kelau kasi luai valimba.
0: Aiyah.
2: Ya.
0: Bawa lelai. Ya. Wailo lelau bakuwa langa mwenga ngala efa kawa.
2: Nae, langfai mai kia ulang musunga langang pa iya.
0: Oh, oyo ngairis mwenga kau kolom bakuwa.
2: Lae, aku le kau kwa kule le mwenga aulo lelang.
0: Oh, iya, oyo wan. Seki.
2: Kulunga mwenga fatino ilalungi.
0: Seki.

0: fautau. Malo walu fa tu di lesi vale na ilunga au wala. Yo e, awai e to tele tatu, el waku do haris kanga ka fanga le pe kipi. Ia ma fa ya kunga skai di foi. Ake ya le waru la ko. Alu kuri. Okay, papole, tu e pele vale na ilunga la tele. Aolo waru la le kuri, ia wa fast food fa ai vale. Tatu free word for the market talofa.
1: Alo fata si apol apol taiva famon mole
0: e
1: ka ka ya vidi vidi mai e ko fa ye pu pu ye va ku pu ole wa ye si tina le wa
0: o ha wa wa seki
1: ya famon mole
0: seki pola taiva ko
1: nga 5 e lua
0: pa na ya ya boila to o asia pel ta tu free market na mo ta tu ye tonga pu pu ya ole wa la multina pola taiva uo o ila jo lo lo winga ole ya ta tu ye tonga uo Walem fail tinan ta tali lang telefoni na le vili vili atu Au tatu e tonga ua faa seifu wale faa Matalo batu se usi ya tausanga tausanga Kasi lea faifu lima ke kia o ingai Ayo aku kanga kare ya imangi mea Lea, lea, lea, lea, kausanga umangi for folanga moenga ale mai keminga anga le a lua lua nga mai moenga ai nga sau fa kaunga free market halo fa yanga ia ebonika patalo fatu le tai ao ia diken halo fa diken amalo telefoni fa tu na tu mole a foi mota tu ofe ofe ia fa ngota na emana mai ai wa ko fi alu ngor sami Apisai e Sarah Olo mana mia stangata fai moa vau Ia au lal telefoni Fai na tuni mai telefoni a Apisai E to tere lau fai moa vau Ia ai langa e E leilu pa lal telefoni Fiso ta ia tuai Bito pa ufa talavatu Malo se fupanu ia balon ngā lulue Lae fata si mai nai Wellington Fato a usau a e Tolu vayaso ia alai ma inei Ia fe mai sei o tara Ia bito fatalo fatu Kausanga e vaya kulou ne Lua faisi ia konga e ese ne Ia fa balo fa teimil tatu Watinu onol tatu teimil tatu Nuli tula sumantasi Ola to le wa to ngai le tatu free market le tai afa te tele tatu wa tunu. Ola to le na tau pati mai ma mela to lo nunga tatu proclame. Ai ola to mol fa popong le proclame le vas folo nas fraile. Ya no to tala fu do tatu le na. Wa ia le tatu wa free market. Olo ala vatu na mai le malor tatu wa tunu. Apsai ia o ai se tasi lo fai mo vao. Pe vai fu ta yane ia Tinale ya Apisai e Sera Ile olu wafitu lima tasiono Onono ifafitu Olu wafitu lima tasiono Onono ifafitu Olu wafia mana mias Tangata fai mua vau lelei Fai mua vau Edo lefai ya kufo Tangata fai mua vau Ayla kwa ima oe lefai muenga Ole fai mua vau Ole fai mua vau Ole mua fui lele mua ele vau Ayla lela kwa oe lefau fale Ele se fai ngaka muka Ele se au ka muka Yeah, we spent for phone and dad with telephone and I'll be telling you later, yeah.

Bese fasi amari bade fa fonga ba yali si fonga ma leal sunga jolu ma na be misi luki soa. Iyo ay pawalo tangan ta isi le poto. E fatu pese fasi amani. Iya liba te mi fo ilia na malanga ito malo isi amani. Atu mailan nganga na ta tu liba te mi ne ay misi amuni. Muta tu fu ilia sa amuay. Amisi atu ingatay au fa pinima. Ifa besi, besi fu ilia lo makuangar koi. Kalau kamu lau yopu pengamari yopu fayar, luar kiri faya fadliu puil ngang samo, luar lelai. Kalau kau kunga wade, pale fifi kau kunga ya yopu kangol kamalu pikau lelai. Special kamalu. Sawia oe taitu unga elo walof, ele uma. Lebel wati les fulu wano minuto che nene chula sumar jasi. Awani ngalo jatu tusel va fifili mal jatu tusel songalo o alu jatu faptol. Na ole lima se fulu chala. Lima se fulu chala. Ta wal jatu tusile wa yeg wapa umar neva yaso. Yo e na ole jatu ofisela wal wede samol o mwal jatu tusel jatu va fifili mal tusel songalo. Vai awante fa jali, awante fa jali. Vai foi onna mwal tusel momoli na yu a inga Amerika. Australia, lenga tu foi leos ne o tatu ai ngai Samoa. E ab ye se tu sel tatu va fi film tatu tu sel songa. E se foi tatu lo minga na to. Na fo mol ma winol to tel tatu wa tinu. Le tau wa tatu tu sel va fi film tatu tu sel songa. Ve on na yai. Pa talo fatu tatu po klabe nei tayao ne tatu ai ngai malava inai Samoa. Leolo ma futo mantasi ono tesi mantasi famo. Ya malo ta wa ta malo fo don sai na ta mama na tina ma tu tu ai tono ai nga tono ta tu wa tu o le se nga fu lio ta tu sa mo mai ni a mo nga ta la le ta wa va tu o sa mo o le a no fo ni sto ina masi do ma tu arfa e le te te no fo no fo o le to ina i el pakeko a wa tu ni le ki wa fi ho ta tu ta mama ta tu tina ma tu i sa mo a e o mai ngi ngi le va mai e ka fi alu sa mo e kinga nga fa yak wai ai ngi e kia samo o yiko ka usio o wori ko e si se ka usio o wori samo e ma ke fioa ke fioa o ama wori samo e wa tu le samo le malo losia a wa fo na na pa i ai samo to ina ma lo matua le malo lolo le lo matua la le wa ma tau na to ya nga ia tu la le tonga la fala a ia ela ku su su ela fala au mai ko fa yang ngalu nga masangi e nga yo ia le tino lo matua i fa fo le la ia uva atu toi la langa mele tonga. O le toi ina ia, alu atu, wa aru fafo, vede vede vau. Ia, o lesi mea alatu toi vava ai ana ngadu e ngailava i taimi. Ia pateto ilalo le, ilalo le paa, fu ile pe afape ise pae. E iai ia, se totoa le faa i totoa, e alu e sala lau suru ila faa. O ngadu e ngailale tiwa a fiona i tamama le tina i Samoa. E ngadu e ai, ma wole si fasin nga malu si mola tau. Ai onai tatu matu ini ya nak le nofo le fale nah le nofo sto ina masito matu le fale ba fu ile ni ngalu nga e fai ole puni o onai fale tatu te nofo ai ya e koso e a i ole fa malamala to e pungi fa solo a ko e le lo aku mele ku kupu ma disi piku e ngofo fo tanga te lo na pa usisi tu lo fa fo tatu watu o fongo war kanga kai ronga falis to ima silo matua mata la TV ya abu kalango kalango fo wa umma upe kalango ai yo pa ko kalango ala wa wale ma fengko kalango winga la tala fu ile wa atal tal no ile to umi fon tal no ile piola vai kemi pa ko a fi wa ile ko ima lu maku o ko kangina ka o kala wo lo fale le po yang ri keo ya o kala fa mama ifu ir keo ngale po la le yo la ngal kemi fo ko ama makan ma fukanga kami ngapa ko amakan lama fukang al temilani lo matu ngofu ngofu ala ur fali ale makamaka la TV ia epi ingi ngai la talong ur epi ole domino e fai nga ta tele ia ole ala le malu sila ma woyati ila ua ai o tatou samo o ka
oile ai pato a fo nei ya fare palangi wa mata na fa watu tatu au samoa e fa wa fale fa a ta lai lai fo ile le fale ya kilo kilo kwa fe kam ya yang yo ka vale mer fe kam ya yang yo o kanga ka awar kele ala mu wa ile si ai ngale mu ku ko si ai ngo ya ai mesela ko ingo fo ile le ka o ko ha ya ba amai la wadi amai le ali la ko ya ngale fa ka fa ar ko inga ya amai la nga ali amai la nga san yang al kapiri ale lango la ko ya ma fue fue lango tu lo al fa fongol tatu tu lo ya makari kari fa arifo kamai kira pakki pa kamre mku si lo maku ya si si yang ye ko a ale manga yor sa vidia ko fali yo ale sa vari ale o fi ale ai ya lo maku ale au kari ngalar ko ingale ave yang al kalmo posi ko pos kamaro le vala lo maku o fi ale ngai ai kali mai mai farong ko lar ko ing ala pe merkal ko o ke lu aku ile la si au fe au mai ka ke le afi mai ka ko e ba pe ka ma sor sor fu lar ko ing ale fu fe la ngol fa pe la e la e moi ari lo o la e popula ma kor la e popula ma fu for ko ing mon kali ngala le ale ye ke wa fe merko ing ale lu ko ing ale fa ma ngalo ba ko re le wi ka ka kala fo dia ina ya tatu tamama tina ma tu tu ta lo fai ya ole mafu tamai na tamam tida mat tuai tono tatu ai ngai nei fatalo fat pel tatu program fa tele la vola tu ta poinga ya e maka makari ki vi fa ngolongo le tio ta lo fai ya o tatu sa mo le fu to tele la tolo mafu tamai ai na tamam le tina ya ole fa ya fe u masang fa ya fe u masang ir ko inga la ko ya arnga wa ka angulu lu ngala nga ad ko ari ya yangi alunga abakula lunga fa merkal ko inga amale ari malo amale ari malo ya Allah maku si si ilang aku yang aku lo fami ya lo lo mani aka mai ki ha mainga se fari fu ulu mainga se fari fu ulu yo amai ele o ko o lo sile ma lo wo mana tua o lo ko ma wo sa mo mo mo lau lau ah le lau lau fo ile le lau lau mai me ai ma le lau ulu la le le o aku lo ya ka mai ki si aku le lau lau e va ko e u le papa aku o le lau lau yo ma kal ko inga ko ki ki ka u lo fasi ulu lo oi male fili nga i wa onga mea umo i tono tatu watu ah mi se tono tatu wa wa leo ko e mongi lau lau wa waku nga oi pu maka e ka wa a ye dunga le lau lau wa ke leo suinga wa ke leo suinga ya tatu Samoa sura ay fa malo atu lal tatu po kalame ya ti naita mama ti naita na matu e mauta malawa e nga lulu e ala atou ia e au tafo le fale, e a e faya la tonga lue nga masan, e au ne ye nofo nofo a situa ina masido matua le fale, mfa longo longo le tio, e au le nga, e a ua, ua maka maka le la TV, ta alo fai, e a au le popole, me sini matawa, e a vatu e le tua le malosi, ya te utou, ma upe le tou malosi, ta alo pe le li, e mori tou malosi, ma urfa malo longa le li, e a umi e ipelo tou seifua, ole, le fodingwa ole alingwa ole mai fo ile le dimensa o tele va vetele ya tatu inei o te tilo tilo mo va vai ona le sesenga ona samwa e tele me ya ye ni tatu te mamti na ma to inei e pe va ve afia ne yo tatu tua ama tua na tina ma na tama ona ole le ai o se abanoa e ma fai ona man tua tatu ni watini ni tatu woe inga haluenga. Ye nofo nofo ale to ina lo mtua ili fale la tu. Na nofo nofo ole ale melafai. Aita tau ona yeisi tangata fu ili nofo le li fale fata tal noa. Avi fata fau, avi ise mei mali fale. Avatu e fata fasa vili, avi le shopping, avi le... Ise mea fu ili le yei fale tangata matu, yei pokale me tangata matu tu e fata fau ai. Ya maila ia le ave le li fale olo e faisanga fata e fata fau ai. Ina ia mafai ona ola peolo na mafau fau. Ai ava pene ye umale vai ya so au no fono folo toa ina no fono folo matu ale fale na uya. Maka maka lan TV. Ole ale mea ole a, ole a se fe lesi wingo la itala. O hani mea fau ole a tupu le mafau folo toa ina malum tua. Ia ai. O le va inga na tati tilo tilo le va ve mau pol mea ua va ve mau nei tatu tangata matua i lea fua ii lea tu inga mai ai a fa pe ye se matua tausia tatu ia ia ia le tangata no for fali abi fa ka fausi do makua abi fa ta fausi to ina
kau kaki ki ngayar leyer pengsingi pati ti el to ina fa ta fao ya ave le lotu ave fa ti ti isi me fo le ti loe pa ia kau kai ba ya aru do ki ki en si me fo ti loe la fi fi ai fe ki fi ka fao ai mari kalo ko inga ki fi ka fao ngai lunga o me le fa umi ya ave si ko inga ko ngi se kupe ave fa umi Ya baila le mane ya. Ai, alo fatu mo tu tu mam tira ma tol nete merjaya. Lugal pokala mer fifia mai. Au alo fatu mo tu telo ila tu lelo mafutu mai dungal tatu pokala mer leita ya. Luas fur lima minuto chenele tu la sumatasi.

Joy Luas pun 5 minit jalo le julas melua mun ngali yang joy jali julas ya football lua. On na joy bina julo tatu tala mesa moa. Ile tatu fo bla udang ale fiang ngal mana TP out nga baya. Kone fa fonga yai. Ia ile nei baya so e mesa fo ile so. Baba ya tu un matang o fie mayo wing ole jau le nei yanso. Ia le leaf of tele tua. Matang o fie ia le tau mo tatu o fiang ai tu te mangal wenga. Awo footing ali ya toy o le wo man tu nta sile bae nga tu fa mana tu pe mo ta tu wachu mo ta tu ya nga ya tu mo mo paka fu yo falo loa o fi la vaja nga ya tia ta wala na e sile sile tu to e ya paka fu ye mo ilan tu o lo mamai ya ya la ti mita tu vela tu pi fa pe e so pako pre paka nga lo ka bringo lo mo tu nu fai mala fa tu sa le nga wo ilan tu wa man tu wa e afia ma wo ma wela tu sala Le alefa mana tu atu. Awe ti pakai pete vave pete kene yese awala vete pakai. Ole tupe alu fole na. Na alu atu fole na se leni talu tu alu fata malo tante. Use ore. Ore tatu mata la ime uma. Ore kemingi. Ore pekolo le kus pakama le au ma camera fo iya. Ah, hey. E maka ukiya. Maka ukiya iya le telo le kus pakai feo. Ya emise momo kamila ta itasi ye pipi isolo I kapakama malungo le awala awala ni tatu fa ta malai vai ngal na vai di sao fa tu ngaina wa kere kere are kawur salare boi maka ukia o ka o kai le alu re salare boi wa mingo ilunga e ba ilunga winga lo su de staya ilisi aso o lo su ngai ke sawe mari ku pe ko kong ila usal ya are nga wa lu aso ke usu ya sa ngila sala fa poku ya wa ki ngai nga tatu Leala tu alal pemol tatu watu nu tatu na matan tau. Paili sawa sawa fatu lang aina. Lunga lal tele, ay mese fu ia momo ka paka fu ia le ma seni o tatu ma paka ufano loa. Ay ala kuala ya vangol paka le at ngatamai au ke pakai. Ie pakai fu. Ia ngay vaila ia le ilong wing. O isa ele ma ia wae ba ia kone ka paka la umam. Tu pele ka paka. Tu pele paka ale au mama. Tu pele paka ale au mama. Ai lo wal wakwo o yala e paka yala ire. Yala nga wala ku e paka nga nga ngofong folo le sitol tabale. Ai alu se fal faka. Usa ngwe polo kang angala tu lo tanga tala e yong ale paka ngal tanga tamba. Ya, ala ku wale kausu sanga paka. Kan ko lo ilo paka fu nga. Ai lo ai le fitawi o ke paka ai. Ya ma, lunga le awar tele. Ma jala tatu dengan lal tele ni ni fu yaso ma fa ngol ba yaso fa pian la tu asi si fa li tonu ma fu fau e tong fa fa e lunga lal tele kam fu ngai e ke ir ki pio oe ke ir kolosi fa fu se ku e pea o ki fe meka on sai ai ma wor fu ala ngal on sai ingu ingu fu ala ngal on sai wa fa li tonu lo waso I lunga lal tele ingu fu ala on sai Awo fa vesi vesi lo ainga ingul fa la ulong sa. Tono fa fenga luenga wa follow ia tailua for tailua. Follow tailua fa la ulong sa. Dio. Na nga mena le sa uri fidia ta to matom fa ye. E fa le anga ta to was. Ia ona ole. Ole to mafai fu ilia ia uon iso longa de leilo was. Ai to mafai fa le anga ta to was. Olo was la nai mana ia. Ute fa le anga. Talu talu le mata la ta to. Ole inul fa la ulong sa. Ai lo suka mai to tomolu fa mai la ingul fa la wong sai de ai awol ingul fa la wong sai oi ingul fa la awol fa to tua male male tel tonu le lifa malo longa le to moi ai lo ingul fa la wong sai mai al bar fo ma pi ke alu va out fo ma ile le doctor Remia ile lo kamo Remia ai ma kau kia fo fo la kamo le meroi kamo Remia mole to na lo fa anga mole to lo fa anga Ya mole sunga ya maulolo, maulolo. Ya wefa tasi maina le mota le sunga alfuma ya yumia. Ya wapefo ya aya, tariai, ya male tausi. Ya wefa rongonongo mai lungo le tatu poklame ina le tatu fremai. Alo lava le mautumai. Long ago. Mawala marikama lea. Lea, le fangu bailea. Le bailea le ufati ya oe matua manai ya. Ya, mafai ona e tau mafai le bailea. Baile makua. Longa na matua maua ili mahalosi malusifu maloroina Ole baile ya wangali toto molungo Ole suko, ole kanesa Leale tuwe ngangasi ngasi ngate maua ili ya Ole kalili ya
gali ali. Ole baile lo fa ti ate o tele so to so o tele so na fa ye tu se va ye te lo e tele manu te manu ya. Ai we fi mo wala ta tu vaile vala wana le old watasi lo o fa. But we vai vai ba old watasi lo o fa but we vai vai ba. Margaret Fatalavati and Margaret Malosi for Maria. Upu Afa Fatalavati Libang on the Dial Malof of Telma of Tamai. If I knew then what I know. Fatalavati Lay Temple and Dial Ya Sulia Nonga. Malolam of Tamai Lay Dial. Sulia Nonga Lem of Tamai Yawai. Fatalofati ako ni Leo Alessandra si Fuan Lau Lele Lele parang watu ma ua maletautonga ya lupe sasa ko ni Leo ini Otara ma alo seki may lalim mong nabang ngayon parang nung fakasila ay tu markaw konga wala ay tu markaw konga parang nung fakasila ua eh mafayfay la fi aw sili ma ngayon piole fay le lumakuwar ko pay ya lako lo leko inga lako ya lako wimbalang ya si pungi ya pe lako fo ya mili lili la ua puka ya ingi malo leko inga puka risi piko ay ingi ako lumakuwar puka risi piko umo nga lwe nga fay fantasy mfalong olongo la le jio ya umayang ay wala mo ni manga yo kusala makuwa pingi fa kasir ko pay le ingi lumakuwa mari ingi leko ingi Umarola Iale, yes, Seulo Makua, Selko Inga Vacu Pepe. Yapelo Uko Inga for a Mulla Mori. Long ago, yes, I wanted a bad Lumakua, Seulko Paya, Vacus Eulko Inga. If I allow La Uko Pai, Umaleco, Mako, I did La Copai, Umarola, the Alpha Mia Kaura, Kamalu, Lo, eh, Molta Mamaltina, and I'll with Atas. Ya le mea lalo le vai vai sino wakua e whareko pai al ngai ke maka makalau kiwi ma fis fis kere fongi ka le iroa po inga ke la maru ngor kere fongi ai wapoi nale inga lo wakua pi ingi omi omi voi nale apu karako pai ke le iroa po ile ne maka maka ire kere fongi ke baba ai kuja la inga lo wakua le apu karako pai ma o omi vangal pi emili va pe ke umalo mi lingo ngu pe au ba ai au ma wanga se si dungor au ku talo fo i veika lo ba kua a fo i veika lo ba kua vai mai api fas pes pa makka me lo ba kua ki kilo mai lae la alu ala la fisi fisir ko ingale dungor ya me lo ba kua ai ngi ba kama kai ya a ma kar ko ai fa ia nga ko pa para ko kakangi le messenger fo di dia ko masor salo lo ba kua Kau lo makua ingi malu pukar ko pengar ingi mah mili ke bawa ayu ke milingau makang angi pe ah oke ke falawa makau maka pe ah yang amili oh ngale pukar lo makua ke bawa ayu dalifa pungale atur ko pengar tu benda kau makua fa mak ino mangabang angi

But it's a big guy, eh? Mati mai Samoa. If you ever find a Mati, umakwanga siaki for Mati Elite, take Moa. So say Mati Samoa, I have ever found Mati Elite, Kai Moa. Yo, shout out to the fire. Umakwanga Sure Coco, Faifa Aka, Wami Fai, Sawa, Ele Moa. Eia ala mai au ngā hiri wharima e fo I mai e le au ngā hiri wharima tamala nai fo I tua eo eo fo le ngā sengase le tu loa wha fonga le tātu wa tu le mai lor kāne se la ngā leo whamai tanto ua e tau lor kāngi sa ua utiru tiro iei wa to te lei la tu pe e tau lor le mai le tanganta pe wa o le whamai ioti tu loa wha fonga le tātu wa tu pe ua le tau lor tanganta wa afi le mai le pe ua tau mai iei wa le sifat moe moe ai o o ya ha ue malu tel tonu te leilo po fea e mafu mani mai le orkangis I lo wala mauna wa malu tel tonu nga ele fa ya ya fina ngalo mersi de filta tu tu mai se foma o lo wa tel tonu nga ele se kangis ya I tangata ai ai mai wale maua wa afia I tato ngai pe wa mantai na afia to tonga o tatu tino mo tatu tangata le fa mai ia foma orkangis ai fe sili ala mafu fo o fea e mafu ma yel ka nesa itu tono tino tanga langa pi ta ulole ma ilor ka ngisa o ka o kai pe wa wa wa ma wa sele po ia ulo tanga ta tu lord fa fongal ta tu watu ia ai ta tu tu wele li ta tu fa boy moi le li so so ni mai ati ta tu ia ia la fo ta tu mana tu fo io ta tu sa mo a fe wa I ta tu te mama na tina ma tu la vo taimi ia I menu fo mai ia mako ia mai le tu le poto ia ti lan tu e fo fo ai tino tanga ta ia ai ole ale ngase ngase o emo ai alu e vai fo mai a e lua tu na tu tilo va ai tele ole ol tasi le mai lu tele ne vo tele tele na fi ta tor to ala ol to ala ol tele to nungo ni se fo mai ole mai lo to ala e sulu solo to tono lo tino sulu solo to tono lo tino ma fu mai le malulu ai mesu mali yo e malu fifi ai sokala ye ki falo ngwa kula yo vai pepe o lo nga nga tu o lo tino a tu ya fi ai a ne va pelo tatu e ka kuot fa mai e ai a e kangola e ke la ngong ngi penga nga ilola ye ye ka seri kala lo mo ku mer ko nga sa yo ko ala wa nga le fa ya ko me su fa ya ko la vai ka me fa ma su of ya nga ya le ma wale mai o kingir ko ngi mal mo ku le o ta le tu na sma lua tatu o tatu tala me sa mo ne te belodi